0: ano ni nang nalipay ka sa Natabo?
1: Ah, ginainulusulan ako ng tabo tungod kay may plano po tani sa kung kagalingon mo. Ako na to o sa dira sa balay pero gusto na ako nga makapatindog pa sa pamilya nga malinong.
0: May sawa
1: na. Why?
0: Ah, okay. Anong tiyo mo yan? Pila kabilog pa kaisa mo?
1: Pakaisa? Adamo?
0: Ang mga bata ya?
1: Oo. Ang bata sina inang napataya, soltero na.
0: Why sa sawa ya?
1: Oo, pero ang utod sina yung Adamo, bata.
0: Ah, okay. Hindi nang... Ano, nag-surrender ka or nag-ano ka? Nanago ka, wala?
1: Ah, nag-surrender ko kang kagapon.
0: Sino ang ginsugiran mo sa pagpatay mo? May nakakita sa nag-aalab na ikaw mo? Wala. Wala. May nakakita?
1: Antes na nasaksihan nga napatay na.
0: Ah, sana mo na napagsugit mo na? Ikaw nagsugit?
1: Hindi, sila. Sila nakakita.
0: Nakita na ina.
1: Napatay na.
0: Sino nakakita? Utod niya? Tiyo mo man?
1: Oo, tiyo man. Utod niya. Nga laki man.
0: Lapit man ang nabalay.
1: Oo, hindi magiging silang lapit eh, pero... Amo na eh. Kanyang nakalagaw lang to.
0: Anong rason mo man nga amo to? Nga, bangon sa kainit? Ano sa sulod sa pinsan mo sa mga ginahimo mo to?
1: Ako lang siya ginahan kay...
0: Diba si Kunano, ito man mapatay?
1: Oo, bisa ako mapatay. Kay amo na tiyag ipambuyan ang istorya mo, tapos ako tani, galikaw mo ko tani. Kaso lang, iyan lang ikaw gina...
0: Okay.
1: May plano siya nga patyun ko, hindi ka mo na nga napalitan mo ko.
2: So, grabe ba? Trible kay Tropang Franz. Istorya niya sa pelikula, ako lang nakita batian. Oo. Ang natabo gali nga atong tiyo ya, ato na to sa, ano, ato na to sa bubon, gaulat. No, gisita yan yung biktima. Ato kay may nag, ano man, naka-preparar man. May, ano man, may isang, may labo man.
3: Mayara man. So, kaya mo to Parwin, eh. Napatay kita ang biktima.
2: Oo.
3: Napatay kita yung tiyo.
2: Oo.
3: So, siya ito sa karon sa cartel na unong.
2: Oo.
3: So, trick ito ko for Erwin na kuwasa lang niyang bahay sa kapulisan kung anong desisyon.
2: Oo. Sa pamilya.
3: Ang wala sa kanya
2: nasa
3: po. Oo. Kaya for Erwin, trick ako natagtipan, ginaready naman ang kaso, pero so nga, wala sa complainan,
2: Posibleng
3: nga, hindi ma-forso ang kaso.
2: Mm-hmm.
3: Kaya so, sa information, itong anak ko na ito, ito mismo sa Police Lieutenant William Abiliar Jr. Ang Deputy Chief of Police ang Morsa PNP.
2: Oo.
3: So, wala. Pato-complainan eh.
2: Luwa intensyon.
3: Luwa. Kaya tika ito, Sarwin, may istorya na ito sa suspect ang iyang magkasiwaan. Siguro natin ito na sinisidihalay na lang sila, ganagin ng panay na lang, dahil ipangot pinamilyang natabo mo. So, ano ka sa Marwin Pamatian, si Police Lieutenant William Abiliar Jr. ang Deputy Chief of Police ang Murcia PNP.
4: Morning. Bali, ano ni ang status subong sir sa kaso, sir? Na-file na ganyan?
5: Bali, wai pa. Ang process pa na ang iya kaso subong sang natabo na sa aking isideng sa Barangay Minuyan, Murcia Negros Occidental, Coroquia, Kinabong. Ang atong biktima mo si Antonio alias lang.
4: Okay, sir.
5: Ang kapangidaron sa 55 anyos, tiyo ni isang suspect.
4: Okay.
5: Ang atong suspect naman, amo si Ruel.
4: Ruel.
5: Kapangidaron sa 19 anyos, ang amo nang iya ay nablos.
4: Okay, sir.
5: Si sila ni, gapuli man sa isa lang kalugar sa puro Kinabong, Barangay Minuyan, Murcia Negros Occidental. Sa aton sa pagwan sa mga aton investigador dito ang kadtoto sa area sa pagtawag man sang Don Salvador Benedicto nga may hacking incident dito sa area na natabuan sa puro Kinabong.
4: Okay,
5: sir. Sang aton na to coordinate man ang aton mga investigador kang duty patrol. Nagkatoto sila sa area. Pero kay kalayogi kayo itong mga ulmos salin sa barangay Igmayaan, Don Salvador. Mga 3 hours pa kung lakton. 2 to 3 hours ang kalayoon sina.
4: Bukit ang gitigali.
5: Tapos ang hangato na to sila, nag-coordinate man ang mga barangay opisyal. Nga gapapanaog lang kayo, rikta na lang nila lubong kaysang This is size pa ni Galina Tabo. Oo.
4: So, dog, bali, ang guwa nito, late reported na siya.
5: Oo, bali, late reported na siya. Bangon sa kalayoon.
4: Okay. Sir, ano ginigong sir motibo, sir? Isang sining,
5: Ang motibo, sina, bali sa tanong nanto, maging tapas ni isang atong niya suspect. Okay. Oo.
4: Nagbaisay sila.
5: Nagbaisay sila. Dugin, ging pandaman la ang iniman ang kwan.
4: Biktima.
5: Ang biktima nga oon padayon no niya na nga may matabo gid. Okay. Dun sang gabi na to ginbantayan ginasang suspect. Ang biktima ni sa ilabalay to sang biktima. Ginhulat ya gid to hasta sa last di sang gabi. Sang nakita niya ginlabo niya dayon. Oo, dayon mo to nga napatay na to.
4: Oo.
5: Nga kuan din nalagyon na ni sa dayon.
4: So bali sir, sang aga pa lang to daan amo na to natabo nga to pagpamahog sang biktima sa suspect man.
5: Oh.
4: Tapos ang gabi ginbantayan niya.
5: Ginbantayan niya gina sa puloyan.
4: Ano sir man, labo ang buno.
5: Ginlabo niya una. Tapos ang biktima na may kutsilyo man, medyo nakabato pa ang kuan pero naagaw ya. Amo to ang ginggamit ya ginang armas ang biktima nga ginpatay ang gulguli sa ulo. Oo.
4: Bali ginlabo ya tapos
5: sang na
4: oo. Gulay niya pagin
5: galing. Oo, sang naagaw ya na kay kita ya nga buhi pa nga dubuhi pa kinuha yang armas kag amo buno sa kuan.
4: Ano ni sir ang kaso? Sir, i-file mo?
5: Di, ang kunsa mo, di i-file yun naman ang kaso. Kahit ti ang isa na sa aton nga mga kuan mo. Pero ang pamilya, do why na willing, mga imata niya mag-file sa kaso. Kahit titiyo mo lang nila. Kahit na kayo, nag-inistoryahan, ay na sila. Sayang na.
4: Ano na sir, pastada sa lugar man? Duminuro sila?
5: Dumamo na siguro do grupo-grupo nga dabla.
4: Di puro pamilya.
5: O pamilya. O kay ti ang abigan ni namo na sa kupa na sang Don Salvador na o. Dito man nakita sang Don Salvador nga sa piyak ng galing kay may boundary sang suba.
4: So Murcia. O
5: Murcia sa ito na sa kupan.
4: Pero ang sa pag-file sa kaso sir ano ni nang papers ugid or ano man?
5: Di kunway kumplinan. Hindi man ma-establish ang ato niya kaso. Kaya ang kumplinan, hindi man willing mag-kwan, mag-file. Ang may muna namon, may release na namon. After all, pero may papirmawin namon ang pamilya siya. Noon, willing is na kung hindi.
4: Okay.
5: Yung i-confirm niya namon niya kwan.
4: Sige, sir.
2: Grabe mo. So, why, sa mga indikasyon ka, Torpang France, kaya ang pamilya, mga complain, why pa kapita, pakita ang pamilya sa polis?
3: Yes, sir, Carmen, no? So, pagin lang po ang information na nakuha natin kaya from the first of the wala din po painan kami.
2: Oo. Kaya so, depende ni katropang France mo kung panika suga na bisang mo sa PNP, mangkwato sa ebidensya, pwede din sa mga makasuhan. Pero ti kalabanan ng practice na ito na, be, kung wise ang complainan, di na lang. Ang problema, be, kung wise ang complainan, why access sa mga ebidensya. So most probably, base mo dismiss mo ang Japan ng kaso.
3: Correct na. Ang pag-inaano for me. Kaya lani, ito may, may sila ni Torat, kaya for me, no, reglamentary serial ba lang.
2: Oo.
3: Basta ako mid-side niya kaso. I just know lang kung sila ni Torat, so 18 hours pa ni siguro. Basta ako mid-side or 24 hours pala after one day din.
2: Pero dapat makapermagin ng pamilya?
3: Oo, so, gano'n na. Okay. So, sa ano naman ito ko permagin mo, no? I-assault nila. Kung nabili ang decision sa pamilya, kay sa payag ko sa pulisan, ilagit din ang ulat niya kung may mag-appear na complainant. Kaya kung maglapas na ni, or maglipas na kaya permagin ng required na regulatory period, posible nga ihilwain yun nilang suspect.
2: Ang sakit lang nabla katropang France, ini nga mga bagay, pinamilya lang, nga pwede mo lang may istoryahan. Ang problema rin doon, may nagpatunga sa ila, nga problema. Dapat may nag-settle to sila, tani. Nag-istorya sa ila para mahagan-hagan balang init sa ulo. At yung isa, base nakainuman to, nga, ti, nabalaya, panindugan ko ni, kayo nga tao, daw, ano bla, nakabertuldo nga, nablos ko ni, daw, ano bla, daw ka, budlay. So, tani, kung may aral ng patunga na agapan, galing ti, ang away ni, sa ila man lang. I don't know kung may mga membro sa pamilya ang nakabalos ang ilang, ano ha, sungguranay, kundumtanay.
3: Oo. Posible, ginagurong ako sa parmin, si Dugay na nagurong inayang ligot-anon between sa ilalayang. Kaya, yun na mo. Nag-tinilukay na lang ta siguro, Oblak.
2: Mm-hmm. Makumubantayan mo to. Pero, dako chance sa tanik ito pang France, kung wayagin gulgulan to, wayagin na nung ginuto ng tilaukan si to. Buhi pa to. Nag-settle pa. Galing guro, basi anad man ni guro, gulugula na isang baboy kag isang manok guro, nga tilaukan, gigin, ano niya, ginutas niya.
3: Oo. Ay, tino pa, anong mas lidne, itlang na tako.
2: Oo. Oo.
3: Eh, yaw mo na bala ka, ano, git ka, ukalis ang nga tako, lang parwin.
2: Oo.
3: Kasi aris sa karoon nung tiyo, sa nahulong.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang kapulisan gina, kasi kaso naman ni Kato Parwin ang mga bagay nga nagkakadapat para sa hindi kaso sa hindi ka prasunangan ni
2: Kato Parwin. Oho, oho. Kabay pa nga masanagan kung may istoryahan sa pamilya. Kuna nung Mayo.
3: Gani man. Dati Kato Parwin naman rin nga sita sa patolo ni si Katrapang Kras sa Burgos bilang mga bukulawa. Tumagkakato patol. Para sa nagkaw din niya Pilipinas,
6: XFM. XFM. Reports.
2: Thank you so much sa Katropang France sa mga latest update. Subo lang kay sa amuning mga bagay kinanglan pa may kabuhi nga mga dula nga ang ini nga mga krimen mahinulsol mga sa Japon. Ma wala pang Japon no kantuan. Makinasuhay, gastuhan ng pamilya. May isa ka pamilya nga napatay. May isa man ka pamilya nga membro sa pamilya nga mapreso. So why gid sang daog? Ang problema lang kay ti sa away to, why may nagpatunga mo? Why may nag ariglo bla sa ila? No, tani mga elders man da kay ti sila naman ni, no? Kagkabudlay gli sa access police to, 3-3 pa ka oras lakton mo pa kadus babaw. Minuyan pa ni. Ti budlay. Makul na experience ang tamani dito sa iba-ibawan sa kabangkalan sa unaho. Why na choice mo? Ang police makadto pa to, mga pila pa ka oras, masaka sa babaw, ka graph road, lakton, ti antis mo balaan, ang krimen, away na. May natabo na. May kabuhi na nga nadula. Oh. Dira man mga katropa, nga kinahanglan taman pabakuro ng aton nga barangay police bla nga magpa-reser sang o kun mag pacify sang mga sigahot sa mga barangay nila. Galing problema kun ang tanod nag saway hubog ang mga suspect kag ang biktima wise la nag-pacify to ang tanod, hubog man. Sadya pagit eh. Abla-abla. Ay. Kasubo lang kiti kabuhi, mga katropang dula, oh. Diyan, hong tanikaroon. Ibalik ma, balik nyo pa na. Oh. May pamilya nga na dula, ti, mabalik nyo pa na. Nga, ti, may gaida naman lang to. Kung kisa, paano tao yata na itong pakabuhi mo? Sa amuning nga mga lugar ang pangabuyan budlay nga dira kita tani nakatutok nagauling nabaligya nila mo man sang dugang pang dugang sa kita eh or maybe ti may duta desla makakuha sa kwarta panggasto pa kayos balay pa eskwelas bata pa gastos paghaon pero ti ano mo pa kayway na na ining bata may handom man tani o just ano may be anyos katropa nga may ara sa sang handom man tani sa nga kayo kasi makapamilya ako sa ulihi dara man ko matukod linong da way gahod way gamo ti pagusto lang kami sadya man tinupad kami to sadya kami to kung may ara kami sa mga activities to at least may ara kami sang magtinipon-tipon pinamilya galing bala tutuod. Mas mayo pa nga magpugtak-pugtak kung kisa pamilya mo. Kay kundira, damo isyo. Ah? Damo sang mga istoryahan. Noon lang, do hindi itsakto bla. Kabati ka pa istorya. Kabati ka pa sang tumboy. Kabati ka pa sang chismis na. Chismis ka. Ting sakit mo na kay pamilya mo. Machismisimo mo. there is Pilipinas, only in the Philippines, mga bien. Morning, Jelwen, morning. Ma'am Elvira Gilogo, good morning sa imo. Salamat, Gid. Jonella, ang bato, darna. Grabe man nga ngalan, di ba? Jonella, ang bato, darna. Maying aga sa inyo. Thank you, ah. Thank you sa pag-upod sa paratuntunan ta as always, mga katropa. Dawga, muning nga mga insidente, ga sakit buot ta. Kaya ti pinamilya, mga katropa. Kabalo kita. Ang dugo, ya, mga pangyababaw, gina. Nga dapat ang pamilya, isa sila sa mga bagay-bagay nga ginapakatubang nila. Nag-hiliug yun sila. Ti problema, kay ti sila pa yung nag-hiraway. Tungod lang sa duta, tungod lang sa ining gamay nga bagay nga pwede man maisturihan. Just because kati, you know, ang tao, may ka-impito, may ka-init, ti nadala sa init. Amo naman 2026, damo sa mga insidente katulad sini. No? Sa dito sa Isabela kahapon, yung report man to, isa ka senior citizen, 64 anyos, ginpulihan, sang duwa ka lamaharon, ginpatay, tari naman, tabo naman ni mga katropa sa Morsha, labanay man Japon, patay man ang tiyo. Garibis na ano, taka buloban silo, bansuli, mga katropa, ini insidente, krimen Japon nga nagaluntad sa aton nga sudad, ano kasubo naman, ano kalain naman, pamation, sa inyo be, ano paglantaw nyo, importante diyan is pamilya may ara gid sang ano daw gina kadlokan ba nga kaya niya mag settle da mag ariglo sa mga sigahot sa mga katapo sa mga pamilya. Kapin pa ko magpamilya na makapangasawa na ang away grabe mo kay ang asawa may ara kong gisa asawa daw hawod pa yas tagiya hawod pa sa bana nga mo tagiya sang propiedad may ara iyas pamilya nga may ara sa mga pamilya nga grabing chismis ti away-away. Tapos maintra ang bata, maintra ang mga pamilyas piyak, no, paksyon-paksyon, away-away man dyan. Uy, amo na kagamo nga katropa. May taswal kung may mga propiedad ka mo laptahon nyo. May mga propiedad ka mo, butahon nyo ito mga membros pamilya nyo, hindi ka mo tinupad. Kaya ka budlays na da. Budlay na nga set up katropa. Ng oras na ton, 8:21 na sa pagpangalagad naton sa aton para tuntunan sa Bullseye, mga katropa. Keep it coming, mga katropa. May mga komento sa aton nga programa. May parabot ka mo nga mga sentimiento. Parabot nyo lang, na? This time, medyo matutok kita sa mga barangay, mga concerns sa mga barangay, mga katropa. Oras naman para at least mahibalanta ang mga nagkakatabo sa barangay mo, no? Lapit na eleksyon. Pagkatapos kita mapili naman ta sa aton nga mga lideres nga mga pungko sa aton posisyon dira sa barangay, ti kun hindi ka mo satisfied kay kapitan, mangita na kamo sang mga alternative nga mga lideres nga butuhon nyo da, ibutong no, iloklok nyo da sa pwesto, ti depende ni kung ano ang sistema sa mga barangay elections naton katropa. But more and above, mabian, ang pinakaimportante gid ang mga concern sa mga barangay ta nga ginatutukan naton subong at this point of time nga dapat tutukan gidya. Dapat istoryahan ta. Dapat aton nga tagaan sa atensyon. Kay ti kun ang ining mga incumbents naton yung mga barangay kapitan wala makasulbat, probably yung tao may ara sa mga alternative. No, nga base makita nila nga okay, may ara pa do baskog ni sayaw, mapalagan sa testingan ta dibe. Okay, mga incumbent, mga public officials, do pigado, oh. Double down. So, granibot, no? Try na to as much as possible ang pila ka mga barangay kapitanes na makahistorya man ta sa mga concerns, sa mga problema based sa mga reports mo nabi, sa mga complaints ng ilang mga pumuluyo. Kamu da, may mga reklamo kamu, ha? Basura, oh. Isa ni sa mga concern. Barangay man ni Japon nga istorya mga katropa mo. No? Barangay man ni Japon nga mga concern. So, barangay level, ang isyo bla sang open muffler niyo, sino nga mga barangay ang nakapatuman sini 100%. Kay kung kapitan lang pamakutunta, sinya hindi na implement na muna, na patuma na muna sa kapasidad namun. Pero kung gabi, ang gahod ara Japon, take note mga katropa ang ining mga ordinansa nag-exister na sa aton lokal nga panguluhan. All we have to do is to adapt and implement sa mga ordinansa nga kinahanglan ipatuman sa mga barangay. Tatlo nimo ang anti-smoking, next is ang open muffler, ang noise, kag iban pang mga concern nga kalabanan amo ning ginahalinan sang away sa mga kabaranggayanan, no? Pinagusto sang sound, pinagusto sang ilang paandar sa mga motorsiklo, open muffler, kag urano pa, kag ang anti-smoking nga wala pa nato makita ang full implementation. Siniuna lang ang ano eh, ang no smoking ordinance mga katropa, no, sa mga public places sa una na implemento, pero matamat dula naman, no, dula naman sa kaga napabayaan ang mga ordinansa. Amo na kung kisa medyo masakit-sakit sa panahon nga dapat kinahanglan ta ni ipatuman, patuman ta agi lang dason nga may nadlaway na, dason nga mga semana lipatan na, dason nga mga bulan way nag-exister. Kay to way na tugin tagaan sang atensyon. Subong ya ang aton nga mga barangay o ano na busy na sa politika, preparasyon sang ilang politika sa barangay. So amo na, no, ang sadya subong mga katorpa. So medyo lihis kita mga kadutanay sa mga issue sa mga barangay-barangay. Kung ano gid man ang mga concerns ninyo para optimo mo dia, no? Sa aton para tuntunan mga katorpa, you can message us sa aton nga XFM Bacolod Jusod Public Service Authority aton Facebook. Sa kabankalan man, sa kabankalan may isa sa mga problema ang aton district hospital. May nagpalabot mo na complaint nila angot sa OB nyo rabla, no? Why ka magli mga doktor la? Ang problema kay may mabata dagli, for example, why gli sa mga OB hindi na haboy, haboy nyo sa Valladolid, haboy nyo sa ano, sa provincial hospital, haboy nyo sa regional hospital. Ti anunta na marugbata na anunta ni sa anunta samtang gina travel mo na bi ang mga marugbata salon mo. Risgo mga katropa. That's why may ara kita sa mga district hospitals. Insakto man kung kisab lang ang ginahambal ni Mayor Benji Miranda mo nga mabutang kami sa hospital yung akon. Kahit kung pabayaan ta lang ang aton hospital diri sa district hospitals na ton katropa nga gin ano man ginkuha gin punduhan man sa Department of Health mga katropa. Kulang doktor, kulang nurse, ti kung pagkinahanglan sa pinakamangkuturan ta, kulang, why? Kung emerhensya, wala. Especially sa mga OB, importante ining mga doktor katropa. Galing, wala doktor na nag-duty da sa district hospital sa Kabankalan. Isa ni sa mga concern nga dapat erase taman sa pinakamang opisyal na itong gobyerno nga tigaan ta pundo, pangitaan sa mga doktor, nga ma ano da nga mag-aatipan sa mga nagapangayo bulig marugbata budlay nimo experience ta sa Kurasuloksin mga katropa sa una kulang OB ta, tapos daw ginatamaran pa mga nurses kay mga doktor ta magkupay sa mga pasyente na nagdoktor pa kay mga nurses pa nila. Nahulog lang to, may isa to ka instansya ha nga nagbata pagkatapos nagbulahog lang nagsulod sa do baldi bla. Kalain mo, no? Naglapta to mga istorya. Naglapnag to. Ti sadya kay ang tao kalabanan ginaariglo naman lang para hindi may istorya, para hindi na maglapta, para ma ginakulbaan sila kung may problema na. Pero sa serbisyo sa tao, ay why? Pagusto makanto amo na lang kung isa mga katropa ginaguba nato ni imahin sa mga public hospitals naton. Dapat ang aton nga mga legislation dapat niyari rin sa mga lahi mo nga ginapatuman mga katropa sa mga nurses, sa mga doktor gano hindi mo storya bla nga hindi mo palapitan mapamangkot mo ga mugraot ga do akig pa sila iya tali nag ngita na kamus mga isang lain nga profesyon. Nangita na kamo sang lain nga trabaho. Kay kundram na kamo pagkatapos tubang kamo sa mga pasyente da, ay tsura nyo din di pistorya, may mamangkot, kigan nyo pa. Amo rin kakatabo sa itong mga hospital, subong mo? Tudman? Sa mga district hospital? dapat ginareklamo ni sila. Hindi pag-ipsan-ipsan. Kaya nga, kung natabo sa inyo, matabo mo na sa ibang da. Ha? Kung masugda na reklamo, damo na masunod daw, I tell you. Ha? Sa mga doktor natin dara sa...

0: Insaktong coverage, insaktong programa, may programa na. Huwag naman ta sa mga doktor, huwag naman ta sa mga nurses. Kulang naman ta mga nurses sa mga ospital. Tiyano lang nga yaman. Ha? Istorya gisi naman eh. Nga tao, pero may gaka... Ha? Gaka biktima sa istorya lang pirme. Ay sus. Lokasubo sining sitwasyon. Muna mga tropa. Kamay pa mga solusyonan ining mga reklamo. Actually, damo na ta reklamo eh. Nga nabaton sa district hospital. Ang inyo na mga doktor, ha, hindi istorya, kakiriwi, ba nila, ha, no, halos lang istorya sa tao, sa mga pasyente, ha, di what have you? Siyempre yung tao mareklamo, siyempre yung tao pautwas man sa ilang sentimiento, ha, ang problema lang, kita, gusto tatag-taguo na, no, nga hindi na napalabuton pa sa istorya nga, maglapta ina nga mga istorya, no, nga, para mapangapinan ang ngalan kuno sa ospital. Pero totoo sa sulod sus Mariunes. Kun labugo ka. Oy, bot lang. Mhm. Oras na ito mga katorpa para sa Otsoy Media, mga commercial ko na eh. Surihan tayo mga balita, tuligulugay. Plus, ang pinaka mga update sa mga barangay tabla, no? Sa barangay elections, mga katropa, istoryahan taman. Pagkatapos sa mga panumdom, standby.
1: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ang kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
2: Mag Santone Plus
5: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: The Secrets of Health.
11: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
12: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
10: The Secrets of Health.
5: Santone Plus Gold.
12: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong

0: sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, kaimferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
1: Southern Plus Gold, the secret of health.
0: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, ang isa sini sa number one cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent nato nina tungod sa sining omega 3.
1: Southern Plus Gold, the secret of health.
2: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
0: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
0: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The secret of health.
0: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The secret of health.
2: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secret of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelia,

0: Secrets of Hell.
1: Mga katupa, exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: For them,
3: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kag-diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalaya.
3: Ini ang bull.

0: XFM Time, katropa, alas 8.40. Ang issues ang West Philippine Sea, tubtub sa mga katropa, gaitan pa ito. May nakita itong aton nga, aton gobyerno, nga isa sa mga structures naman sa China, no? Daw may ara sa laging pangbutang naman to, plus may ara pa sa daw exploration lang nito, no? Paglantaw to sa dagat sa West Philippine Sea kung anong may ara da. Daw terrible, no? No? Pero, expectar kita mga katropa nga may istoryahan lang, by literally, may istoryahan sa duha ka pungsod ang ining sitwasyon, no? Well, may ara sa mga floating platforms nga ginbutang dira sa baho di masinlok, no? Bahin sa Scarborough Shoal. Pila ka mga Chinese vessels na kitaan man abi, no? So ini may gin patigayon man nga Joint Maritime Domain Awareness ang aton nga Philippine Coast Guard kag nag patigayon sang ilang nga mga ilang nga mga operation dito. Marikita to mga katropa nga mga structures no gikan sa Chinese o kun sa China naging butang dito, no? Medyo may ara sa mga may mga ginagbay nga pagwailuhan na isang istorya. Challenge, no? May mga radio challenge na tabo mga katropa. Diri sa West Philippine Sea, area isa lang tadi nga nagaparindugan nga may arat sang pila ka mga makabigta mga issue, pero ang West Philippine Sea na daog na na no? Natag na sa aton so kung kita yung mga katropa ng Responsive Pilipinas, kita yung nagpanindugan nga ito na. Pero hindi man sakto nga magira ta tungod sina. No, kahit bisanano natin palak, bisanano natin kasinggitan, wala ta sumahimo. Ang iban nga mapungsod ya, masawsaw lang na, matindog lang na da, no? Upod sa ito. Of course, may arata sa mga mutual defense treaty sa ila. No, pwede natin ma-invoke ina, pwede sa matrigger, nga ang pungsod katropa magpangayo bulig sa ibang mga pungsuran para ipakibatong West Philippine Sea. Amo man eh, medyo nag-anuman ang China, hindi man amon wala ka pangisog yun kayo. Kaya pwede man lang yun mo. Kung China, be, for example, huwag isang may ginahimo pungsod Pilipinas nga pag-pinyo bulig sa pinaka mga kauturan ta, sa mga upo sa Asia di sa mga kampong suran ti guro dugay nay nagbinumbahan nay na da no galing ti tsakto man gid nimo sa aton pong mga katropa nga gin expose naton sa international community ang ginihimo sa China, no? Ang ato naman di mga katropa despite sa nagakalatabo di sa West Philippine Sea, let's bear in mind na ang China Japan isa sang dako nga mga trade partners sa pungsod ng Pilipinas. Dari Pilipinas, damo sang produkto sang China nga ara sa merkado. Ngayon ka bulik mo sa ito. Bisang electric car lang gani. Chinese made na. Mabakal ka da sa mga may gamit, may China nga counterpart. No? May ara ka da sa mga spare parts. China, Taiwan, Japan. Mapilik lang. Pero kung presyo, barato. China yan. Abrabla, nasulod sa China ang merkado sa bungsod Pilipinas, mga katropa. Without China, dako ang epekto sa ekonomiya ta. Dako man, of course, ang epekto sa ila. Nga mag-angkon sa kung mag-luntan ng isa ka kinagual dira sa West Philippine Sea, both hindi makabinipisyo sa away. So might as well, istorya pangkatawhayan, no? Pero dapat hindi lang solo sa Pilipinas kag sa China. Because ang issue sang trust, no, sang Pilipinas, medyo na ang sa Pilipinas towards the Chinese or the Chinese officials, mga katropa, though nalamata na ni sang mga pagduda, kulba, nga bisan natong ka pati gayon sa mga agreements with China katropa ang gakalatabo gakabular man Japan kag wala nag-exister pabor sa aton interes bilang isa ka sovereign country, no? So dapat panindugan, dapat ipakita, no, sa international community ano ang nagakalatabo sa West Philippine Sea, mga katropa. This is beyond sang atong control kung mag-away na. And that's why before that happened, may ara sa mga intervention, legal nga proseso ang aton nga gobyerno para ma istoryahan anong dapat sa West Philippine Sea. Ang isa ba nga ginaduso naton diri mga katropa, ang code of conduct nga dapat matapos na ni siya, dapat mabutangan ni isang matapos na mga provision kag may ara na sa mga implementing rules and guidelines mga katropa sa approach naton sa West Philippine Sea while ginapangita naton ang pila ka mga pamaagi legal sa isyo sang claim sang teritoryo dira sa West Philippine Sea. To do that mga katropa, of course kinahanglan may ara sang protesta, no, sa international court, no, dapat magadisideras na di para mag determine sang mga teritoryo sang magkatuhay nga nasyon. Kay kun lang taon mo lapit sa Palawan mga katropa claim na yas ang Chinese mo China. Ang isa sa ginahambalte nga once nga ang ina nga mga dagat dira sa West Philippine Sea ma-take over sa China, makulbaan man, mabudlayan ang Japan, ang South Korea, ang Chinese, kay isa na sa mga lugar mga katropa nga ginaagyan mo, no, para sa delivery sa mga produkto, oil, no, ang India maapektuhan man. So all of us sa mga kapungsuran diri sa Asia, we wanted ang South China Sea, we wanted ang West Philippine Sea nga mangin abri para sa free navigation sa mga kapungsuran mga katropa, no? Kay hindi lang tarik istorya sang claims sang teritoryo dir mga katropa, gistorya man ta sang trade, na gistorya man ta negosyo sang mga kapungsuran dira sa West Philippine Sea nga kinahanglan tutukan, kinahanglan i-handle sa insakto nga hindi na magresulta sa mga kinagual. And that's why katropa, kung may ara kita sa pagpanig sa mga kapungsuran, just like sa US, no, may ara sa mga ginabutang to military bases, there were trainings nga ginahimo mga katropa para dipinsahan atong pungsod, may mga US military bases ginabutang dere sa pungsod nato mga katropa, and somehow that put us into a spotlight nga daw delikado, ha? Daw ginabutang kita sa sitwasyon nga mas vulnerable kita sa atake. This is not the way nga gusto natin mga katropa nga ang istorya sa West Philippine Sea magresulta sa maduguon nga gira sa tunga sa pungsod Pilipinas, because kamaraon makita ang attitude abis ang Chinese asang US hindi man taka rely, no, 100% mo, no? Ang first nga deployment mga katropa, istorya ni sang Philippine Army nato na ang first nga deployment, they have to hold over sang isa ka bulan para mag-away dira sa West Philippine Sea until ang Estados Unidos mag-intra along with Japan, along with allied countries nga mag-intra sa West Philippine Sea mga katropa, because nga ti hindi pwede nga pangunahan mo. Once for example nagpalupad to missile bay ang China sa aton to, hindi pwede nga ang ma-retaliate na da Estados Unidos. Kita yung maaway sa nada mga katropa until matapos, no? We have to look at the experiences natin, history ni MacArthur, tubla, General MacArthur mga katropa. Ato ang pinaka-famous as shall return mga katropa matapos nga nag-gira dres pungsod Pilipinas, Japan, Pilipinas, US mga katropa nga daw na inferior ang pwersa sang US, no? Ginbayaan kita. And for that long period, mga katropa, we fought alone. Dari sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Ngayon, nagkalamatay nga ito, pila ka mga ninuno. Ang ato nga mga hangaway, dari sa pungsod. And, antes po lang nagkatusla, yeah, mga katropa, damo na nagkalatabo, mga biyan. So, this is not the way it is nga we expect na pag-away dari sa West Philippine Sea, mga balta, okay, para din Estados Unidos, no? Kita yung matubang sa nanay mo, kita yung ma ano da? Ah, kita yung ma mag-away, kita yung ma-depend sa mga katorpa. So ti question sang military capability naton kaya tayhan ang aton nga mga ISOS, eroplano tagani oh. Ah? Do pila pa man F-15 naton? Bilan pa lang nakabilog na, 20 bilog, ti ila ya, hundreds na yung mga tropa. Ha? May arat na isang isa ka replano, pero ti, gamit na for reinforcement, kaya kung ano pa. Kung na dogfight o kung na air-to-air nga away, do woodline na siya, no? Hindi na makasurvive mga katropa. Basibla, pinalakad lang, ubos ng resources ta, gamo, balda, ekonomiya ta, naton. Na. So we're talking about international relationship. Importante Japan sa mga leader naton. Kabalo sila magkadto sa mga pungsod, kadto sa mga leaders pungsod para magistorya, para magplastar sang ilang mapananawan kag kun ano ang bagay nga pwede pistoryahan ta. Isa diren nakita kuya ang code of conduct nga dapat tapuso na galing these things will not sit well sa pananawan sang China because nga ti in one way or another they're looking at ining a code of conduct mga katorpa will only benefit Philippines hindi sa ila no because mabutang lang ta sa ano mo sang mga limitation kundi in dira sa lugar nga pwede makalayag ang China din pwede ang Pilipinas mga katorpa well nga gina-dispute naton sa international court ang ining issue sa West Philippine Sea upod sa istorya sang jurisdiction or claim sang magkatuhay nga pungsod no ti ginapuso Japan sa China ang ilaya panindugan mga katropa ang pinakanami lang sa mga presidente mga katropa kay ti halin pa nimo halin pa sa kay presidente Noynoy Aquino III mga katropa nagkadto na sa anay presidente Rodrigo Roa Duterte ang isyu sa West Philippine Sea nag-abot naman sa kay presidente Marcos Jr. Katropa ang ining mga isyu until now amo-amo Japan ang problema naton no kay atong dahig nga ruling hindi iya pag i-recognize ang China mo because actually mga katropa during that time wala sang representation man sa China so that's why ginambal nila wala kami aga kilalas na, no why kami ya nagkilala sang ruling sang ano to sang international tribunal ang international court nga nagdesider nagahatag sang desisyon nga wala sang balido nga rason ang ilan 9-line why sang balido nga rason kung ano ang kaundan sang 9-line nga to nga daw ginsakop niya pati ang bilog nga para pa sa West Philippine Sea nga nabilin sa aton to mga katropa gamay-gamay na lang no I think no brainer para sa mga kuturan ta para sa mga official ta to restrain people to talk about West Philippine Sea and demand sang aton nga sovereign claim sa nasambit nga lugar mga katropa mga pian may ara da sang deposit kuno mo dagko nga mga deposit sang oil nga pwede ma-explore pwede magamit sang pungsod Pilipinas mga pian amo man ning ginahulat sa mga kapungsuran ng iban nga joint exploration kita all of us will benefit hatag kita sang dako nga ano nga budget da pundo para sa joint exploration na para sa oil deposit dira mga katropa mga yan pero kung binipisyo ta binipisyo man sila the responsible mo nabing na andante 40-60 ang 40-60 mga katropa nagkalatabo da nga joint venture no sa mga pribado nga kumpanya this time damo interesado da nga mga kapungsuran damo nga gusto nga mag-intra dira sa mga kapung nga mga kapungsuran because nga may ara sang dako nga deposito kuno ha no sang oil sa West Philippine Sea amo man ginalaot guro sang China tinga ti kun mag joint exploration lang ta upod ta hindi na pagkatag sa iban nga pungsod hindi na paghatag sa China, hindi na paghatag sa ibang nga kapungsuran, hindi na paghatag sa Australia, hindi na paghatag sa dira sa Japan. No, kita naman ang istorya din. Isa na sa ginalantaw abi nga mga mga punto sa isa ka bilateral talk with China mga katropa where istoryahan ang resources anong ara dira sa West Philippine Sea. Galing hindi pa ni ma-divulge, hindi pa ni istorya at this point of time early pa. Pero kabalo ang China katropa kung anong may ara da because tim, una na sila ya naka-deploy sang ila exploration sa West Philippine Sea kita nagapangita pa ta partner ta nagapangita pa ta isang aton nga mangikopod sa joint exploration no ang sadya kay sa joint exploration yun eh ang mga kapungsuran nga gusto mag-explore nila sa West Philippine Sea may interest man ila ha nga gusto man makaangkon sang bahin sang oil dira sa West Philippine Sea, mga katropa. Ang Pilipinas, abi tungod sa corruption, mga katropa, diri kita gakabalda, permi. Diri kita naglalain, permi. Ha? Tungod sa corruption, we have bunch of money. Ha? Ang financial ta stable, mga katropa. Take a look at 110, 115 million nga tao, kung may arada. Let's say, for example, 50% gabayad sa taxes. Ang trillion and trillions of pesos ang ginabayad. Tundubi-dubli pa na siya. Repetitive na siya. Nga bayad sa tax natin piragis pagbakal sa mga produkto. And then it boils down kadto sa gobyerno. Ang gobyerno, mga katropa, palustay sa plata. Gasto sa wala to. Ha? Tapos, may mga proyekto pang wala nag-exister. Mga ghost projects, mga diyan. Wala pa naman tapos, no? Ang ghost flood control ng mga ghost project, mayari pa na di sa mga dalan. Nga wala nag-exister. Ang katingalahan lang bila natin, primero, permi, ang inenggaluntad ng mga proyekto, mga katropa, daw puro pareho sa specification, ano, kopya-kopya na lang niya. Ha? Sa mga ghost project, sa mga ginakabig ta, ano ba na, ng flood control project, mga biyan, puro pareho mo, no? Ang mga proyekto, ginapatuman, kung isa, kinupyahan na, yun naman sila, until narabukahos mong, why ta kabalo, kung ano ang statement karon sang aton nga presidente sa iya State of the Nation Address. Ano klase report, mga abyan? Ang ipagwa niya, no, kahit ang pinakili-expectaran karon sa tao, amoring development, mga abyan, sang ghost project, flood control project, no, farm-to-market road, kag-ang issue sa korupsyon sa idalom sang iya administrasyon. Wala pa rin mabalaan. Why pa rin amoring ginabalaan, ginabantayan ta. So, by July, I think, may ara na sa sang State of the Nation Address. I don't know kung ano may kinagawang dance na, no? Let's see. Lang taon ta mga katropa, no? Oras na ton is 8:57 morning sa kay Mary Jane Valualio, members of Moms Bacolod. Thank you so much. Salamat, Ged. Noe Hilyares, Barangay 35, Kapi-Kapi. Good on, no? Nami, sir. Tisningan nyo ng kapi ta ho. Ang Santon Gold Coffee Mix, nami ni. Ang aroma sa kape, mabatsagan mo. Ang aroma sa kape, masimutan mo. Ang aroma sa brewed nga coffee katropa, mabatsagan mo. Kag ang katamis niya, kaping-kape. Pero ang atunting ginapasiguro sa inyo mga katropa, ining kape, wala niya nagbutang sa inyo salang-alang sa iyong ikayong lawas. Makapi ka mo, no? May ara ng binipisyo kung anong ara sa Santon Plus Gold, mga katropa, ara man sa Santon Gold Coffee Mix. May ara sa sangtanang mga ingredients, no? Halin sa mangosteen, pakadto sa ampalaya, pakadto sa spirulina, pakadto sa garlic, mga katropa, tanan ara da. Pero nadugangan pagid ni sa ngamin akma sa ginapangita sa aton pila ka mga kuturan, mga estudyante, young professionals, aton nga mga drivers, aton nga mga marog kape, gidya, no? Maghambal kita marog kape, amunis lang permi nga, hindi ma kompleto ang law nila kung wala nakapangapi. So, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, may glutathione and collagen. Anong beneficios ni? No? Ang beneficios ni, mga katropa, ti glutathione, kaputi, kay, di ba? And then, ang collagen, nagpa-firm sa aton nga, no, panit, no? Nga hindi siya magsagla, hindi ka magtigulang, dayon. So amore, isa sa mga beneficios ang collagen ka glutathione, mga bihan. Ang isa pagid kini storya natun dere kay ang kape, di ba, magpangapi ka kun pait siya. Anan mo kalamayan mo amore, practice natun. Pero during the time ang kape, mga katropa, way na kalamay, ha, way na kalamay, kape lang gid na siya nga simutan mo ang aromas na da do karami para magpa-energize sa pirakabang kulturan ta, ha. Pero why na yagina, ano? Why na yagina kalamayan sa una? Sang ninuno pa natin, nadiskubrehan ang kape, mga katropa. Pero subong practice abe, gusto tanamit ang kape. That's why may arang na kalamay. Ang delikado man kung may kalamay, kung ikaw diabetic na or nagamat-amat na taas ang imo blood sugar, dire ka naman problema. So, hindi nga, kahit di ang sitwasyon, dire ka tropa, is mataas ang imo kalamay, base mag-lain ang magresulta sa diabetes. May ara naman sa mga diabetic person nga nagambal doktor nga hindi na pwede, hindi kina pwede magkalamay pa. So amo na alternative, no? Tam is mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Pero hindi siya naghatag sang problema sa aton because ang kalamay nga ginagamit sa di is stevia, ha? Natural sweetener, no? Wala naghatag sa aton sang kabudlayan, wala naghatag sa aton sang delikado para sa mga diabetic person or high blood, mga katropa. Ang aton synthetic na kape, pwede ka magpalpitate, diriya wala, no? Pero ang aroma sang kape nga nagpabaskog sa imo, papagsik sa imo, mga katropa, ra, no? So amo ni ang aton ginapakilala sa inyo, ang Santon Gold Coffee Mix. Pareho lang ko, ha? Aton lang ko sa mga drugstores, dira sa Mercury, sa South Star Drugs, sa the TGP, sa Generica Drug Storage Nationwide. Or pwede ka mga kadto dito sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubangan lang sang Marayo Bank, dira sa Lizarres, mga biyan. Okay? Oras naton, it's a minute after 9 a.m. Ma'am Len Talde, may aga, monitor lang kami dito. Dari sa Ma'am Bato Chapter, sa Imamaylan. Dari sa member sa atong class. Morning, Ma'am Len. Oh, kumusta da? No? Although, morning sa inyo, gamonitor lang kami. Dari, done, like, and share. Katropa. Morning, salamat sa mga members of class. Dara sa Southern Negros. Thank you so much. Salamat, Gid. Now, oras naton is a minute after 9 o'clock. Istoryahan to naman because ang Barangay Estefania, mga katropa, may implementation sila sang no parking policy nila. No, so diin ini, no, ginpalabot ni nila ang ining mga implementasyon nila to decongest sa pila ka mga lugar. Problema, kahit daw gutok-gutok da sa lugar, di ni ba parking mga may dala sa lakyan da. Oras naton, alas 9:02, balik kayo ta pagkatapos ini.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako ba Lisa, and I'm proud Sister Pain. But one time, nagka-sore throat ko. wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
10: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
11: Symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Exciting!
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balancing ang mga komentaryo.
17: Further,
18: nag-atras ang public opinion.
16: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.
0: Ma'am Lental, day, thank you. Salamat kita. Nag-monitor sa permium. Sige lang, ma'am. Basi mag... mag-inabot to. Mayara kita na. So, ma-plasta to na. No? Anyway, oras na to mga katuro pa. 9:07. Morning sa inyo na. Members of class. Mary Jane Balio-Alio. Members of class, members of moms, thank you. Sa kay paring Vincent Hilvolario. Mayong aga man. Check ko lang ni Ibang Loka para hindi tayo malimitan mga katuro pa. Si Noe Hilliares. So, aray na, mention ko na ni Sir Epielie, Ramil Mamilia, Junior Alegria. Temprano pa rin siya, pagsugod ta. Away pag gani kasugod eh. Aray na si ano, Junior Alegria. Thank you. Morning sa inyo. Thank you. Salamat, Gid. Alright, so, amo na siya. Ang pinakamang kuturan tang nag-upod sa program. Morning. Salamat, Gid. Oras na is 8:07 na mga katropa. Now, tutukan ta mga isyu karon sa mga barangay. Kagapon nagistorya kita because may ara sang daw siyam tubla kagin pang dakop ng mga e-bike dara sa barangay Lumanan. And gintawagan tang ang kapitan, di insakto na confirm to, may narakpan git ang kinarakihir ang mga permit sa mga e-bikes, e-trikes na nagabiyahi sa lugar mga katropa. Well, checking sa barangay Estefania naman. Kaya may ara sila sa implementasyon ng no parking policy. Ang problema mo sa mga katropa is sa din ma-parking. No? Like for example, dira sa proper abi, no parking policy. May mga designated area. Pero somehow, ang demand sa pinakamakuturan tas nga, kung may ara kita sa no parking policy, it should be mga katropa, may ara man kita sa parking area para sa mga salakyan ni na ma-plastar da. No? I don't know if effective ni siya sa mga subdivision. But I understand, ang pinakamang subdivision, it's private. Pero dira sa barangay Estefania, mga katropa, no, lusot-lusot mga lagyan day, no? Gutok ang mga dalan, gutok ang mga area. No? So, diri naman kita mga katropa, kung may ara sa paghinyo sa aton nga syudad, sa pagdakop sa pinakamang katuran naton, nga naga-illegally parking dara, anong fine? Ano ang mga legal basis naton nga dakpon sila because nga ti ginambal illegal ang pagparking nila, no? Dara sa barangay Estefania. No, check ko tabi ang pinaka mga update naton if makisuriya kita sa mga punong barangay dara sa Estefania para mistruihan ta ang problema dara sa parking. Dabo nabi mo. Ang Estefania isa ni sa mga nag-avance nga mga barangay, mga katropa, dara sa Bacolod, lapad ni sa magkadto kato, damo sa mga ano, damo sa mga establishmento, no? May ara na da sa isa ka mall, I mean the mall, no? May ara naman da sa eskwelahan, no? May ara naman da sa mga ano ba? Mga 7-Eleven, no? May I think so. May Arada, may Molda, dako. So ang Barangay Estafania is advancing. Nakita ng pagdako sa Barangay Estafania at this point of time. So gina-check nato ng anong implementation sa na, mga katropa. No, damo ga kinadto eh. No, di sarakyan may mga subdivision talaga. So ginanantaw naton mga katropa kung ano ang mangin anong extent sa pulisa ngano parking policies ang ano sa Barangay Estafania because ngati ang tao nga panawagan man mo no kung ano ang mga alternative no amo tubag ginambal ko ginambal ngati basi kung may aras no parking ano ang alternative no nga butangan sa mga parking areas mga katropa no we have on the line mga katropa we have punong barangay sa Barangay Estafania Cap Jerry Tingson. Cap, good morning, welcome sa programa, ako si Katropang Win.
11: Good morning.
0: Cap, effective din siya ang no parking policy. Kag anong coverage ni?
11: Diri sa Barangay Estafania, yung mga area sa daw congested yung traffic, especially kung peak hours.
0: Aha, yes.
11: So dito na implement ang no parking area during peak hours lang. Kasi may problema natin, yung mga negosyo ang ibanda kami sa placement mo.
0: Right.
11: So muna yung napatuman na natin, mga peak hours. No parking.
0: Aha, did the pick up sa barangay, lapit na sa mall, sa eskwelahan?
11: Ano magalay ka dito sa barangay, Tubang Barangay yun. Then sa Tubang, dahil siyang Pilin Homes na pambilang, na main road. Until sa Estafania Elementary School.
0: Oho. No parking. Halin, ano oras ni Cap?
11: Ito, agad yung implement na 6:30 to
0: 7:30.
11: Yung mga peak hours. Yes. Ang naman mo sa Estafania Elementary School, nagbutang kita sa mga barriers.
0: Oo.
11: Para hindi lang maka-yusyon dahil yun ang mga e-bike na nagadulong sa ilang mga estudyante. Kaya mo na pirmi ang tulaan sa nga po niya nag-patulnek.
0: Oo. I understand na mo damo mo dahil sa e-bike gabiayay sa imo Cap mo.
11: Yes, correct. Kasi na yung stick to natin. Kaya gabay natin yung naanaw ang outside barangay Estafania ng mga e-bike drivers.
0: Oo.
11: Yung show kita sa barangay ID.
0: Aha. Now, ang question nila ni Kalabanan di Cap sa ang pila ka mga kukuran ta. Sige, if may ara sa restriction sa no parking policy from August na maghapon, di nila ma-parking Cap?
11: At ilang area, yan, basta main road, kaya may mga establishment.
0: Aha.
11: Hindi pwede nila mag-parking niya ang mga iba. So, may mga designated mga parking area. Sa mga usually na, sa mga ba lang sila sa mga subdivision or otherwise sa sila sa subdivision.
0: Ah, pwede sila. Sa Celine Homestay, pwede sila dito. As long may, ano to, may ato, ligwa to, pwede dito sila Cap.
11: Ayun, yan na nga sa mga mga jurisdiction.
0: Aha.
11: Ang sabi ay, dato sila, dapat, we have to submit this sa homeowner's association.
0: Aha. So, ang pag-i-check din natin sa mga main roads lang, dari sa Barangay Estafania, no parking from 6:30 a.m. to, I think, 5, no? 5 Cap, check to?
11: Yes. Basta mag-peak hours gate.
0: Peak hours gate. Aha. Pick up, anong penalty? If ever may ara sa may apprehension matabo, if ever mag-violate sang ordinansa sang barangay?
11: At una-una, nag-apa kita, warning. Yung nabutang yung nasa logbook. So, first, second, third, third, yung ito, dako ka na, and then ito kita na may mga tinutig yung ginagsyo natin na barangay sa ating enforcement.
0: Mm-hmm. Aha. So, barangay Cap, di rin nila i-gawaron? Di rin sa mabaya?
11: Yes, kaya because yun yung ginagsyo, sabang kita sila.
0: Aha. Like for example, sa mga pangayaw, Bicap, magkadto na hindi sila informed. So, may ara sa mga warning ihatag sa ila?
11: Yes, correct. Pag hindi ka talaga din, hindi na biyahin, ginawarning lang ka.
0: Aha. Okay. So, extend sa mga major roads sa Barangay Estafania, halin sa Agas na maghapon. So, may designated parking area ka maging butang, Cap, no?
11: Paliring ka, tubang yung mga signages kita. Kung doon ka pwede maka-parking, especially kung private ka. Mm-hmm. Doon sa mga kapiyan, doon sa along the road, May araw-araw na dinitin nila yung hindi ka bilhin ng parking because may tubig sila magbatuloy nila. So may alternative kita ng parkingan.
0: Aha, okay, okay. Kap, paano nga na buo ni siya, yung mga ordinance sa barangay?
11: Ay, ito po, meron kita sa barangay. Ang ginalina siya na ano, ID mo biyahe, paliti, yung balay natin yung ordinance, no? Sa 2016 pa na.
0: Aha.
11: So, ginagin na natin yun na kasi the intro ng barangay, of course, si isa kang tayo ng intro ng barangay, si may traffic din na. That's why ginaregulate natin.
0: Aha, okay. So, anyway, base may mga mensahe ka, Kap, sa aton nga mga pumuluyo dira sa Estefania because nga ti, saan na masugod, Kap, ang inyong ang effectivity sa ordinansa ninyo?
11: Nagsugod na niya. 2016, nagsugod na niya. Nag-untang kita during pandemic.
0: Ah, okay.
11: Kasi after sa pandemic, nag-sige-sige na natin.
0: Oho.
11: And of course, isa mo na ang mamintay natin ang season order mo.
0: Oho.
11: Kasi sa una, may bike drivers na nga nabunod din kay nakapatay din. Why matrace? Because why natin ma-regulate?
0: Yes, oo. Ang e-bike na ka, may regulation man ka muna sa mga e-bikes? Kag-open muffler?
11: Ay, yes, isa ko. Kung may kasi sila sa no ID na biyahe o dinan.
0: Oho.
11: So, pag inisa na may mga association sila,
0: oho.
11: Kaya, of course, they will be kontragatulong sila sa mga subdivision. Kaya naman na yan sa mga modern association na obligasyon sa pag-regulate sa ila.
0: Oho. Pero, direya nga gabiyahe sa proper, may mga permits pa silang kuwaon sa inyo?
11: Ay, yes. Ano may pang-sakay requirement nila? Gan secure sila, teacher.
0: Uh-huh.
11: Sa kada unit nila nga mag-operate.
0: Uh-huh. Ah, okay. So at least na-istoryhan ta ni. Dasun Kap, ang last na namla, ang open muffler, kumusta nga itong kampanya sa open muffler, Kap?
11: At tiga pangayon kita sa ang mga pulis, kasi may pulis kita nga sa mga kita nga sa mga no? Kasi nagsisi natin na dapat may pulis disability.
0: Mm-hmm.
11: So, tuga pangayo ko kaya ayuda sa atong mga mapulis na sa duty sa barangay kita nila.
0: Oh, may apprehension na ni Kap? May nagkaladak pa na?
11: At so, may arang na walingan kasi at yung kaganaga naman kasi padayon ang pagmunutol sa mga open mapulis.
0: Alright, so amo man na Kap, na ang pinaka buod sa aton ng mga ordinansa, Kap, mensahe ta para sa aton pumuluyo dira sa Estefania, Kap?
11: Sa pinaka kung mapumuluyo isang barangay ng Estefania, kung kita nag-aulyon, nag-aisa, no? Kaya focus na ito para lang sa improvement ng barangay ng Estefania, si Abayo na nga ito pag-atente.
0: Kap, thank you so much. Salamat, kid. God bless.
11: Oh, God bless you, kid.
13: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: Inyo naman yung mga katropa, si punong barangay Jerry Tingson. Sa barangay Estefania, wala ma-cover kaya subdivision. Depende sa subdivision abin, no? May mga owners mo na that if they would allow sa mga parking dito sa Higad-Singa. Pero most probably, ang mga balay may salakyan mo na abin. Dara mag na-parking nila. Dari lang sa mga major roads, like dara sa proper mismo sa Estefania, nagkinapatuma na ng no parking policy. Tapos, kung madakpan ka, may ara sa warning, pabalon ka, or no, kapila ka nabi na dakpan, nga nag-bular kas ni, tikitan ka. Galing ibang yung mga kuturan, tas nga barangay mo lang na, bayda. Daw na, bla. But pwede na, bla, ipadala sa barangay mismo sa BTTMD ta, pagkatapos i-flag ka mo, no? Ang MTOP nga ihatag sa inyo pwede ni forward dito sa ano mo so it becomes a traffic violation, no? Kaya kung hindi pa mag-comply pwede man i-forward dito sa LTO. Ang problema kung paano ka makaparistro kaya hindi ka nakaparistro na yun mo, no? So may ara ka na sa mga violation abing wala masettle, so dito mo na to isukton sa LTO. Problema kay ti pangitaon no pa na mag-complainant sa nada. Ayawan ka pa sa nada. So amo man ni aton pila ka mga concern mga katropa plus ang implementation sa open muffler. Pila ka importante mga katropa. We want our city just to be safe, no? Kag wala sang mga extra nga noise nga maghatag sa aton sa kabudlayan sa tagsa ka mga residente na ito mga katorpa. Now, rest assured, sa mga kamakuturan ta, gina-check na ito mga barangay natin sa mga implementation sa City Ordinance Block, no? Na crucial, no? Sa mga barangay, mga katorpa. Kahit pwede mo lang ipabayaan mo, pwede mo lang mag-existente, what for, nga nag-pasar kita sa mga lagi, nga hindi pa natin mapatubang na di sa mga barangay. And in isa sa mga dako ng mga bulig, mga katropa, ang enforcement sa aton nga barangay sa sinimang ordinansa. Kay pwede man ang tuod dira sa mga barangay-barangay, lugar-lugar katropa, no? Sa mga areas nga nakita ta may ara sa mga problema, no? Sa congestion, too much man sa e-bikes, abin mo damo, no? Pero kung makita ta ang open muffler nga tunog-tunog, kahit lagay nila, malad mo, gagawa nila sa kagabihon man mo. Why regulation aton syudad sa regulation nga why sa mga enforcement ta kung gabi? So, the more nga ginagwaan, gumagwa na yung mga open muffler, gabi, lagaw nila, kaparid-parid pa nila. Amura mo na gani, panawagan taman sa enforcement naton, no? Diris makulod, nga tiye, ipatuman taman ng mga ordinansa kung gabi. Galing tiya balaw mo lang sila, kay barangay kapitan na sa obligasyon na ni kapitan ang mga open muffler nga na ang checkpoint siya sa polis. Pero kung may operation, dapat joint na sa mga katropa kapod ang barangay kagaton nga mga kapulisan tanod tabi ang sadya. Kay kung may ara sa mga inspection, may ara sa mga mga checkpoints ang ini mga open muffler, dito mga sa Spuntaw ng taon Tunilaw, hindi tiyos lang magtabo kay nga black pants lang mo. Hasta nga lingyata 30 minutos mo lang nangin ang checkpoint, mahalin mo na sila. So na balaan ang kalakaran katropa kung paano gina-implement ang laye, ang pamangkot landa, paano naman ta magpamilisar sang legal nga pamaagi para madakpan ining mga violators sang magahod ng mga motorsiklo, along with sa mga nagabiyahe nga mga kulurom way sa mga papilis. Di ba? Ang handumanan, nagladakpan to ang kagapon, ang mga e-bikes. Matabos na da, kwaom na ito nila, mayroon ng mga violation, pagkatapos balik sa regulations sa itong barangay. At tuya kahapon mga katropa, medyo ginhambal to nga dapat nagapanikasog barangay ta, hindi ta paghaboy sa itong BTTMD because ang basihan sang apprehension is barangay ordinance. Hindi niya city ordinance mga katropa, because ang cover sa di mga major streets mo, ang barangay covered niya mga katropa sa gahom sang barangay mismo, sang liderato sang barangay. So sila nag-implement, enforced sang sining nga makalagi. But oftentimes, why na-implement? Because nga ti politika eh. Manakop kaya mo, pagkatapos eleksyon, sokton ka to, kuli bulubalda-balda ka. Amuna, it takes the someone political will sa isa ka barangay kapitan para magpatuman sa nim. You know, if amuna itandaan ta sa mga kapitan ta, ariya na kita ta ni, as media, naglalantaw ta sa mga patakaran sa mga barangay, eventually, budlay, makapoy na sa, no? Husgahan ka. Isuhan ka, pakamarainon ka. Pero makita nga tinlo ang barangay, tawhay ang barangay, lindong ang barangay, eventually people would think it over nga safe ang barangay. Why sa mga krimen nga nagaluntad, no? Bisanano pa nga baluban si uli mga aktor pa, dumdumon ka sa tao daw, I tell you. De plus or Kenneth, galing problema nga kadala kita sa politika, no? Kay dason nga eleksyon, basi perdi ka, tugapla ka, hindi ka na magdaog. Kay may kontra ka na, malaot na si mo to. No, gila pa ka malaot ka. Ma'am Mayor Jane Balioalio, congratulations to our mom's chairwoman, Maria Sol Holito, to be a chances awardee last night sa BCGC. Congratulations tawag siniblang activity natin, Banwahanon Award, tsakto. Oo. Ma'am Mary Jane, congratulations kay si Ma'am Sol, maing aga. Mary Jane Balioalio, proud moms, thank you. Sir Kenneth, singa kanami ba nga tarong gate man ang Kapitan Bala, sana all sa amon sa South diri sa Deka Homes. Kanami nga may ara sila ya paghangop labi na sa mga barangay diri sa Deka, ready, tanan, sulod, adlaw-adlaw, garing nagamak, diriman sa sulod sang gatambay, ang kolorum, ga-overload sa mga estudyante, transport nila, bag-o-dalan, sa bag-o-dalan, tanda, magtago-tago, amugin mo na gatago, Sir Kenneth. Mm-hmm. Oh, di ba? Imbes nga ipaway mo, kibot ka na, gahod ng mga motor, hindi lang isa, kundi hindi kaya ka-focus sa imo sulit-sulit, sa sulit-sulit kagahod, no? Amo na, sir? Oh. Mm. Baldag, gidi, wala kami interviewon, kag wala cooperation ng homeowners, amo ni ang resulta. Abi nyo, grabe ang epekto sa mga kabataan, no? Well-being, kag living conditions mo sa subdivision, deka, pero daw squatter gid. Ginabalbal ni Sir Kenneth ang mga taga-dekaw. Deka, nakabati kumus na? Ano naman? Gakatulog ng atong homeowners da? Wala sa regulations ang atong wapon mufflers da? No? Dapat may security guard. Depende na eh. May security guard ka mo gani, mayara ka muna sa mga gabantay gani, hapos may enforce nyo sa mga kauturan tao mga muna. No, especially kung di man resident di kayo nagarkilam lang da, damo man sa mga kulurong kasulod da, wala papilis, daw na bla. Ang problema kung kisa mga katropa, mismo homeowners, why nagagiho, wala gaakto sa mga subdivisions, and oftentimes, nagapanago para mga criminal sa mga subdivisions mo. Nakita na nga kalakaran sa mga drugista mo nga sa subdivision, hapo, budlay, sudlun, budlay, penetrate, budlay, mag-establishar sa intelligence sa sulod, no? Kaga, hindi masakote mo ang mga drugista, kaga sa mga regulista sa mga subdivisions, dapat, amo na gani, dapat may mga regulations kit, chapto, nga tulumanan ang mga subdivision, mandi, kay ang krimen, wala na sa mga kadto sa mga squatter, so why na? Kay hapos to yung mga booking mo, hapos mga, ano, hapos makita, hapos mga surveillance, pero sa mga subdivision nasulod ka na. Papabalo ka? Problema kung ang mga guard nyo da, ano man, ara man da, naka daw cohorts man da sa mga illegalista. Rest assured mga katorpa, storyhan tani, ilang taon tani ang implementation sa mga bayan sa mga barangay. Kay importante man yung mga ordinansa mo, no? Ano ka epektibos kapitan sa pagpatuman sa mga ordinansa sa iya barangay? No? Nga wala sa nagalantaw sa politika lang. Why sa galantaw nga, okay, butuhon nyo. Butuhon nyo kung hindi. Pag-abot eleksyon niya, importante na plastal kong barangay. People will always remember that. People will always think of best leaders, no? Nga nagpungko sa isa ka barangay. No? Okay. Be a change awardee, katropang win. Okay. Be a change our D, si Ma'am Sol Holito. May aga, ha? Thank you. Sa kay Junior Alegria, good morning. Sa kay King Kong alias Iget, kag kay Makmak, may aga. Kag sa kay Lokdo Sagbot, alias Makmak, may aga man. Thank you. Dara sa Alegria. Sir Junior Alegria, thank you so much sa pagpamati, as always. Dari sa tuntunan-tuntunan. Importante ni, direta matistingan po ang atong mga barangay kapitan po, ang mga opisyal natin sa barangay po. Kung sino nagpungko na, kung member sa PPP, hindi ah, 4-piece. Pungko, pamati, puli, ano pa ginang isa ka, Pia? Pamahaw. Okay, sa ikaw na na, ang pamahaw, pungko, pamahaw, pamati, puli. Sa mga barangay kapitan, sa mga kagawad, no? Ti hindi tanan. May mga kagawad diyan, may mga opisyal kita yung ano mo, persevered sila yung mag-impose ng ato ni mga local ordinances. Amo na, let's make sure mga katropa, may ara kita sa mga local ordinances yung nag-existir. Kung wala, TYA, no? Ang basihan da, national o kung city ordinance. Pero kung wala sa city ordinance mga katropa, medyo mabulod-budlayan kita mag-implement sila, no? Or may national law nga nag-existir kay para makuha, para mabalaan, para mabasihan sa pag-aristo sa isa ka tao, no? Pero diri

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrat. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villa, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibig sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
8: Ang sakit.
0: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Ang karang pain. Fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Pwede,
11: yung nag-atrust ang public opinion.
12: Objective.
11: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang Bullseye.
14: Balik na rin mga katropa sa oras na ito, alas 9.33 na. Morning sa mga katropa natin. Ma'am Jer, Mary Jane Valualio. Sige, thank you ha. At least nakapabalik. Nakabalo kita. Nga may ara kita mga upod sa mamso. Nga nakatutok mo sa aton di. Thank you ha. Sir Kenneth, salamat. Oh. Sir Kenneth, may ara ni bubunot per me. Good man, kung kisa. Sa mga barangay tabi, palayugman ko ang aton implementations na. Dito pagkalimtan. Anyway, may araman sa mga kagawad ng in-charge na nag-grow na magpatuman sa mga pagpanita sa open muffler, magahod ng mga motorsiklo. May maninag kung ang proponent sa mga katropang terminoyas ng ininto na lang yan. Mga paggahod sa mga motorsiklo. May manasang punto nga storbo lang sa mga katupad balay ang resultas na daw bla bla. But I don't know kung paano kita ma-implement na sa fully because kung kisa kakalimtan tanong na sa mo nami ni siya nga mga ordinansa nga nagabutang sa aton nga mga ano mga barangay sa sitwasyon nga layo sa gahod gamo layo sa gahod kung gahod abi mga katropa may reklamo ginaya. Mailinaway ka mo, masingkitanay ka mo, malinainay ka mo, no? Masingkitanay, base magtinapungulay pa ka mo da. Amo na budlay da. So that's why ang regulation ta sa mga barangay ta, na. Tapos, base bla, duwam lang kibagay mo. Kung hindi ka nagapatuman sa mga ordinansa, base matipaslong ka man sa

0: eleksyon. Kinamo man to nga mga residente mo nga mahambal nga, oy, why man sa implement? Why man sa nagapatuman sa mga ordinansa ta? Baldaman? Pungko man na sa? Oh. Sa una may mga kapitan ko nga, kita nga sa eleksyon, grabe. So ngayon, pagbago. Gusto ko na baguhon ang sistema sa katong barangay. Gusto ko payambuon ang ekonomiya sa barangay. Oh, grabe. Trigli. Butang ang tatay. Tay-tay, ha? Harap pa ng tay-tay. No? Naistrihan pa ang tay-tay. Why tay-tay? Ti reklamo to. Sige, why tay-tay? Why ta suba, sir? Ha? Kap, why ta sang suba? Sige, hindi ka ba problema? Butang ang ta suba. No? It's always health ang aton ego sa nadi. It's always health ang ego sa pinakamakuturan ta. Just remember, sa mga barangay, hindi man nila maharon, nag-stand up mo. May mga senior citizen man nga gusto nila lindong sa ilang katulugon, nga hindi magano. May ara kita sa mga kuturan nga nag-obra sa aga, and they want rest in, during the night, nga hindi sila ma-istorbo, nga makatulog sa insakto, no, free from these noises, nga nag-sila. The rest of the homes to mga katorpa, alas 12, ay sus, gahod po na, yeah, damo pa tao mo, no? And kita natin din mga katropa ang regulation. Paano mo ma-regulate? Lapad-lapad sana da. Kung ikaw da sa kinanglan mo na iya kapitan, kinanglan mo na iya sa isog ng mga homeowners, presidente, para magpatuman sini, di ba? Kaya kung pigaw-pigaw ka da, sus, mga tao da, puro man alam dan. May mo ka sa mga dinansa mo da, may mo ka sa mga pulisa mo, i-take for granted lang nila. Nga, why na? Why na? Kung ikaw da, nagapatuman, tawag ka sa mga authorities ta, mga enforcement ta, para magbulig sa imo sa enforcement. Hindi lang ikaw. Dako man ang role dira sa barangay mga katropa, sa mga subdivisions, sa pagpatunga mga katropa. No? Jurisdiction pa muna sa mga barangay mo para mapatuman in mga ordinansa. Oras natin, 9:37. Okay, may pahabol si Sir Kenneth. Sige, budlay, gid kung wala ka tagaan priority, Sir Win. Long-term effects ang noise nuisance. Grabe, magpa-degrade. Oh, wala gid ko kabalo kung ano ang ideal nga intention sini sang problema. Oh. Amo na kani ambal sa mga proponents, ang mga open muffler niyo. Iniway naman na. Pininto lang niya. Ha? That's why gi-regulate na siya. Nagagahod lang permi. Sasakay nung unyo ko, ah. No? Nang may aga, si muda. Gapawala lang, oh. Relax, oh. thank you, ah. So pag upod sa aton nga pala tuntunan, may aga, dira sa Barangay Filisa, nakatutok man sila. Nagpamati man sila. Thank you, mga katropa. Alright, anyway. Kado kita sa pinakamang istorya, mga katropa. I hope ma-istorya ta. Because kahapon, may ara kundi nag-celebrate na sa aton nga 88-year celebration, no? Sa nga Charter Day celebration sa aton Ciudad sa Bacolod. Which oftentimes, during sang practice before 2018, ang aton celebration, katropa, ara na sa October 19, no? May mga argumento sa gihapon nga nagparawagan nga bag-uhon liwat ang ining ginakabig naton adlaw sang selebrasyon sa Charter Day, no? One of those is Councilor Wilson Gaboa naghatag sang iyong opinion angot sa ining June 18 as day kun sa diin kinpirmahan ang Commonwealth Act Number 326, mga katropa, ni late President Manuel L. Quizon nga nag-plastar sa Ciudad Bacolod sa cityhood status niya, no? Bilang siyudad, mga katropa. And antes ito is municipality pa rin ta. So, diri, may mga argumento. I hope malaiday na ito, mga katropa, maigo na ito sa itong pinakamang oras kahit may ara sa mga bagay din nga gin-raise up, mga katropa. Hindi pa natin mapabayan. Ang Commonwealth Act, mga katropa, gin-propose ni siya, pinagi sa Commonwealth Act number 404, no? September 13, 1938 daw. No? So may pinakamang koreksyon to, no? May mga koreksyon sa June 18, nga ginaprobahan, ginpirmahan nga Commonwealth Act mga katropa, no? Ginday-day ni siya. Na schedule ang proclamation mga katropa sang inaugural proclamation, pinagi sa proclamation number 326 mga byan, setting sang siyudad sa Bacolod mga katropa ang iya inauguration on October 19, 1938, no? This is the final final corrected nga mga act nga nangin basihan sa pag observe mga katropa sa October 19 nga Charter Day celebration para dumanta every Maskara Festival, no, nga nagapatigayon sang atong Charter Day. Gaparin kita mga katropa sa una sa high school ko, kanto pa kuda mo, no, bantay ka kay ti may ara sa pare, no. John 80 mga katropa impirmahan 1938 nung pirmahan aning bill, no, at ang Commonwealth Act number 326 halin sa bill nga ginpropose mga katropa sa National Assembly nga ginpanguwahan ni ginauthor sa National Assembly ni Assemblyman Pedro C. Herna is, no, creating Bacolod as a city mga abyan. So that's ang Commonwealth Act nga 326 nga bill halin sa bill nga bill 3468 na ginduso ni Assemblyman Pedro C. Herna is daw, no. Oh, so pero may problema to. May mga koreksyon ang dapat kuno kay ti daw may auditor to blag include mo sa pila ka mga sa nasambit nga ano. Pero going back after sang June 15 sang June 18 mga katropa, there were corrections kuno tabo September 13 1938 mga abran gin-amend na siya ang Commonwealth Act pinaagi sa Commonwealth Act 404, no, nga nag-create sang cityhood sa Bacolod. So gin-forward ini mga katropa pinaagi sa proclamation sa number naton, proclamation number 322, no, nga gin-issue naman sang September 30, 1938 mga abyan. Okay, so ang day of inauguration gin-schedule siya schedule sa October 19 nga dapat ang isa ka layi katropa nga ma-consider siya as valid if naka-convene ang National Assembly. Tiang National Assembly ara, no, October 19 damo sa mga dispute istorya nga gina plastar sina Dre nga gina ginaduso. So may proposal abi mga katropa nga ano nga himuon sa paglantaw sang Charter Day, no. Anyway, na approve ni siya ang aton ining Charter Day mga katropa pinaagi man sa Republic Act number 11146, no, sa panahon ni Aray Presidente Rodrigo Roa Duterte, setting sa June 18, no, nga setting sa June 18 nga Charter Day celebration sa sunod sa Bacolod mga katropa. Maybe damo sa mga makabig argumento sa di mga katropa, but we just want to know sa pila ka mga ano di pila ka mga kaundan sa mga katropa sang mga istorya angot sa pag patigayon sa ining ginakabig natin Charter Day celebration, no? Sige lang, may istorya tani dasun-dasun mga kauturan para maklarohan tagad because nga may ara sang pila ka mismo sa statement dito sa National Assembly approval sang bill mga katropa sang bill House Bill o kun Bill number 3460 June 18, 1938 which nga amuning gitarmahan sang late President mga abyan, setting sang cityhood sa siyudad sa Bacolod, but there were revision. Ang revision to ang ginbag-o amo tong final. Kag ang basihan ko no sang aton nga pag-celebrar sang aton nga cityhood mga katropa mismo sa inauguration niya, nag-informalize mga katropa ang pagpoclaim sa Ciudad Bacolod as Bacolod City. Dobra-dobra. Sa Germany nga istorya mga katropa kag we wanted to check our history eh, no, kung may ara sa mga pag-istoryas na di dapat may ara kita mga ebidensya man nga iplastar mga katropa. O galing to yung muna ko gisa ko wala eh, no, gabawi-bawi kita, no, gabawi-bawi. Like for example tananta, we are once sa June 18 to sa una, but may mga corrections, no, ginpirmahan to sa Sangguniang Palungsod, ginpa dala to sa Office of the President, and ginpirmahan ini ginpasar din to sa Kongreso, gin-ratify man sa Senado, mga katropa, pero mahal sa Presidente ang aton Charter Day celebration, no? Well, we will check some pila ka mga updates ni Madam in case kid man, no? Oras naton is 9:46 morning. Ma'am Sheila Mick, pa shout out sa kay Raul Makachor. Gapamati kami subong sa YouTube live. Thank you. Salamat gid sa pagpamati sa pagtutok ni Ma'am Sheila ni Mick. Thank you. Arnold Lee, morning mga katropa, sana may joint task force na ang national government and LGU to strictly implement the open muffler or city ordinance. One of the penalties is to place the motorcycle driver's license, motorcycle driver inside a soundproof room. Grabe mo ni Sir Arnold Lee. Soundproof room. Upod ang ilang mga motorsiklo, kag din i-revolusyon. Grabe mo ni Sir. din i-revolusyon, tututudo ko, no? I-accelerate siya, tututudo, gid. Para mabatian, mabatsagan ang noise pollution sa gina-emit, kag gina-produce kay mga, sa mga motorcycle. Para may lesson learned, thank you, Bullseye. Aria, grabe pag inyo. Anyway, sir, morning ah. Salamat gid, thank you sa pagkigbahin. damo sa mga basta gahod gani, damo sa mga kauturan sa Kariaka, no? Gusto tabi linong mga abyan nga sudat nga aton nga barangay ta. Didepende sa kapitan nyo ah. Makota nyo sa kapitan nyo ah, kung kumusta nga aton nga kampanya sa open muffler. Tsak tuto, kumiara ta sa mga joint mga task force nga nagalibot niya para sa pagpanakop sa open muffler. Takpon nila mo. Kag hindi lang maglibot sa aga, dapat sigab igid, no, para mabalanta. Direo sa bagong dalan mga katropa, ay sus, pusipos nda, pero damo na naga ginahod permi, damo na gilinabay na permi. Kung nato mga kapulis sa mihimo na checkpoints da or maglantaw da o kung maglibot da sa mga open muffler, damo magkamumari na dakpan da. Pero ti anong tara karon? Kasi ang enforcement ta medyo inferior, lantaw ta kulang-kulang pagida, no? Kinanglan pa duso dutay. Gamay pa nga pagduso mga katropa, no? Oras naton alas 9:48 na sa atong pagpangalagad, wayta oras mga kuturan. Kita sa Domingo na naman sa atong pagpangalagad. Kaga sa mga kauturan natin sa social media mga katropa, bantayan nyo lang pila kong development sa aton nga talakayan diri sa aton platuntunan. Of course, we have later sa aton sentro kaga pila ka mga latest information angot sa pag-update namon sa possibly pag-convene naman sa Senado angot sa impeachment, no, ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Mapatigayon kita sa coverage muna. We will inform you, keep you posted sa mga development kag sa mga update, no, sa ining mga balita mga katropa. Nagirit si Sir Kenneth siya, okay gid tani door to door, barangay to barangay check up tani ma check up tani mapabakod pag inordinansa sa kampanya ni. Storyan ta si Councilor Distrito eh. Ano pag implementation? Anyway, di ato mga konsehalya, nagpasar lang ni sa ilang mga ordinansa. Ang enforcement sa executive na sa kagbismo cascade na sa mga barangay ta. Depende naman sa barangay if they adopt sa mga local ordinance sa aton syudad, creating sang ordinansa naman, implementing sang pila ka mga layi o kung ordinansa sa syudad nga nag-regulate, like for example sa open muffler, kag noise nga issues dira mga katropa, no? Depende, no? Oras na, alas 9:50 oras. Thank you, Gid. Salamat, Gid, mga katropa. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Judery Vliganyo, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa ngalan man sa atong CEO, President Dr. Remilito Oy, kitanay kita on Sunday. God bless. Happy weekend, mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santol Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako pa ya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
2: Subong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
3: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan.

0: ginauyatan ko ang daan na katama nga mapa.
1: Ay, Lula Ising, sadiin kita masugod sa pagpangita, man.
0: Dire!
2: Ay, ituro, man.
0: Suno sa mapas ang akon, mga katigulagan. Ari sa idalom sang puno sang kahoy nga ini, ang pwertahan, padulong sa amo nga manggad.
2: Ay, araw, magaling.
0: Apang kinahanglan naton nga maghalong. Kay base kon may mga upang pa sa aton buluhaton.
1: Ako ang mauna, Lula Ising. Kung may matabugid man, ako na ang matubang. Om, ba?
3: Miguel.
1: Ginuyata ni Carmen ang akong buton. Carmen?
3: Wala ka na kay sa hanon. Dungan kita nga maatubang sang tanan.
1: Ah, sige. Kung baga mo sila, suguran na nato ng pagkutkot.
4: Mga kaupon, sige na. Masugod na kita sa pagkutkot.
5: Ay, oo, Miguel, oo.
6: Oo, Miguel.

0: na sa nga ito na kutkot.
1: Ba? May nabatian na kung naglagtik ah.
0: Kutkoton pagin natin. Sige na, sige na.
1: Ara na. Makita ko na ang naigo sa nga kong bara. Abi, kuha akong kupay babaw.
0: Hala, isa ka dako nga kahon kagdaan na.
1: Lulay Singh, Miguel, may nakita kami. Dali ka mo di.

0: saan nga kahon? Kag may salsalon nga takop.
1: Ah, madali lang. Kay buksan ko. Oh, ara na. Nabuksan ko lang kahon.
2: Ela, hindi man niya sang unod, kundi mga papel.
3: Oh, papel ah, matuwo.
1: Madali lang, madali lang. May kuhaon lang ako. Bah, ano ini? Mga titulo sang duta? Kag mga dokumento?
0: Oh, basaha palihog, Miguel.
1: Oo, oh, sige, sige. Ah, magpamati ka mo. Ang tanan nga duta sang Santa Rosa, ginapanag-iyahan sang mga mangunguma sa tung tuig 1950. Ginhatag ini sang pamilya Villanueva bilang pasalamat sa bulig sa mga mangunguma sang panahon sang gutom. Hindi dapat nga ibaligya sa kay bisan sino nga mga dumuloong.
0: Ari! Amo na ini ka matuuran. Ang mga duta matuogin nga abon, Miguel.
4: Ay, Lola Ising, ano naman hining ari sa gamay nga kahon?
0: Oh, Miguel, buksi palihog.
1: Oo, Lola Ising.
4: Ba? May isa kagamay na medalya? Kag may sulat?
0: Carmen, basaha palihog.
4: Oo, Lola Ising. Sa kunsin uman nga makakita sini ang tunay nga manggad sang Santa Rosa, hindi bulawan o kunhiyas, kundi ang pag-isa sang mga tawo. Apang kun matuod gid man nga kinahanglan ang kwarta, may isa ka bank account nga natigana para sa banwa. Ang numero nakasulat sa likod sang medalyon.
5: Oh! Hala, ara, gali!
4: Ginpundar ini sang aton mga katigulangan para sa mga oras sang krisis.
5: Ara, gali!
1: Anik, kuhaon kong medalyon. Lan taon ko abiyan sa likod sini.
0: Ote, anong nakita mo, Miguel?
1: Bah, may mga numero matuod, Lola Ising. Tuma na ini. Agod mabayaran ang utang sang amon pamilya. Kag para sa kauswagan sang banwa.
6: Ano ang ginabuhat niya diri?
0: Si Doña Elena.
1: Mama!

0: ini? Amo bala ini ang matuod? Ang duta, iyagin man sa mga mangunguma?
1: Ay, hala! Mga taon, nagabos sa ilang mga armas. Bah, anong buot sila kung sila? Nga nga nagabot ka mo sa inyong mga armas, Ginoo?
2: Wala lang ka mo sang pulos! Hatagan ko na lang ka mo sang duha ka mahimo ninyo pilian. Ihatang ninyo sa ako ng kwarta sa bangko. Ukon! Mapatay ka mo tanan!
1: Ay, hala! Ay, tuliman! Ay, ano! Hala na, Kapitan Rodrigo!
3: Hindi na ako magkapadunggay sini! Ikaw galing tunay nga nagpautang sa amon, kag naghandom sa pagpangawak, manabat ka sini!
2: Hindi!
3: Tuhod mo ako sa...
4: Dira ka na!
2: Hoy! Magbalik na rin! Balik!
4: Hindi ako gusto nga mapriso! Sige! Lagas!

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Stan.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting, bro!
2: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon,
2: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatag kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo taas sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako ng sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM 103.9.

0: malayo na ako sa ila. Ano bala ang nasublan ko ngayon eh? Nagtalang bala ako? Bahala na. Mapadayon ako sa pagdalagan. Top-top nga makalambot ako sa mayor nga dalan.
1: Dulog!
0: Bah! Lalaki nga may kapirusang na wong. Kagangiya kamot. May ginasok-sok na boxing gloves. Halin sa lagyan ko. Kay kung hindi, iubos ko sa labas mong balas ang armas ko ngayon eh.
1: Gali!
0: Hindi ka magpalapit. Ginatayaan ko ikaw sa ako na armas. Gani maghaling ka sa lagyan ko. Halin! Ay, hindi, mga ilaga. Nag-atake sa inani sa akon. Hoy, ikaw! Ano ba ang dinatanga mo? Bulbuligi ako! Tatabog ang mga ilaga ngayon ay dadasiga!
1: Okay, hindi ko ikaw pagpamudlayan. Buligan ko ikaw. Buligan ko ikaw nga makatulog sa mahamuhok.

Ay, ising, patawad ha. Patawara ako. Wala ko makahibalo sa matuod nga kasaysayan sang duta nga ini. Gusto ko lang na proteksyonan ang akong pamilya. Wala sang dapat ka magpatunga nga kaaking Elena. Nabuhi naman liwat ang dugo sang pag-abyanay sang aton mga amay. Gamito na lang naton ang kwarta para pauswagon ang banwa. Mapatukod kita sa eskwelahan sa duog nga ini. Klinika, kag mga pasilidad para sa mga mangunguma.

0: Carmen.
1: Ginuyatan niya ang kamot ko. Oh, may kinanglan ka bala?
0: Gusto ko lang magpasalamat. Tungkol sa natabo, natukiban ko, nga ang tunay nga manggad, hindi materialis, kundi ang mga tao nga malahalon sa aton.
1: Ah, gusto ka, Miguel. Kag nakahibalo ako, nga ang banwas ng Santa Rosa, mangin mas matahong pagid, sumugod subong.

Aga pa uli, gid man kitang katsuri.

0: Hoy, Tongtong, abi eh, magdistansya kagani sa mga barkada, mga pulos demonyo, ha?
1: Nga nga madistansya ako kay demonyo, mangko.
0: Be, bu animal ka. Hoy, kayo ha, gani kon mo sabat ka sa akon, ha?
1: Kayo mo manang matuod.
0: Oh, Tongtong, aga pa nga nagmalang dugo ko sa imo. Hala, halin. Halin sa ato, bangko.
1: Taposon ko na na yung pagtangapi, ah. Kalma lang, Bladanay. Chill.

0: kampara ako, ha?
1: Ha?
0: Ang matuod lang, ha? Anong panulok mo sa nawang ko? Mapino o kung may buho-buho?
1: Kukuan? May buho-buho?
0: Gago!
1: Nitampa mo ko nung aw!
0: Tulog ka ako sa bayo!
1: Ay? Pino galinong? Agay! Nitampa mo naman ko nung aw!
0: Nakita mo gidla nga may buho-buho, masiling ka pa nga Pino! Hala, halin! Halin!
2: Karasig siya maglagaan tol, no?
0: Sige, ano nga matagasak liwat mouth yasakon?
2: Ha?

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: Mga katropa, exciting.
2: Yes, to help.
3: The secrets of health.
4: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang aton sini nga pagtulog.
5: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita daw gina

0: sleep and before bedtime.
1: Nagabulig gali pa nami sa aton sa nga pagtulog ang balunggay. So kung maginom kita sa Santhon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santhon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
2: The secrets of health.
1: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gan ang ila sininga tulog.
3: Yes!
1: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josil ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josil hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption. Magabong tao kita nga fully charged, magabong tao kita nga mabaskog, magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The secrets of health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The secrets of health.
0: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The secret of health.
0: And then naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
1: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josil nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
0: So initanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
2: The secret of health.
4: Santhon Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
6: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santhon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
5: Maraming salamat sa Santhon Plus Gold.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santhon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santhon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santhon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Hala, ka-exciting!
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa,

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: Metro.
1: XFM tayo mala sa Jess 43 na mga katropaming agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsening kaman subong abahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News
1: Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026. Kagsubong agay nyo ang inyo dali kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Kita naman rin mga katropa maginup na nai humali nila sa Jess si Media sa nga gandum to balas dos isang udto. Abit sa pila ka mga importante nga mga issues nga ton diri tutukan, tala kayon kag diskusyonan.
0: Sentro.
1: Sa mga nagamonitor dira mga katropa, humalin ka ina sang aga pa nagaupod na subong sa aton, maayong aga sa inyo.
2: Ari na sila! Larga na!
0: Sentro.
1: Wow, balik eskwela na, balik opisina. Pero weekend na. Siling sang iban extended ang pahuway.
0: Sentro.
1: Pahuway ta, balik ta Lunes. Sana all.
0: Sentro.
1: Pero ang iban sa ato mga katropa, balik na kita ya sa aton nga normal nga pagsinalayo. Balik na kita sa aton nga operasyon trabaho. May klase na. Pero sa mga katropa, tadra nga nagatutok, nagaupod na subong sa aton diri lang sa XFM Bacolod. Mga katropa, babatian ninyo kami sa inyo dira nga mga radyo. Yara kita sa FM band. Mga katropa, sa FM band, sa radio frequency, ang XFM Bacolod, babatian ninyo sa 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa norte nga bahin sang probinsya, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Kag mga katropa, sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube, may ara kita, no? Ato nga Facebook fanpage, siya muna ng XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Sa YouTube, mga katropa, muna man ng XFM 90.3 Bacolod. Kag meron kita mga katropa sa ginatawag nga official streaming apps ng XFM Philippines. Mga katropa inyo, ini ma-download nga libre dira sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang official streaming app, amuning XFM Radio Network. Mga katropa, ma-download nga libre kag ma-access dira ninyong kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, Tumindanao mga katropa. And hindi ka mo magkalipat, may ara man kita sa ginatawag nga text line. Aton nga text line o kon hotline number sang XFM Bacolod. Mga katropa, inyo mabatian o kon inyo din mapadala ang inyo nga mga messages, requests and comments sa sini nga number sa 0915-628-7926.
0: Sentro.
1: Sa liwat 0915-628-7926.
0: Sentro.
1: Mga katropa mo ng aton nga hotline number, ha? Pwede ka muna kapadala sa inyong mga mensahe pagtamyaw kagiban pa, mga katropa. Subo nga, gano ba lang aton mga kaundan? Sa aton nga mga talakayan at tututukan kagdiskusyonan sininga daw sa Biyernes, Hunyo 19, dari lang sa Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, tinguanta ka rin makapakigangot with attorney Carlos Isagani Sarate, former representative sa bayan muna. Angot rin mga katropa sa pagpasar sa ikatatlo, pagbasa sa Kamara de Representante ang nasambit ni nga Anti-Political Dynasty Bill. No? Anti-Political Dynasty Bill mga katropa, kay isa ni sa karoon nga gina-question sa kalabanan sa aton sa Topa o kon ang House Bill number 8389. The proposed Anti-Political Dynasty Act, mga katropa, inahulat na lang ni nga may version sa Senado.
0: Sentro.
1: Para manginlay na ni mga katropa ang nasambit ni nga hagna. Kay kumadumduman ta, amuning aton diring ginabantayan mga katropa kay not only just for sangguni ang panglungsod o kung sangguni ang panlalawigan mag-a-effect ang ining layi, no? Ginabantayan ni mga katropa nga posible yan sa mga barangay.
0: Sentro.
1: Kahit ito ay pag ini siya masyado mga katropa na plus target, no? Kay posible nga basi may mga liwaton pa ni. Kung ng final bala mga katropa nga version sa nasambit ni nga hagna para din naton mabalaan ko nasa sa barangay ma-implementar ini.
0: Sentro.
1: No, tani eh. Oh, dalaig na lang blatanan. Dahil padaus-dos na lang alin sa pinakamataas pagkatos pinakamaidalo.
0: Sentro.
1: Kung pinakaidalo mga katropa mo pa ng numero no, madakakauhi da. Mga dasigon man na da. Eh, amo na lang malain, no? Damo na nasubong si nanay, si tatay,
0: Sentro.
1: Kapitan, no? Tatay, konsihal, si Toto, Sinday, mga kagawad. Si Nablos mo to, iski chairman, iski kagawad. Ha? Tito na mga katropa, bisa na nung pa na sa karong kalipod, dira, o, oh, tago nyo na, magwagi na gapon, kami mga pangalan ka mo da. Diba? Oh, ti karon mga katropa, ano yung paglantaw sang ibang mga grupo angot sa sining pagpasar sa kamarasang anti-dynasty bill mga katropa. And later, makapakigangot kita ano na sa karon ang posibleng mahimo sang iban nga mga distrito diri sa aton sa probinsya sang Negros angot sa sining issue sa RSSI mga katropa, no? Kay ginabulubanta may pila na ka 1,000 hectares sang sugarcane farm sugarcane farm mga katropa ukon kampo sang tubo, no? Nga apektado bangod sa sininga pagdamo sang peste nga muning red stripes of scale insects ukon mga RSSI ang ininga mga sapat mga katropa nagahatag ini sa karon sang dako nga problema especially mga katropa. Mga katropa, kahit ano no, nang ang ini nga bagay naghatag na ni sa karon sa pagkangawa sa kalabanan nila binigini sa mga planters ta.
0: Sentro.
1: Nga ang ilablap lang abuyan na mulang gini sa ilang pananom nila binigini sa katubuhan nila sa kampo nila mo na lang gini ilang palang abuyan dami.
0: Sentro.
1: So ti apektado bangod sa sining paglapta kag pagdamo sang RSSI nga ni o konpeste mga katropa sa tubo.
0: Sentro.
1: Iban pagid mga updates sa syudad kag sa iban pagid mga balita mga katropa. Aton makaron bantayan. Tutukan naton kag diskusyonan diri lang sa Bernes nga edisyon sang Sentro.
0: XFM News
1: Sentro. Alas 10:51 mga katropa, ipakilala ko na sa inyo ang Ultimate Trio sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health ginalakipan ini sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ini nga mga produkto sang Yes to Health. Makahatag ini sa aton sang dako nga benepisyo sa aton nga ikaayong lawas kun amo nang istoryahan ta. No? Mga katropa, ang Santon Plus Gold dahimo ini sa mangustay na marguso malunggay aos kag spirulina. Itingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula. Agad ka makabuling ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas binain man nina o kol malignant, no? Mataas imong sugar level kag ang imong blood pressure mga katropa. Mabuligan man kita ni Santon Plus Gold. May ara man kita mga katropa sang Santon Vitamin C ha. Santon Vitamin C alkaline based nga vitamin C mga katropa. No? Dako mabuling ni bi sa aton nga immune system makapaboost sa aton nga immune system. Especially sa subong nga tiyempo, kambyo klima mga katropa, eh, no? Kaya dalas ang kung ano nga mga balatian. Kag may aramang kita mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsula. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa.
0: Sentro!
1: Makabuligin ni protekta sa ato nga ikaing lawas, makapahealthy sa ato nga mga cells, makapabakod sa ato nga mga tulanan. Kag mga katropa, makalikaw sa ato sa mga infections nga cause ng bakterya kag viruses.
0: Sentro.
1: Mabakali ni tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores ka ang isang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa.

0: Alas 10:54 na mga katropa, no? Ato padulungan ang lakad sang panahon. Update mga katropa from PDMPD. Kahit do may ano na, do may bagyo na kitangan na mutikan, especially sa may Pacific Ocean area, no? Check na ito mga katropa, ano pag inang latest nila ng mga observation, posible ening magdiretso gidiri sa atong kag mga eksperyensya kita mga katropa sang mga another ano naman, no? Pag liwat sang panahon. Sentro. Pag ulan-ulan. Sentro. Mga katropa. Check na ito sa piyakalinya mga katropa. Makaupo na ito from PDMPD. Para sa lakad sang update o kung sa update sa lakad sang panahon. Sentro. Mga katropa, silingan Los Invernes. Tingin ba niya nagplano ito yung long weekend? Kaya tingin kasi may mga plano-plano o kung may kalantuan. Over the all over the weekend may makalawig-lawig ilang pahuway. Ba? Check na ni mga katropa, no? Anong pinakauli nila ng mga naobserbahan, especially no sa posibleng pag ano na sang bagyo. Ay tin mga katropa, mas lawig tin na sang bagyo sa baybayon, mas dumidyo nagaprosado mo. Gatipon sang persa, no? Mga katropa, sa piyakalinya makaupo na ton, subong from PDMPD si Sir Melvin Fierro. XFM weather update. Central. Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subong sir si Katropang Andrew. Welcome sa XFM.
1: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Natang sa pinakalinya nakasasa niya panahon ng Yon Disnoybe, tuwing 2025, Biyernes nga adlaw. Padayon niya nag-apekto sa ato ng Easterly Show kung hangin di kang sinasidlangan na nag-apekto man niya sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Ang Iskwerli sa Japon, makadalas ang kasarangan at tumangin maglugalong mga kalangitan sa bumang mga isolated man yung mga pangulan sa pagkakulat po panag-uhog. May mag-apekto sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, may Maruca, kag Bicol Region. Samtang localized thunderstorms, ang apekto naman sa pinaman niya kabahay niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, at iba man ang Negros din sa Kabakulod City, maka-experience kita sa kasarangan kung tumangin mag-alumun at ang kalangitan. At may mga lakta-lakta kita ang matulan, may pagkailan po panagubo doon at mga localized thunderstorms at Sterlis. Mahina itugtog sa kasarangan, uyop sa hangin, ikan sa nasilangan, tag na bagat na nasilangan, ang naka-influence siya sa kamutusan ng bahay sa ating na probinsya. Ang kanagatan sa ating na probinsya, may kasarangan tugtog mabulubalog. Ang adlaw nag-aputlak alas 5:07 kay nakamagatunod alas 5:12 alas 6:12 karon naman niya sa hapon. At ang temperatura nasukoy kita 26 magalabot kita 30 degrees Celsius. Update nato sa aton nga tropical cyclone sa buwan sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area ka po na develop na into tropical depression nag-aras sa kalayoon niya mga 2,085 kilometers east of Visayas sa may kabaskugon niya hangin na 55 km per hora malapit na sa sentro o may pagmadustog 70 km per hora. Malagi yung tropical depression westward na direksyon sa kanasigun niya 15 km per hora. Kaginanantaw base sa pokas sa pag-asa magkasunod sa ato niya Philippine Area of Responsibility Sabado sa gabi o kung Domingo sa kagahapon kaga-lisya pahingad na ito niya tropical depression Francisco Katropang Andrew.
0: Okay.
1: Inisip na Benfiero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Inamang salamat kag mayong ito sa luwag.
0: Sir Melvin, ano na ning status ang bagyo? May na may international name, sir?
1: So, kung wala pa siya international name, kasi pang Andrew, kaya nag-lukenok siya kagab ko pala ng langgaw natin. Was ko na ang personal name siya.
0: Oo. So, tiyan mo ni Balantayan, tano? Pero, hindi pa natin masiling ni Sir Melvin kung directed man ni sa Pilipinas o kung pahilay naman ng iyang direksyon, no? Pasaka naman ni siya.
1: Sa bagyo, katulad mga drone, nagpapakita ang models.
0: Okay.
1: May ang chance pa na magkalanpul sa nasa Pilipinas. Mga lihid ng pagkakas, kasi piko natin sa mga pata. Pag-walk naman ako sa Pilipinas na rehabit ng CBC. So, first of all, hindi pa sa direct yung mabatsagan natin yung mag-apik sa direct. Ang mga pangulang direct sa atong kalala sa pagkakas natin sa mga nakalayas ng Pilipinas na
0: okay, sige. Sir Melvin, with this, thank you. Good sa imong update sa lakad sa panahon, subong adlaw. Salamat, sir.
1: Salamat mong pagmayong
0: yes, sir. XFM weather update. tropa, ito nang batian, Sir Melvin Fierro from PDMPD sa pinakauli na ito nga update sa lakas ng panahon, subong adlaw. Mga katropa, sang Biyernes, no? Friday, mga katropa. So, ano pa lang, eh? May mga ginahulat pa, may mga ginabantayan pa ang aton nga mga ano ang aton nga weather bureau dere especially pag-asa sa posibleng lakat sang panahon, no? Kamusta mga katropa? May pila ka mga portion dere sa probinsya sa Negros nga perting ulan. No, may mga videos kung nakita do kahapon to. Perte ang ulan. Masili ka nga ba? Diyos ko, do may bagyo ba? Grabe ang bagusbos ang ulan, no? Pugada ng mga katropa. So, not only just diri sa aton, sa may, for example, sa may Bacolod City, gabing ulan, may iba nga portion man diri sa Negros, wala sang ulan. Kung dito mag-ulan sa ila, grabe naman sa aton diri, grabing init, no? So, muna sa blamang katropa, ang kisa, hindi na ito mapaktan, no? Diri sa aton gali, matupa ang ulan. Kaga, isa pa ang lakat sang tiyempo, ano ginato, no? Balantayan, gid bala mga katropa. Alasa 11 punto na, diri kita sa aton nga unang at topiko kag talaka, mga talakayan naton. Magatingwa kita no with Attorney Carlos Isagani Sarate. Talakayon tani bala mga katropa ang angot ni sa iya. Nga komento sa sining House Bill number 8389. Kung muning anti-political dynasty bill. No, nga napasa na sa ikauli kag ikatatlo nga pagbasa dito sa Kamara de Representante. Sentro. Amo ni mga katropa nga aton nga gina ano no, ginahulat-ulat ginsang tanan. Kahit siyempre daan mga katropa subong daan mag-amayo presidente, amay sang kongresista. Ari mga katropa makaupo na tuspiya kaninya si Attorney Carlos Isagani Sarate. Sentro. Attorney, good morning. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subong si Katropang Andrew.
2: Good morning, maayong aga sa imo katupang Andrew at maayong aga man sa mga katimanwa at dalakarot sa Bacolod.
0: Thank you, good attorney. Sa imong time, no? Attorney, well, tinagligad ng gid ng mga inadlaw na napasara sa ay katatlo kag ukon uli kag ikatatlo ng pagbasa sa kamara ang House Bill number 8389 or amuning anti-political dynasty bill. Attorney, ano ni ang aton pagid ng mga balantayan dire after this nga napasara na siya? Attorney.
2: Well, but ano da sa amon iya katupa ando that is a misnomer, no? Ang gintiling ng house na ginpasa nila is anti-dynasty bill.
0: Okay.
2: In fact, sa amon yang analysis sa pag review na kung saan sila ang ginpasa nila, it's actually a pro-dynasty bill, no? It will legalize dynasty hindi lang sa national level at panagin sa local level. No, kay din watered down nila katama just to accommodate ang gusto sang mga dynas na ara na dra karon sa House of Representatives. In fact, si Sandro Marcos mismo ang floor leader admitted at least to that extent, no, na basta lang ginpasa na lang nila to para lang may layila pero ara gyapon ng mga dynasties, no? So ang why namon ini ginasuportahan kag in fact ginapanawagan namon nga ara naman ini sa Senado nga istudyuhan gid ina sang Senado, no? Hindi dapat nga magpasa lang sila sang isa ka lay for the sake na magpasa sila sang anti-dynasty quote unquote na propose nga lay just to satisfy the anger, no, ang akid na sa mga tao against the mga dynas nga amuna ang ara sa sentro karon sa grabe nga massive graft and corruption involving this flood control projects and other projects of the government, Katropang Andrew.
0: Okay. Bali, ano ni siya, attorney, no? Do you think beneficial gid gyapon gali sa iban? Amo ni siya? Makabenepisyo gid gyapon para sa.
2: Siyempre kung ba ang gantaon mo kita ang propose nga dayon nga ginpasa sa house, no? Ang ginbawal na lang dito siguro para sa bong sina nga hindi na sa ikra position magdanay ang magutod. Pero wala nila ginabawal na halimbawa isa ka pamilya ang presidente. Halimbawa Santos ang presidente, pwede pwede man nga Santos ang vice-presidente, pwede man nga may Santos na senador, pwede man may congressman sa District 1 na Santos, sa District 2 may Santos man. So how can you call that an anti-dynasty? No?
0: Gani man. So do amo lang galigyapon, attorney eh, no?
2: Well, imo amo gyapon, in fact, it will encourage the dynasties, no, to na spread nilang ila influence of powers, no? Hindi na lang sa isa ka banwa nila i-concentrate ang ila influence. In fact, i-spread nila, and it is happening now. In many provinces, for example, hindi lang sa Visayas, sa Mindanao, Makita, Luzon, no? Ang governor belongs to the same family. Ang vice governor belongs to the same family. Ang board member, amo man. Ang mga mayor, vice mayor, konsyal, hasta na ganit sa barangay. No? Kaya ang ilan lang ginalimit, isa-isa lang, pwede man inaginin mo on. No? In fact, it is happening now. So, gil-legalize mo lang kung ano na ang ara da karon sa ground da katropaan doon.
0: Okay, sige. But the attorney after ni kay napasar na. So hulat to ni ang sa Senate nga version, attorney?
2: Yes. Amra kay ang Senate daw ay paman niya ginpasa ang iyang version. So kung magpasar siya sa iyang version, ti makadto pa ina sa Bicameral Conference Committee, no?
0: Uh-huh.
2: And may ara pa sila two regular sessions, no, hasta matapos ang termino ni Marcos, no. Studyuhan nila ini, tagang amon panawagan nila, hindi magpasa sang lay, or na basta lang may maipasa nga lay, nga tawagon naton anti-dynasty. Well, in fact, in substance, hindi kita anti-dynasty, kundi gin-legalize pa niya ang mga dynasty sa ato nga banwa.
0: Mm-mm. Okay. So, bali, attorney, amo paning pamangkot diri, no, kay doon hindi pagit klaro kung mag-a-epekto inibala sa sangguniang bayan, sa sangguniang panglungsod. And the question pagit diri is, mag-a-epekto mo inibala yan sa barangay? attorney?
2: Well, sa barangay, abe, may ara na siyang, sa barangay, at least sa SK Law, no? May anti-dynasty provision sa SK Law, no? Pero kay amo ini ang general kung maglayi ini, amo na ini ang maging general nga layi to cover all positions in government, no? Or elected positions, no? So, amo ganyan na tingin ko gaina, instead of maaboy or ma hindi man siguro totally ma-abolish, no, limit, no, ang influence ng mga dynasties sa atong political life as a nation.
0: Uh-oh.
2: Ang matabo pa din, it will fucking legalize the stranglehold or the total control of dynasties from the national to the local level.
0: Uh-oh.
2: No, na in fact sa reality karon sa ground, magkatabo na ina.
0: Gani man. Mm-mm. Correct, and attorney, kay subong pala ti makita tagin, no? Do halos tanan, do ilan na lang gid. Sinunda na ilang. O, bisan sa barangay. Mm-hmm. Loso, dari man mismo sa mga LGUs pala. Pero attorney, ano gini ang pwede dari nga mahimo pagin, no? So, may mga pamalabag ni balayan. So, attorney, ang punto dari is, ano na lang giniayahan sa si Senado na lang giniginahulat para manginlayin na gid siya, no?
2: Well, other than the Senate, siyempre, ang isa ka-crucial gidra, ang ginatawag namon nga boses bala ng ato nga mga tumuluyo, mga kasimanwa, no? The movement outside of the halls of Congress. Kinahanglan, ipabati din natin iya nga hindi natin gusto ang padayon na pagdominal sang dynastiya sang ato na politika. Kadang iningin pa sa house, hindi ini ang answer dito, no? Sa ato na sa parawagan sa mga katawhan. So, you have to exert pressure to Senate. Lantaw nila pag-ayo ini, basaho nila pag-ayo, tudyuhan nila. Magbutang sila sa mga provisions that will truly Israel, no?
0: Amo na.
2: Mabutang dira ang gusto sang mga katawahan nato, no? In letter and spirit, ang the real gid nga anti-dynasty law, no? Na i-prohibit mo ang control nila from the local to the district, to the province, and to the national level, katotohan to.
0: Okay, gani man, sige. Attorney, idugang ko na lang gid ni, no? The issue sa karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano mga naobserbahan ta sa karon? And also attorney, why is it nung akwaon niya si Senator Trillanes as the witness? Attorney? Why?
2: Well, nga muna. For now, tapos na ang pre-trial, no? Yes. Nag-identify na sila sa mga wala pa gali, no? No, okay. Nag-start na ang pre-trial,
0: yes, matamang
2: sa ilan ng nangyimo, nag-identify sila sa mga affidavit crime witnesses, no? Now, siyempre, either party, the prosecution or the defense can call any witness, no? Either as witness, favorable, na friendly sa ilang side, or ang ginatawag nato na adverse witness, no? So, kung gusto sang kampo ni Vice President Sara, ipatawag si Trillanes as a an adverse witness, they can do that, no? Either through voluntary on the board. Probably, Trillanes will do that. So, through the processes of subpoena, no? So, ipasubpoena siya sang impeachment court. So, yes, that is allowed, no? Sa ano naman, sa trial, no? Na magtawag pa siyang adverse witness.
0: Okay, sige. Pero sa karon, attorney, ang ining status ang ano ni Vice President Sara Duterte, even though nga muna ni Kagamu sumuha ang Senado, ano ni ang ato nga gina-look forward man, attorney? Do you think ma-reach kid man ang number to impeach the Vice President?
2: Well, for now, siyempre, di pa natin ina nga i-clarify ko lang, ando, impeach na siya, no? Gin-impeach na siya sa House. Ang question na lang is kung makikundig siya or ma-acquit siya sa Senate, no? So for now, siyempre, wala pa natin makita ang extent of the evidence, no? Na ipresenta sa prosecution, tagang counter-evidence man, niya ipresenta sa defense, no? So, dira din na iya magdepende, no? Kung makuha mo lang sa either, mas, siyempre, mas mabugat sa prosecution, kay they need to get 16 votes
0: yes
2: to convict, no? Masapos sa depensa, kay they only need 9 for an acquittal.
0: Yeah.
2: So magdepende na. And ako niyang ginapanawagan karon for the senator judges, no, and the Senate at an impeachment court, nahimuuna nilang ilang na obra, no? Kay grabe na gini ka-delayed, no? Last year pa ini, bangot sa mga technicalities, no? Hasta nag-labot pa sa Supreme Court, wala nag-move forward ining impeachment ni o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sige, no? So, Doka, ano pag in-attorney? But pag-bylo, subok sa new majority sa Senate, ano ni ang posible ayan, attorney, maka-influence for the decision during the trial sa Senate na, attorney?
2: You cannot say for sure, no? But it's only for sure now with the new mandate ng nakuha sa new majority, ang impeachment trial will now move forward, no? Kasi wala na sing question kung ang leadership ba ni Senator Kirwin Gatchalan is valid or not, no? Kay he was already properly elected as the Senate President, no? So, all these administrative functions ng Senate can now move forward, including yung pag-proseso nila na ang impeachment trial will now begin, no, as scheduled on July 6, no? Amo gani na ang ara na ang pre-trial ginimo na nila. And kita natin, even the camp of Sara Duterte participated in the pre-trial. Oh, wala na nila din question kung amo pala itindi ang proper niya body that will conduct the trial of Sara Duterte. So, by their own action, they already acknowledge, no, properly constituted ang impeachment court under now the leadership of Sherwin Gatchalan, kagula na ang grupo nila Cayetano, no? Because in reality, isang anon pa nila, ang grupo ni Cayetano is not only the minority, no? So they only have 9. So hopefully, no, in the coming days, magtuloy-tuloy na gini na mag-move forward na ang impeachment trial for the benefit of all parties, including us, no, the public. Nag-ahulat lang kami because again, Andrew, no, this is for accountability sa aton high officials. It's to ini ng transparency ng ila maging accountable sa public trust nga aton dinatag sa ila, which in this case now, ang dina-alleged sa prosecution was violated, no, in ang public trust. Kag may ara pagiging mo mga other crimes like blatant corruption, high crimes, no, betrayal of the Constitution, kag-iban pa.
0: Yan, man. Sige. Attorney, with this, thank you very much for this discussion. Salamat gid sa imo nga mga opinion, no? Sa imo diri nga gipalabot ng mga pahayag. God bless you, Attorney. Good morning.
2: Salamat man, Katropang Andrew. May aga, Pilipin.
0: Yes, Attorney. Salamat.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Attorney Carlos Isagani Sarate. Former representative sang bayan muna, mga katropa, angot sa sining mga recent nga issue, especially sa national and also sa aton nga status sa politika sa pusod Pilipinas. Kay mga katropa, based na sa aton rin nga mga natalupang dan, kay di syempre mga katropa, ang sa sitwasyon ta sa direkta anay sa Thai political dynasty, no, kay nga aman isa ni sa mga pinaka-importante, tigaling amulan di blaman, ano man, di tamay chindian, kaya nga, do pakitang tao ning galaw nila, no? Pakitang tao. So, possibly, nga amuni dapat, sang pubuloyo mo, no? Balasihan. Kung diri mo mga tropa, kung ano gid bala ka seryoso, kung ano gid bala ka maayo bilang mga atong mga mamalidha, mga lawmakers naton, para sa Pilipino. Kahit yung mga katropa, ang punto dere is, damo, tingala ko man, no, nagbasa-basa ako, tingala ko, kalabanan, nag-react. Oh? There are different groups nag-react for this political, anti-political dynasty bill, mga katropa. Abi naton gani, no, amo ni bilang importante, nga dapat makita naton, nga why is it, nga nagapamalabag, nga agin na suportahan, nga agin dayaw. Oh, tanan may mga rason ng mga katropa, no? Every time nga may ngaa, may sabat gina mga katropa. So amo nang rason nga dapat nato lang tawon. Kabang tanan nga kita mismo matuki man ay tuki unta man bi ngaa, no? Nga may mga reaksyon nga negatibo, may ara sang positibo. Gali mga katropa diri nato nakita. May mga may mga reaksyon. Nagpabutyag sang dismaya ang ibang nga grupo kay ngaa. Kung ano to mga katropa ang nagakalatabo, kung ano itong plastada sang layidri sa aton, especially sa sining nga ginapush nila ang ating political dynasty bill, do amo lang gid sa gyapon. No, ginatry ko to internalize, pero mga katropa, kakapon. Kaya nga aman, why gid yas ang pagbago eh? Pag-inchindi ko, amo lang gid gyapon mga katropa mo. Oh? The way they push the bill, do gina-hype pa nilas pumuluyo. Oh, do gina-ganyat pa nilang pumuluyo. Oh, kinanglanta sang support. Kinanglanta mga katropa sang pabor sa pumuluyo. Tigaling mga katropa, paano ka makakonsulta sa pumuluyo? Kay iti, gimatumatuhan nyo na gani, ginubrahan nyo na. No? Sino da nga mga lipures na sa sulod sa kamara ang nagpabor sa sinang abagay? Di mga katropa ang nagbato, manguro sang malita eh. Siyempre mga tropa, para maugyunan sang tanan, kinanglan mo sang padanlog. Padanlog eh na. Kay tanan nga bill, o kung ano mga tropa, butuhan na tanan, paburan na tanan. Bisan hindi magkalamo mga tropa. Oh. Amuning insulto para sa aton bilang mga butante nila. Insulto niya para sa aton. Gimbotang tanes la tod mga katropa, pero galing ang atong nga kinamatarong ginapigos Manila sa Gyapon. Ipiton kanila. Oo. Kay it's because mga katropa, ano ka gid? Oo. Butante ka lang ya, butante ka lang. Congressman kuya. Te, mahibo ko yang gusto kong ano din gusto ko imuon, mas impluwensyado kuya kasi tawo. Damo kuya mga katropa, may mahimo. tayo mo ni subong mga tropa ang sa anti-political dynasty bill ngayon nga dito may gapon sa pagbago. Oh. So, wait ka balo basi sa Senado may mga revision. Oh. A revised mga katropa kung ano ginibi ang lakat sang sininga layi kung mag ati layi naman eh. Wala ta na lang version sa Senado. No. Kaya mo ni subong nga aton nga dapat ipangabay man, no. Para makaservisyo man bala sang gustong iban, matagaan ta man sang oportunidad ang iban nga magapapili kag mag-serve sa pumuluyo. Sentro. Tagaan ta man sila tsansa. Tagaan ta man sila tsansa kay gayunan nga ipakita man bala nila makatropang ilay kasarang nga sila mismo ang may mahimo nga makabulig pagbag-o sa sosyudad o sa komunidad kag dakong impact para sa tanan. Tigaling ano mo na karoon kay ang mga nagabduso man sang agna, mga gahando man sang mas malawig nga pagpungko sa iladra nga pwesto kung magapabilin ang malawig nga pagdumala o kung poder nila eh. Sentro. Diba? Kaya tiyan mo ni mo, lang tuwa ba lang? Sino pa manabi karoon ng mga tropang hindi magpati? Sina? Sentro. Halos tanayin kita ng mga Pilipino. Why na kita sang dalangpan pa? Kahit yung mga ginapamutang ta sa pwesto, amo maning gatunto sa aton?
4: Sir, yes sir. No.
0: Eh, tsakto man. Diba? Amo ni isang masakit nga makakamaturan sa aton. Titood, kita nakainsindi, malaingid man buot mo, no? Kung padalman mo, malaingid man buot mo mo. Pero ay natadami mihimo. Kaya nga, sila ang ginbutang tada sa pwesto nga nagatagman sang sini nga mga kabudlayan para sa mga pumunuyo. Sentro. Grabing pasalig nila sa tion sang eleksyon. No. Pero sa tion nga ara ni sila mismo mga tropa nagpulungko sila da ang mga posisyon. Te. Sino na lang kita bisa ila? Sentro. Why na nalipatan na tanila. Sentro. Ay ti mga tropa amo lang ng budlay mo, no? Sa tanan lang sa balanse kuno sang kabuhi. May ara sa manuginto kag may ara sang gapainto. No? Te, mano patabi. Sa tion sang eleksyon mga tropa, masulit panimlayan. Hindi ta na dapat pagpasugtan kay nga kita mismo ang may puder, kitang mas may puder sa kaysa sa ila. Especially sa aton nga desisyon, no? Ang kapalaran sa mga politiko ara lang na sa punta sang aton nga ginakapitan da nga bullpen. Sentro. No? Para sila makabalik sa pwesto kag magdumala para sa ato magserbisyo para sa ato ni. Eh. Pero galing mga tropa, serbisyo nila ang ila ko galingon. For their own personal gain. Amo nang ila mga tropa ginatuyo. Amo nang ila gusto ipabutyag. Oh, ipakita sa tong mga Pilipino nga ilintuon kita. Oh, ati way boy blandas laya oh. Salamat. Ari na kami di. Binilyo na nga budget sang pungso ng nakawat ko. Eh, mano pa ka mo be? Sentro. Ti mga katropa mo lang iningi pangabay ta, no? Updan taman bela tani, no? Heavenly wisdom sa tion nga kita mismo mga katropa magpili kung sino ang nagakadapat nga magbalikid sa aton kag magserbisyo sang tampad para sa tanan-tanan mga katropa. Sentro. Sa nasong eleksyon mga katropa, mampang pata mapainto patablayan, no? Di na ta magsugot nga liwaton pa ni nila para sa aton, no? Alas sa 11:22 na mga katropa. Sentro. Sir Mitch, okay Sir Mitch, ready siya? Okay. Karon na lang magbalik. Ah, okay. Ay, may birthday ni subong samon mo. Sketro pang June lapos. Happy birthday da.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, karan naman. Great na naman nasa, no? Sketro pang Chris. Sa mga katropa natin, dira, no? Bawo, nag-ulan-ulan naman, no? Damo lang ulan. Sa ibang porsyon, wala man, no? Duri lang yun, no? Sa area today. Doon ka damol git sang ulan, no? Gabati o pati sulodo, galinagapak ang tupa sa ulan. Makibot lang kita kisang, ay ho, gabing ulan. Pero sa ibang to, katagitingin eh. Mga katropa, mag-a-pause kita for a while. Supo natin ikaroon ng ibang pagiging mga talakayan kag-diskusyon pagbalik sa sentro.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: XFM 103.9.
7: The Secrets of Health.
8: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
9: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
10: Plus gold.
8: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
9: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
8: Amo na kalaba ha.
9: Amo lang kung paano nila taksona.
10: Sunthon Plus Gold.
9: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
10: The Secrets of Health.
8: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
9: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
8: Oo.
9: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
10: The Secrets of Health.
11: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
10: The Secrets of Health.
12: Sunthon Gold Coffee Mix.
8: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nga detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinito maintain sang manami firm na ito sa nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sa nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain.
10: The Secrets of Health.
13: Santon Plus Gold.
14: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Visio Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
19: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Introducing the Turbo.
22: Turbo.
21: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
23: Go! Let's get it!
21: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
23: Uh-huh.
21: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest

0: gamit na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: mga tropa, may ari ni sa RSSI nga ni, kag pila na ka mga mangunguma diri sa Negros ang nagakabalaka na. Sentro. Nagalala ang sitwasyon. But gapati magkita ang Sugar Regulatory Administration o kaning SRA mga tropa, nagatinguha ini, no? Gapangitagit sa solusyon pamaagi para matapna na ning presensya sa sining mga peste. Sentro. Ni kapin pagidbi ang imo nga tubo, mature enough na para makuha or mapangtapas na. Pero galing tayong mga tropa, why kada choice, no? Basta presensya sa karisisay, ganun, ba? Kulbahan ka git. Mga tropa, respiya, kalinyo mga open natin si Congressman Dino Yulo. Sentro. Kung may ngod to, kaupod mo subog si katropang Andrew, welcome sa XFM Kong. Good morning.
1: May nga, gati ito nga sa mga Andrew, nakalot ko sa gusto lang masikaya.
0: Yes, Kong, thank you very much sa mga time, Kong. Kong, Welty, ang iban ng mga sugarcane planters nag-problema and they are asking sang buligman from the provincial government para maipaidalom na ni sa state of emergency ang Negros bangod sang issue sa RSSI. Kong, ano ni Kong, in support ka man para sa sina ng mga luyak nilang ay paidalom sa state of emergency kita dire?
1: Okay, noon na panawagan kita sa pagpatunan, no? Nga po pwede mag-declare sa state of calamity dito sa probinsya, specific sa RSSI problem naton. Para mausar man naton ang pundo, no? Para sa aton nga mga deployment, para sa mapungga naton maunsat ang RSSI subos. Nga nagalatom sa atong bugos nga probinsya.
0: Oo. Kung bali, basing mo na nga mga detalye lang or mga informations mo lang nga nakuha na kong. So far, may pila na kung nung kahektaryang reported na kong nga affected.
1: I think ang SIA estimate is about 5,000 hectares, no?
0: 5,000.
1: Pero it might be bigger than that, no? Actually, okay. 5 hectares is a very, very small percentage when we compare it to the almost 200,000 hectares during farmland na to, no? Okay. Pero ang ato nga gina-avoid, no, is because RSSI ang pangitlog niya sa within its support.
0: Okay.
1: Pasyado ka damo. Mm-mm. So, hindi niya kwan, may leaps and bounds niya, no? Ang iyang kwan nga pagdako, no? Alin sa Amulan at Subong area nga na-declara raton.
0: Okay. Akong bali sa area sa 50 district, kong do damo, naging reported, gidman.
1: Basta sa SRA lang yung figure, no? Pero sa Amon nga district, Amon lang yung Akon nga nakabalo, no? Almost all na kami nga banwa, may arat na sa RSSI.
0: May arat na gidman, okay. So, tikong ang mga sugarcane planters diri, ibang nga mga grupo. So, may gusto ko man ni Kong ipalabot nga bulig para sa ila or masuportahan man ang nasabiting mga panawagan man tanin nila, Kong?
1: Well, tungod nga actually, ginapanawagan na itong interagency nga task force, no?
0: Okay.
1: Actually, hindi lang dapat sa sektor sa publiko, entirely with involved the provincial government,
0: yes.
1: Department of Agriculture, SRA, ang aton nga mga LGUs, no? Kinanglano na ito, up to the guy on. Kaya aton mga ginapanawagan, of course, ang mga plant health association na ito, may mga federasyon kita. May harap man ganit sa mga ano no, sa mga private ano no, ng mga agricultural groups who would like to participate kung mabulig. Of course, with a problem of this magnitude, no, we would like everybody to be on hand.
0: Yes, Kong. Oh. So, Kong, at stake ni Subong ang sugar industry diri sa aton because of this, ano no, ining peste, Subong?
1: Alin sa una, no? We have always referred to the sugar cane industry at the lifeblood of the province.
0: Mm-mm.
1: So if it is the lifeblood of the province, we know kung anong effect, no? Pananglitan nga mapiktuhan kita. Hindi lamang ang aton nga sugar farmers, kaya lamang ang aton farm laborers, they will be affected. Padalaman ang ekonomiya sa kada panwa, kaya tiamunis lang consumer naton. But of course, no? Ang social problem and social unrest, which could be a possible, ano no, a result of this RSSI problem.
0: Yes, Kong. Okay. Sige. Kung balantayan tani kay ano kong mag-support man ka muno, sigurado man ina. So, hulaton tani kung i-ano gin man kong, i-declare gin man into state of emergency ang situation na sa karon.
1: Okay, may bukas naman kita, no, that's Tanang sila na tanang dapat mag-participate diri, no? Kahit nang apektado kita. So, whatever, we are fully supportive of whatever the action sa probinsya man. So, ano man na mga ahinsya sa gobyerno.
0: Kung, before ko mag-end, Bala Kong, ang regarding, di ba, sa anti-political dynasty bill, nag-pabor ka man to, Kong?
1: Nag-booster mo ako sa House person sa anti-political dynasty, no? Kasi, ay arakin man sa panawagan, no? So, okay lang nga, no? Maulat man sa version sa Senate.
0: Oh, gani. Amo na gani, no? So, kung say mo nga, pabor ka man na yan, kung hasta sa not only just for the sanggunyang panlungsod and also panlalawigan, hoping hasta ang sa barangay, malaki man, Kong?
1: Nagkakatingok ka katupan, no?
0: Oh, kung ang sa, no, sa barangay, hoping nga madalaman na tanidat, no?
1: Sa barangay?
0: Oo.
1: Or... Ah, okay, no. Ah, kita ba na makita ko na nung crisis ka, rekubong sa ito, no, sa punto sa ito, but about ang mga konflikto sa Middle East, no? So, kung nagpangabayo, ato ni Gio, nag-suporta man kita.
0: Okay. Sige ko nga. Kong, thank you, Ged.
1: Pamada po, mga salamat.
0: Yes, Kong. Oh, may good to da.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si 5th District Representative Congressman Dino Yulo. Ako, dari mga katropa sa iyang pahayag sa sitwasyon sa karon sang peste, no? Naging dala sang RSSI, mga kung dala ni sang peste nga RSSI, mga katropa. Nga nagantag sa karon sang dako nga problema, especially sa tundering mga katubuhan.
2: Sentro.
0: Alas sa sisip ko, 43 na, kung ako ni mga balita, pasudong si Sir Mitch lang unaunta.
2: Sentro.
0: Opo, ang mga pasudon ng mga balita ni Katropa Mitch Lipa. Ang isubong mga tropa sa balita naman yan, no? Dito sa, ano? Probinsya. Mga katropa. Kaya kanina mga katropa, no? Makaupo na ton kag-update sa probinsya. With our station manager with Katropang Mitch Lipa.
2: Sentro.
0: Katropang Mitch, please come in.
3: Yes, Katropang Andrew, bago sila mga tapos ang aging patawag ng press conference ni Attorney Refrando Diaz, ang atong provincial administrator. Patihin siya man ang ginatagan sa appointment ng atong gobernador bilang hospital operations head at the same time. So concurrent ang iyang posisyon bilang administrator kag hospital operations head, tapos iyan man naging tapasato ng mga ramautan mo sa media, pangod sa pilag ka mga kritisismo, no? Nga paano ba masarangan sa isang kabugado mag-operate o kung magpadalagan sa hospital operation. Mm. So, sa ila, hindi kinaanglan na doktor ang pagkatamuno sa pagpadalagan sa operasyon sa hospital. Pangod yung hospital operation, wala na nga nagtumod lamang sa medical ni aspeto sa profesyon sa pagpamulong. Mm. Kundi man kinanglanon, siyempre, kung paano padalagan, no, ang mga facility, ang pag-repair sa mga gubat sa hospital, saka siyempre ang mga kinagdahan mo nga doon ay sa pila sa mga medical equipment. So, sunod sa kayo, Dr. Pansel Ketano Diaz, niya temporary man lang ang iyong appointment bilang HOD operation head, no? Kasi may mahimo, may ika-appointment pang siguro nga. Pag-apang muna sila, but for this time, bangod ako ang concern sa hospital operation para sa pag-modernize ng ating facilities, infrastructure, logistics. So, kinananayin siyang iobisina, at the same time administrator, at the same time hospital operation, na mag-take over siya para recruitment sa ngayon dugang ng mga triado, pag-purchase ang tanong yung mga pinanglanon sa pag-retail hospital, matatik, kung gano'n mismo unay man sa Kapitulyo, ang pag-coordinate sa mga pagpapigay sa projects, mag-purchase, building, and everything sa Tumanto. So, tungkol sa hambang na may hindi man inimaubra sa mga doktor. Bakit ang mga doktor natin hindi mata may profesyon para sa magpamulong sa pasyente at hindi mag-sulat ng mga claims, reports, no? Sa pagkudalaga sa hospital. So, kumatihan kang malipot yung ayaw niya sa ni Refrando Diaz, ang aton man na concurrent niya, HOD Operations Head.
4: Nalang doktor, mga doktor, nurse, di ka balo computer, di ka balo sa financial matters, legal matters, tsakto man. So I think that's more important sa aton hospital management. No? Ang chief of hospitals naton, they are still the boss for every hospital. Ang ubra ko di actually is to facilitate everything that they need. in order to expedite ang pag-upgrade, ang pag-improve, modernize sa tanan-tanan-tanan hospital. Why Kuya Hilabdan sa pasyente? Ha? Okay, and I'm not in... Wala pa mga nag-uang, ang mga na-modernize sa pasyente. Tryan ko. Anako niya, how to improve. For example, ang Cadiz District Hospital. Ang kantuan ko, kaya nga itong reports din eh, ang ilang report, ang ilang problema, ano lang, ang during the earthquake and typhoon, naguba ilang ang mga windows, no? Nakadala ako
5: bakit
0: sa personal yes, kapag mensh, oh.
3: Oh, so, yun na ang kabahin na sa mga payag ni Attorney Rosario Diaz. Bakit inadibin ka naman niya, siyempre, mga kritisismo pala sa pila ka mga netizen na kung paano ipadalagan sa isa ka bugado ang ato niya sa operation sa Sumasaya. Pila naman ka mga nagmamunos ang HOD, ang hindi man na doktor, no? At lain ang trabaho sa operation set kaysa ang medical side, no? Sa aspeto ng pagpamulong sa ato mga pasyente. So, katubangan doon mahimo ang ang pagpatuman sa project sa dalong sa HOD sa iyang mga pagmuno, suguran nila yun kasi sa hapon at sa dinemisya sa kinanglarong dito sa Cadiz District Hospital. Ito naman, no, ito kong hospital, apang katubangan doon, pinaka-floor sa nga itong hospital ngayon, wala man galing ginagamit. Wala ginagamit, kaya hindi hindi magamit sa karoon tungkol siyang wala makihiho ang mga inagpa-repair sa third floor o sa fourth floor o sa fifth floor. So, muna nga, kanubon sa doka panalagaan sa bulungan na wala ay mamutangan sa pasyente at tinuig na nga wala man makagiho kasi wala man na agiho ang ilang mga request para sa approval sa bidding, sa request ang pagbabakal sa mga kinanglanon kag approval man sa puting mga contractor niya makapa ano siya niya, makapatuman sa mga request. Hindi lamang sa Cadiz District Hospital. Kundi man may mga hospital pagkita nga district man dito sa Sagay, San Carlos, may araman din sa Sipalay, may araman din sa Abangkalan, ang Psycho Hospital na, district na na. Din sa may Valeriano Hospital sa Inumaylan, district hospital mo na. Sa Valladolid, district hospital mo na. So, i-cover ang tanan siyam sa mga district hospitals kasi ng HOD na ito pa o katubangan ko. So, inang mga uling na balita din sa Provincial Capital, which is pa XFM News.
0: Salamat mga salamat sa kay katropang Mitch Lipa sa update sa provincial government mga katropa. Kag sini na mga tiyon, kuha na itong mga balita sa siyudad sa Bacolod. Si katropang Wendell Balinario, no? Kuha na mga balita naman sa siyudad sa Bacolod. Mga tropa sa mga updates sa ano ni sa registration, sa application o sa registrations Bacolod, mga voters, no? Aton padulungan update with Tropang Wendell Balinario. Centro. Tropang Wendell, please come in.
6: Yes, Katropang Frank, Katropang Banya rin nalistan, Katropang Frank, kapag katitayo, no, ang registration, siyotan siyang kote, mayara siyang 45 ito ka mga application at kinabalabang ni ito katrapang card. Yung sabihin niya kinambal niya sila si qualified so nga tibutan ko sa mga barangay tungod niya sila kapula pala at hindi mo nagsarot niya ito katrapang card no, sa update sa decision sa mga na ano na katabo dahil sa barangay na kasi pagkakan siya doon nagtunga sa RD hindi pa nagayon sa photo so sa record election na person board upon ERD sa record pa ko rin sa pagkakan sa pagkakan ang pinabito ba katapang pagkakan sabay sa tres pagkakan sa pagkakan sa pagkakan sa pagkakan katong silang ano bala ang gin sa pagkatong sigid ang sinapoga sa asyam lang ang na pahana kaya sa karoon niya itong bansa itong pariator ni Sanya ang sa pansin ng siyong office sa Sanga Bacolod na matamo dito sa ilang kanda atin
5: Nga barangay 9 nga may opposition no may ara kita 42 ka applicants nga may ara opposition so out of the 42 may 36 kita nga din disapprove kag anom ang na-approve and for those naman nga 23 nga mga applicants nga ginpasomo naton 14 ang na-disapprove 9 ang na-approve sa aton nga ERB. And then regarding naman sa aton nga national list nga voters verification result naton ay nablang napadala naton sa Manila no kag ina-match na siya sa Bilog ng Pilipinas nga data naton may ara kita 15 nga na disapprove because nga ang correct type of application nila supposedly is transfer and then may ara kita nga 9 nga disapprove because nga may ara sila mga overseas voters naton nga supposedly reinstatement ang ilang type of application kag may ara man kita 9 ka mga applicants nga na disapprove for being double registrants, meaning may ara na sila active nga record sa COMELEC Bacolod naton.
7: So all in all, attorney, pilagid anong total nga na-dis...
0: Sige, Karapang Mendel?
6: Yes, Katrapang Franz, muna ang naging payag ni attorney kanya. Kaya at isa karoon na Katrapang Franz, muna din daw ang barangay na hindi malimo ang daw namin na ano di pala, nag-tingugid daw tungkod sila sabi itong issue nga si kay alias Marites to kung nga kay Chay Marites nga kinala to siya nga si Marites kasi nagpamalabag to siya Katrapang Franz. Pero bali sa iba niya mga barangay, tinera man nagkakatabo.
0: Okay.
6: Nag may ARB man, so amuna ang nagumbra o sinta lang ako to 25 kita na.
0: Okay.
6: Ang wala yan, na-validate. Kumbaga, nag-register, pero hindi sila makaputo sa gihapon na Katrapang Franz na hindi nga mabot nga speak barangay.
0: Okay. Sige. Salamat, Gate. Karapang Mendel.
6: Yes, Katrapang Franz. Ang mga update ng mga balita gikan niya sa Bacolod City. Kag mga katropa, so, siyempre na ito sa karoon. Nag-aulan, nag-iinit. At ang pagkuko ng alam ni Resistensya at Luan Tao, magsumarkita sa Sunshine of Vitamin C. Para sa nag-aubyon na Pilipinong sa Pilipinas, sa inisi katropang Wendell Balinario X FM News.
2: Centro.
0: Ato na batian mga balita gikan sa siyudad, mga katropa. Kagalas 11:56 na. Centro. Mga produkto sa Guest 12, mga katropa, inyo mabakal sa Guest 12 Wellness Center, ginamtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Like sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Creek Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee, inyo inyong mababakal.
2: Centro.
0: And sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday.
8: Uy, happy birthday. Happy birthday to
0: happy
8: you.
0: Birthday with our katropang June Laposa. No? Happy birthday sa mo katropang June.
9: Wow, ka-perfect.
0: Happy birthday!
8: Happy birthday. Happy birthday to you. Sir, yes sir.
0: Ito nga, alakam mo kung sino ni Tingog. Iyan eh, oh.
8: Ari na sila. Larga na.
0: Ari pag ito?
8: Eh, di na ka mo.
9: What?
8: Sir, yes sir.
0: Happy birthday sa amon, rin nga pilot. Sa amon nga spaceship. May katrapang June Lapos.
9: Wow, ka-perfect.
0: Yes. Enjoy your day, katropang June, ha? Oh. Wow, salamat sa imong kaaluan, papanyaga sa amon. Ha? Salamat, Git.
8: Sir, yes, sir.
0: Sabto niya ka din.
9: Wow, ka-perfect.
0: Sige, ang oras ko tingin ako labos, no? Magabulos ng XFM Network News para sa regional kag national news, mga katropa. Salamat inyo ang korban si katropang Franz Andro Burgos. Sige, pasalamat, Git. May ngod to and God bless us all, mga katropa. Happy Friday sa inyo.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Santo Gold Live Testimony.
10: Aurora Valley City, Lual Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santo Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
14: XFM 103.9.

0: Ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM 103.9.
2: Katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tipag.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng ating balitaan, katropa, nahin po natin ang report si PBBM. Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilatag yung tatlong prioridad sa ASEAN-Russia relations. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Live Report.
5: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng Dalawang Panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin itong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
4: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
4: XFM News Nationwide.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chuy Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
4: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Latropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
3: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Iginit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap nung panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado. Dahilan upang umabot sa tinatayang 700 million pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Inatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
4: XFM News Nationwide.
2: Lumabas, mga katropa, sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdidesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang Vice Presidente sa kanyang kaso.
4: XFM News Nationwide.
3: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulya matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Gayet ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulya ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulya na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang issue sa pahayag ni Rimulya na maaaring hi si Duterte nang banggitin nito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
4: XFM News Nationwide.
2: Pumarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Dumating si Baldwin, mga katropa, matapos po siyang muling padalhan ng Sampina, kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule, kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Iwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation, pero hindi rin siya nakadalo at inaasang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente. Habang nauna nang nagpahayag ng pahikiramay si Baldwin, at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
4: XFM News Nationwide.
3: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonya at Divina Dili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report.
6: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagulita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonya at Divine Adile na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sagunian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga naulilang pamilya at upang igit ang transparency, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit ni Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
2: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito na muna irregular na pagbebenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
4: XFM News Nationwide.
3: Kinasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkotumano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanya kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT De Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7 at 89.1 Solid FM Davao.
4: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito'y top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Isang 19 anyos na lalaki nagkabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapo Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo de Sasaysa. Kinilala ang suspect sa alias na Chris at residente ng barangay Siapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, isinilbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa suspect kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustodiya na ng pulisyang suspect para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawani ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Paliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, dalawang taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktual na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at prinoseso ang pagsasampan ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain ng pork adobo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
9: Sinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
10: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
11: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
10: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa jury sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain. Baka yun yung po naging cause. So, yun ba assessment mo namin?
9: Karamihan umano sa mga sumakit ang tiyan ay ang mga unang kumain sa first batch, kung kaya't nung nalaman ito ng mga opisyal, agad na ipinahinto ang pagbigay ng pagkain sa second batch.
10: Isang batch po yan, sir, kasi nung may nagreklamo yun sa first batch, kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Inahati-hati namin yung 900. So dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya masakit yung dyan niya, so pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong ulam nila.
9: Tinatayang nasa 900 ng mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ng dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganoong pangyayari.
10: Yun nga po ang sinasabi ko kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na walang hindi kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po maulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
11: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Carnal?
10: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi, pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
8: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ng lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
3: Alitan sa pangingisda, nauwi sa madugong insidente sa Bogos City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Isang 36 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umanong pagsasaksaki ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, Lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatad, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa sabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis naman nadakip ng mga pulis ng Bugo City Police ang suspek matapos ng insidente. Patuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, ugaliin din pong makinig sa XFM stations nationwide. XFM Gel Santos sa 95.9, XFM Mati 99.1, at XFM Tagum sa 107.1.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Katropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR. At ang tawagin ito, may pangalan na si Francisco. At tagalin niya ang lakas na hangin, aabot sa 55 kilometers per hour.
3: Katropang Buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
2: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, easterlies yung pong nakakapekto dito sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, habang localized thunderstorm naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 o 28 na umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
4: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Subukan niyo po ito. Likas, subok at epektibo. Nagsagawa na malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mahigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang isang oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng isang tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang giyera.
4: Showbiz News.
7: Item Agency ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Magsanton Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: XFM News Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala. Matapos siyang talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open. Sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos sponsor-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloyan. Natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo mga katropa ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elina Svitolina. Ito na ay kalawang beses na nakatalo si Ayala ng world number 2 na kalibre ng manlalaro sa kanyang career.
4: XFM News Nationwide.
2: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas. At sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, exciting!
14: Sample Plus Gold.
15: Po si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Introducing the Turbo.
18: Turbo.
16: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Down Pain. Fast and Safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

Yarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, padayon kita sini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun mahimo. Pinaka-importante sa tanan kung paano nato nini malikawan. Pero siyempre, no, kung may mga ginabatsyag na kamo sa inyo kalawasan, ay hana, nag-asuprar ka mo sa isang nagkalinlain niya mga sintomas nga disturbogid sa inyo sini adlaw-adlaw sini nga pangginawi. Bawang iban ganit sini, hindi na halos makagwa sa ila sini nga panimalay. Tungod sa kabugat sa ila sini nga pamatsyag o kung ginabatsyag. May mga gusto himuon pero hindi nila mahimo tungod nga ang ila sa kapasidad sa pisikal tuman kalimitado. Siyempre maghahatag magkita sa inyo sa pinaka mga suwestyon kung kinahanglan nun pinagi sa mga food supplement. Nga aprobado ng asang aton sa ringa FDA o kung Food and Drug Administration. Kakita man no, padayon sini nga amat-amat nga magatungkad sa pila ka mga praktikal nga ihibalo sa patag sang naturopathy o kung naturopathic medicine. Pagtukib sa mga sikreto sa mga tanom, mga sangkap nga makita lamang sa aton sini nga kusina. Pagtukib sa mga ikasarang ano, sang matinlo nga tubig, matinlo sini nga hangin, silak sang adlaw. Sa pagpabakod sa aton sini proteksyon batok sini sa mga infeksyon kag pila sini ka mga balatian kag siyempre upod gid permanente sa aton sini nga talakayan ang mga panugyan naton na hanungod sini sa nutrisyon mga pagkaon kag mga ilimnon nga dapat naton sini kaunon mga kalanon kag mga ilimnon nga mas manami ko naton sini nga likawan agod kita ang madali mag-ayo sa aton sini mga ginabatsyag kon balatian. Kaya suno pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon ha, sa ngaton sining nga pagpangalagad. Kagina welcome ta ang ngaton sining mga tagparamati sa bugos sining nga isla sa nga Panay kag Negros Island region. Kay live nga mabatian lang aton sini nga pagpangalagad sa mga XFM stations diri sini sa Bugos nga isla sang Panay sa siyudad sang Bacolod kag mga XFM stations sa Negros Island region. Welcome, welcome sa diwata sa aton sini nga pagpangalagad kag mahimo niyo ipadala ang inyo sini nga mga concern sa ikaing lawas kung may gusto ka mo dira pangayuan sa pila sini ka mga suwestyon, pila sini ka mga rekomendasyon. Pinaagi iya sa praktikal nga mga metodo o kung natural sini nga mga pamaagi sa naturopathic medicine. Mahimo nyo lang isend ano dari sa aton sini nga text line or dari sa aton sini nga Facebook live sa mga nagatanaw gani sa Facebook live ha. Diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga nagapamati iya sa aton through XFM station sa inyo sini mga dial dira sang radio. Sa tagsa-tagsa ka mga XFM stations kun din kamo sini na hamtang. Mahimo nyo lang i-send no sa aton sini nga text hotline sa 0950-6970 Well, isa na naman ka topic nga aton sini pag-aestrayahan na magatukib naman kita no sang isa sini ka prutas, isa sini ka pagkaon kag kun ano balang iya sini nga benepisyo nga maidulot sa aton sini nga lawas. Especially no kun tigbulunga sini tighalarvest sini kalitan gid naton kaon para makuha naton ang benepisyo
sa sining prutas, particularmente sa sining ginatawag seasonal nga bunga. Actually, ining bunga, hindi ini native sa Pilipinas. Ginadala ini no sang mga Espanyol sa to mga panahon balang ari sila sa Pilipinas sa Manila Galleon Trade. Isa sa ilang dala sini amuni ang ining prutas kag ginsugdan sang pagtanom dere kati native ni siya sa ginatawag South America dito sa Mexico. Ang ining prutas kag tuman ini kadako nga negosyo no dito sa nahinambitan naton nga lugar, pero ang iban sini way nagasapak ha, may isa pa gani sini kakilala ko si hindi ko na yung mag campers na liyan ka istorya ko, hindi ko na yung magkaundok e basi magtaas pa kung cholesterol sa naman, high blood pa ko, ma-stroke pa ko. kinanglangin naton gali no madugangan na naton sini mga ideya sa kung ano pagid ang mga binipisyo sang ayhan way naton tuman makilala sini nga mga sangkap, ukon, mga pagkaon, mga bungang kahoy nga mamis gali naton ang mga benepisyo sa rikon, hindi naton matungkad ang ila sa nga kaayuhan nga madulot sa aton sa nga kalawasan. Particularmente, pag-istoryahan naton karon ang mga benepisyo nga makuha sa nga sa pagkaon sang prutas, sang avocado. Paano siya makabulig para mapabili ng kabakod o kabaskog sang aton sa nga lawas. Sining avocado, masiling naton nga lain siya kumpara sa kalabanan sining mga prutas. Ang laban niya mga prutas sining manggarano no kung dagaya sining sa carbohydrate kag natural sugars. Samantalang avocado ya is lain no kung different because it contains mostly healthy fats instead of sugar. At rin ginibuno banta, dira sa mga 70, tub-tub sini 80 halos, no? Kaporsyento sang calories sa avocado naghalin sini sa fat. That's why, no? Sa aton sini mga tagpalamati, hindi kita mahadlok sa avocado kay makabati, bala kita sang fat. Ang iban sini nagkaalarma da yon parang balsa kilala ko parang fat sa baboy dok no ay mandok nadlok iba na namitan man gani ano pero pinakapunto sari kung fat gali ang pag-istoryan na ton may ara man good kung beneficial of fat yang fat sini nga ari diri sa avocado contains monounsaturated fats yung fat bala nga hindi na ton dapat kahadlokan kay heart friendly fat kasubong sang ginatawag fats nga makita naton sa olive oil. Ining healthy fats nagabulig para nga proteksyonan ang aton sini nga kurason, ma-reduce ang harmful cholesterol sini, masuportahan ang pagfunksyonar sang aton sini nga utok, mabuligan ano nga magnami pagid ang aton sini nga kutis, kun mapabili ng kahamis ang aton sini nga kutis kag mabuligan nga ang aton sini nga lawas, maabsorb ang iban pagid sini nga mga fat soluble vitamins muna sa aton sa mga tagpalamati hindi gali naton dapat kahadlukan ang avocado. Ano bala mga nutrients nga ari diri kung halimbawa kauno naton. Actually, may termino kita sini nga hambal sa kilala ko sa nga bintaha gidok kung na di ba ang imo sulodlan sini medyo mabakod kay madasok mo gid mo. Ang imo sini dapat i dasok ang sa Tagalog pa siksik ha liglig. Hindi lang guro umaapaw ah. Kay mauyang ko no pag umaapaw mo. Ang ining avocado puno gali ini no sang ginatawag nutrients damo sang mga ginatawag importante nga nutrients beneficial sa aton sa lawas lakip na diri ang mga bitamina kasubong sang vitamin K, vitamin E, vitamin C, several B vitamins kung may araman din isang folate
Pag-abot iya sa mga minerales, may ara mananisang potassium, may magnesium, may copper. Kagiban pagid sini nga malahalon nga mga components, kasubon sinisang fiber, may healthy fat, may antioxidant. Actually, may ara manani nga lutein kag zeaxanthin para sa aton sini nga mata. Masobra sini sa 20 ka mga vitamina, mga minerales nga beneficial sa aton sini nga lawas. Lakip na din pila pagid sini ka mga plant compounds. So, tungod sining mga nutrients sa mga sustansya nga aridiri, ano bala ang maidulot sining benepisyo sa aton sining lawas? Kati panumdumon na to, no? Like previously na-mention sa aton dring partner si Sir Josil nga ang aton ginakaon either benepisyo o kung perwisyo sa aton sining lawas. Pero sa abukado, tanaw na ito ng benepisyo nga maidulot sini sa aton. Paano niya kita sini mabuligan? Number one, ang abukado tungod sa sining healthy fat, heart friendly, mangaliin ni siya. Mabuligan niya ang aton sininga kurason o kung ang aton sininga tagipusoon. Hindi kita maripata nga sa damlag nga mga pangusisa kag pagtuon ang balatian sinisa kurason, cardiovascular disease, balatian sinisa kaugatan kag kurason nato. Isa sa nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sinisa mga Pilipino, no? That's why isa gid nga dapat aton tutukan sini among aton sininga heart and cardiovascular health. Ang avocado isa galing nga makabulig sa aton. Heart disease is one of the leading cause of death, hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Ang avocado may ara sang nutrients nga nagsuporta sa aton sining heart health sa nagkalain-lain sini nga mga pamaagi. Isa o kun una, nagabulig siya para hindi tuman magtaas sining aton sining low density lipoprotein para bala nga malikawan aton sining pag-build up sa aton sining kaugatan, ang amat-amat nga pagkitid sa nga lagyan sa aton sining dugo kag amat-amat nga mabarahan ang aton sining ginatawag kaugatan. Kaya ang pagbara sa aton kaugatan o kunong plaque nga ini, hindi man sila nga overnight lang nabarahan dayon pagkaaga, no? Pagkagabi nagkapul tapos pagkaaga nagbara dayon, kundi sa amat-amat nagasupot ini, kag amat-amat nagadamol ini hasta nga maabot sa punto nga jutay na nagikatama ang maagyan sa aton sining dugo kag jutay lang man nga dugang man sa ginatawag pagkapul dira magabara na siya. So makabulig gali, no? Para nga maiwas o kung nalikawan aton sa pagbara ang aton sining, kung mabarahan ng aton kaugatan na pagkaon regularly sang sining avocado. Ang isa pagid sini, no, ang avocado makabulig para nga magluwas nga ma-reduce ang aton sining LDL. Nagabulig pagid ni para nga mabalance ba ng aton sini nga blood pressure. Kaya may ara siya sang ginatawag potassium. Ang potassium nagabulig para nga mabalanse o kung makontrol ang aton sining blood pressure. Mas manami kung dira lang kita sini sa mga 120 over 80 o kag mas manubo-nubo dira, nagabulig pa relax ang aton sini nga blood vessels kag ma-reduce ang strain sa aton sini nga tagipusoon o kung ang kabugat sang pagbumbas ng tagipusoon naton sini kung kondisyon man ng aton sini kaugatan kag mahawan kag waay sini sang nagakapul dira nga nagaresulta sa pagkitid sang alagyan sang dugo kag pagbara eventually kung hindi naton ma reform o kung mabago o kung waay kita sang modification sa aton sini nga lifestyle. So sa kurason ni na number 2 o kung sunod sini nga beneficyo sang avocado kung nagakonsyon kita sini, nagabulig man gali ini para nga magtrabaho pagid sang maayo ang aton sini nga utok. Nagabantay o kung nakanotar bla kamo nga daw ka blurry o kung daw ka labo sang inyo sini nga paminsaron, daw ka gamo sang inyo sini nga pensar, daw hindi kamo sini makapadalom pagid sang inyo sini nga paminsaron, daw hindi kamo sini makagitog palawig sang inyo sini nga pagpanghunahuna sa mga bagay-bagay nga dapat nato natagan sang madalom kag malapad sini nga atensyon tungod nga posible seryoso ini nga mga butang kinanglan nato sa isang importante nga mga desisyon para diri isa sina sa dapat nato talupang don ang aton sini nga brain condition o kung nga aton sa brain health. Sa bagay, hambal sa kilala ko, sinyo, way ka man problema, hondok ah.
pag-abot sa brain, ng mga brain problem na to, no, kung brain nga ba'y nagtatrabaho sa mga ayos, nga ba'y matatanto problema hon siya na, kung may kita brain. Galing mo isang tawang may brain, ano? So, dapat galing naton na isa sa, kung dapat galing naton i-feed man ang aton sa nga utok ako ng aton sa nga brain. Ano pala ang binipisyo, sir, eh, sa nga bukado para magtrabaho pag isang mas mayong aton sa nga utok? Inibangod sa iya sa nga ginatawag healthy fat because ang brain is nearly 60% of fat. So, it needs healthy fat to function properly. That's why ang brain naton kinanglan siya sang cholesterol para nga mag-function man sa sang maayo. Be sure lang ang cholesterol naton ara lang ini no sa balance sa nga level. Tungod nga ang avocado nagaangkon sa isang healthy fats, beneficial di katama sa aton sa nga brain para ma-improve ang communication between brain cells, masuportahan ng aton sa nga memorya, ma-enhance ang aton sa nga concentration kag maprotehera ng aton sa nga brain tissues. Ang avocado man nagaangkon man ani isang vitamina E nga makabulig para maprotehera ng aton sa nga brain cells from damage caused by aging. Amo ni bala no sa aton sa mga tagpanamati, daw duna na o kun duna andan tanang ako nagaedad ang isa ka tawo nagamalipaton siya. Duna baton tanablay na nga mga hitabo o kun nang natural na sa aton sa nga palibot. But actually samtang nagaedad kita indi butambalon nga nagaupo din na sa aton sa nga pagedad ang pagkamalipaton. Labi na gid ang pagkauli anon sa isa ka tawo no. Sa husto nga pagtatap halin sa aton sa ni pagkabataon na especially madala gyapon naton ang maayo sa nga pangutok o kun ang maayo sa nga pagfunction sa aton utok samtang kita ang nagaedad na. Kagang isa nga makabulig ni koy may nagakaigyo kitang healthy fat pirme nga nagasuporta sa aton sininga utok kag base gani no sa mga pagtuon sini ginaangot gali ang higher intake of healthy fat to better cognitive performance and slow mental decline in older adults. So, kung ang isa ka tao, kung ang isa ka individual, samtang siya nag-iedad, nagapahina ang iya sininga brain function, ang iya sininga memorya, ang iya sininga cognitive function, ayhan kinanglan niya sang duganga fat. Kay posible, tungod ina nga nagkulang samtang siya ang nag-iedad. Which is isa sang makabulig sina among pagkaon sang avocado. And then number 3 diri no nga benepisyo sang avocado, makabulig man dili ni para sa may mga diabetes, sa may mga nagatinaas dira ang inyo sa ning blood sugar. Kasubong ano sang mga processed food nga naandan sang iban sini sa ila sini nga kahapusan, ang avocado iya hindi kita mag-worry pag abot sini sa sugar. Ang mga processed food ang iban sini te problema kay may mga sangkap gid ni kundi madamo sang asin, madamo sini sang mantika nga unhealthy, madamo sini sang sugar. Baw kapin pa kun kay isa bala kun nagaluto kita sini sang mga ginatawag karne, sa mga nagaluto sang karne, ha? Sa mga karne nga may mga tambok pagidabi, no? Baka nami, no? Hambal sang kilala ko. Saan doon nagalaway-laway mong kundok ba? Kapin pa, bilang Pilipino, hindi manigar nga mahiligon kita sinisa ginatawag pagkaon sang karne kung may mga okasyon. Ini bala, hatag ko sang example, ha? Kung nagaluto kita sang karne, sini, like sa abi, adobo. Kung adobo nga baboy, ito may unod na may tambok na siya. Ato na sa pamanti-mantikaon na no. Sa aton sinisigi-sigi nga pag inanay nga pagluto dira. Kagang iban siniginabutangan nila actually sang kalamay. O kung iban pa nga pagluto bala nga ginabutangan nila sang kalamay. Actually ang karne nga ina o kung ang sudaan yung ina tapos ginabutangan nyo sang kalamay sa inyo sininga pagluto tapos ginapalapuyot o kung ginapacaramelized pag ina siya no. Kaya hambal sang kilala ko sa kanamiton kasi ni Doc. By the way, kusinero galing ang kilala ko nga ginatumod ah. Masako na yung imbitasyon niya ko na tagilinit eh.
kay bulos-bulos lagi na butong sa mga piyestahan na para sa pagpangusina o kung para sa pagluto. Actually, kung nagluto kasang karne, mga may mga sebo, dira, may mga tambok-tambok pa, ginapapula-pula mo gid, ginapaarangay mo gid para nga magruntok-runtok siya, butangan mo kalamay para mag-caramelized. Perfect gyud na yung combination ano para sa insulin resistance. Hindi na mangin healthy sa aton sininga lawas te insulin resistance na gani ang kung may insulin resistance sa katao te ano blang paabuton na aton sina eventually makadtoy na sa type 2 diabetes. So dapat gyud you know, kang bisa gali sa aton sininga pagkaon sa aton sininga baba ang pagkontrol para malikawan nato ng madamo sini nga mga balatian. Pero ang pagkaon sang avocado, why yas yung problema? Hindi kita magsala dira sa pagkaon naton. Kaya nagabulig siya iya control sa mga tao nga nagataas sila sininga blood sugar ha para nga hindi mag ginatawag spike kag malikawan man sini ang ginatawag sugar crash. Resulta tungod nga may ara sa sang ginatawag healthy fat instead of sugar, more stable energy, fewer sugar crashes, better appetite control, reduced spikes in blood sugar. Kiti ang ginatawag sugar kag ang fats parehas malan sila nga nagahatag sang energy sa aton. Muna gina ang balbla na ton. Ngayon, ang baang lawas, tingin ka subong isang hybrid nga sa lakyan mo. Pwede magtrabaho o kung pwede sa magkuha sang energy sa kuryente, sa power. O kung pwede man sa ginatawag gatong o kung sa fuel nga ginapatughong na ton sa mga gasoline stations. Amo man nga ton sa nga lawas. Mahimo siya mag-function sa carbohydrates. Halin siya sa carbohydrates gina-convert sa sugar. O kung halin man sa fats na ginagamit man as energy. Ang problema lang galing, kung ang source naton sa ni madalas o kung masami refined carbohydrates sa hindi makapayo sa aton sa ngalawas kung magsigi-sigi. Samantalang avocado, since nga good fat ang ari diri makabulig ya control sa aton sa nga blood sugar. Mabuligan kita nga mangin energetic gyapon without the worry, no? Sa ginatawag sugar spikes, kag sugar crashes. Kag mabuligan pa kita siningin, hindi kita madali gutumon. So ang tentasyon sini sa pagkima-kima, kag pagtimo-timo ang aton man malikawan. And then, another, kagduga nga benefits ni isang avocado ko nagakaon kita tungod may ara sa isang lutein and zeaxanthin, makabulig gali no, para nga nga aton sininga vision, mapabilin sininga klaro o kon matinaw, maprotehera ng aton sininga eye tissues, ma-reduce ma sininga age-related eye damage. Kati ang kwan mo, ang lutein kag zeaxanthin, kasubong sininga isang natural sunglasses gali no sa aton sininga mata tamo kon tuman sini kasilaw kag kasanaga sang silak sang adlaw tang gidimo sang iban sini parang hindi tanto ma stress sang ila sininga mata panulukan nagasuksok sang sunglasses kag maproteksyonan ang ila sininga mata baltok sa tuman sini nga kasingkal sa silak sang adlaw amo man gani himo gali na sang lutein tag sa sunthin nga makuha na to na ni benepisyo ko lang kaon kita sini sang avocado dugang pa kadamo sa mga benepisyo eh. Isa pa gid sini no kung nagakaon kita sang avocado hindi gali mauyang ang pila sini ka mga fat soluble vitamins nga ginakaon naton syempre halin sa aton sini mga ginkaon yung mga sources tungod yung mayara sa ginatawag good fat ang avocado kung nagakaon kita sini maabsorb man naton sini properly ang pila o kung ang tanan nga mga fat soluble vitamins like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Hindi gali sila mauyang ha? Kung nagkakaon kita sini sang avocado. Kagdamo pa nga binibiso, nagapabakod sa aton sininga immune system, nagabulig para ma-manage sini ang aton sininga weight para malikawan aton sini ang pagsobra sa aton kabugaton. Kag malikawan naton ang obesity kun mapabayaan na no ang aton sininga amat-amat ya pagdugang sang kabug aton. So karon tungod sa mga benepisyo sa ginatawag avocado kag
kung hindi abi season, naman gina siling nato na no, kung season sang avocado kalitanta kaon sa sining prutas, kay kung hindi season karon ti mamiss man nato ang pila sa nika mga benepisyo. Pero nothing to worry, hindi man kita dapat magkabalaka parte sina dira no, kay kung halimbawa why na sing season sa nisang avocado, may ara man galik kita pwede gamiton nga may amu-amu nga benepisyo sa nisang avocado pag-abot sa aton sa nga mata, pag-abot sa aton sa nga cardiovascular health, pag-abot sa aton sa nga utok, kagiban pag inyo parte sa aton sa nga lawas nga mabinipisyuhan lamang kung tukibon naton, kung diin naton ini sila ma kuha. May nag-message dari hindi kuya, okay. Hindi lang ah, pag sige-sige ha. Hindi ko lang pag detalyon gidan eh. Basta gani pala kaon ka karne, kapin pa ko may sugary intake kapagid, like mga beverages di mo, mga pastries pagid. Hindi mo pag pasibangdan ng avocado ha, kung nagataasin mo sa nga kung nagataasin mo sa nga sugar, taasin mo cholesterol, kag taasin mo sa nga triglycerides. Why sinsala ang avocado, sinadra? Hindi na ito pagpasibangdan na no. Pero ari no, sa aton sa nga texter gi sa iba naton sa nga mga tagparamati, parang likaw ko na likaw ka balaka sa nga iban, na mention ko lang to ha, kay importante gid eh, kay kung kaysang iban di magkaon nagalikaw sa nga avocado tungod sa impression ba lang nga base magtaas ang cholesterol, taas blood sugar, taas triglyceride, actually base sa iban yung inaiya nga ginakaon, like sa nagmessage diri sa aton no, gakaon sa karne, mga makalamay sa nga makalanon dagilim noon kaon man sa avocado, tapos kung magreact karon, kung magpa-check kita karon sa aton sa nga blood chem, ano? Dito lang pag-anaan. Dito magpasibangdan sa nga avocado. Pero, kung narimbawa, hindi available sa nga avocado, may ara, gyapon kita sa nga magamit o kung ma-recommend sa inyo nga may amo-amo sa nga benepisyo eh. Pag-abot sa nga saton nga ikaing lawas. Ang masuggest na kung sa inyo, para sa inyo sa nga kahapusan, para sa inyo sa nga ginatawag convenience nga makakuha ka mo sa nga amo-amo sa nga benepisyo sa nga avocado, kung narimbawa, season nga magkaon on kamo, pero kung di na season, mapadayon naton karon ang naumpisahan naton nga binipisyo halin sa pagkaon sang avocado para sa aton sa nga heart health, para sa aton cardiovascular health, para sa aton sa nga mata, hagiban pang aparte sa aton sa nga lawas. Marecommend ko sa inyo ang pagtumarsa ni isang Sunthone Plus Gold Capsule. Kag sang aton sa nga Ultimate Trio, dala na dari ang Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Ayan, may mamangkot. Di paano, Dok, nga Dok, kalayo man sang avocado, yeah? Sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Actually, makasiling kita sinino nga may amo-amo sila sininga benepisyo, pero sa nagkalain-lain nga pamaagi, mabenepisyuhan ang aton sininga lawas. Kag paano makabenepisyo ang Sunthone Plus Gold sa aton sa nga ikaing lawas? Inibangod sa iya sa nga mga sangkap. Like for example, isa sa sangkap nga makuha na tondri o kun ari dri, kung nagatumar kita regularly sang Sunthone Plus Gold Capsule, amo ang garlic. Ang pamangkot karon, may ara bala sang amo-amo nga efekto o kung health benefit sa avocado ining garlic? So may ara, liwaton ko, pero sa nagkalinlain lang iya nga pamaagi. Ang isa sinisang binipiso sa garlic para sa aton, masuportahan ng aton sa nga heart health, mapabako ng aton sa nga immune system, mabuligan makontrol ang aton sa nga blood pressure, mabuligan niya mapakigbatuan ng harmful bacteria kag fungi, kag ma-reduce sini ang ginatawag inflammation. Kung i-compare ta siya sa avocado, like for example, ang avocado may healthy fats, ang garlic iya may sulfur compounds, ang avocado makabulig lower sang bad cholesterol, amo man sini ang garlic, manggaranon siya sa potassium, ang garlic iya nagabulig support sang heart sang blood vessels, ang avocado kag ang garlic parehas man sila sini nga heart friendly. That's why isa nga makabulig ha, kung di na available sa nga avocado, kung nakaumpisa ka na sa avocado, padayuno nimo ang pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule tungod sa iya sa nga mga sangkap, kasubong hindi napabayaan ang naumpisahan naton sa
ang ginatawag regime sa aton sa nga ikang lawas pag-abot sa mga benepisyo nga gusto naton siya mapadayon. Isa sini ang pagtumar sa Sunthone Plus Gold capsule. Isa pa gid nga sangkap sa Sunthone Plus Gold ano para madugangan pagid no ang dugang sini nga benepisyo nga umpisahan naton sini sa ginatawag avocado. Makabulig siya para nga mangin healthy man ang aton sini nga blood sugar levels. Kung ang ginatawag avocado, nagabulig, no? Parang ma-energized kita, pero pinaagi sa fats, hindi pinaagi sa carbohydrates. Kag hindi basta-basta magtaas ang aton sining blood sugar, tungod nga hindi magsulubras ng glucose na gina-convert from carbohydrates. Ang palaya naman niya nga sangkap sang Sunthone Plus Gold capsule makabulig man niya parang hindi man basta-basta sini magtinaas nga aton sini nga blood sugar masuportahan ang healthy blood sugar levels tungod ginabuligan pa improve ang aton sini nga insulin sensitivity mabuligan niya ma-reduce ni ang blood sugar spikes especially after a meal. Amo niya ang ginatawag papel sang ampalaya pag-abot sini sa aton nga blood sugar kag kun i-compare naton sa avocado parehas sila nga may ara sang fiber, parehas man sila nga may ara sang potassium, parehas man sila nga may ara sang antioxidant, heart supporting nutrients. Ang kinalain lang niya sang ampalaya kay especially known siya iya sa ginatawag blood sugar support tungod niya may ara sa sang insulin like effect and benefit sa aton sini nga lawas. Gani ang adlaw-adlaw sini kuno naugali na naton nga pagtumar sini sa Sunthone Plus Gold capsule makahatag sang benepisyo sa aton sini nga lawas kasubong sang ma-offer man kung nagakaon kita sini sang prutas sang avocado. Pero hindi lang dira no naguntat sa Sunthone Plus Gold capsule base sa pagtuon may isa ka bitamina nga malahalon man sa aton sini nga lawas nga dapat man gali naton pasudlon sa aton sini nga lawas ining bitamina amo ang vitamin D particularmente ining vitamin D3 kay nagabulig sa para maabsorb ang calcium kag masuportahan ng madamo naton sini nga mga body organs and system lakip na diri ang pagpabakod sang aton sini tul-an ang pagpabakod sang aton sini nga ngipon ang pagpabakod sang aton immune system pagpabakod sang aton muscles sa kaunuran, even sa aton sa ninyo brain health, makabulig man siya. So kung i-compare man aton sa avocado, ang ining vitamin D3 naton, particularmente ning aton nga premium D3 soft gel capsule, like sa avocado, makabulig siya support sa immunity through nutrients. Ang vitamin D3, directly regulates immune function. Ang avocado, contains healthy fats. Ang vitamin D3, support calcium absorption. Ang avocado, helps overall health. Ang vitamin D3, essential for bone health. Amo ning manami, no, sa aton sa mga tagparabati, kay may ara sila sa ginatawag, though, nagkalain-lain nga pamaagi, pero ang goal nila, ang pagpabakod sa aton sa lawas. Pero ang question karon, since nga ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamins, hambal sang kilala, kuti mayo man tani, do kon may ara ka sa ginatawag avocado, ginakaon sa ni, kung mag-inom ka sa vitamin D3, ma-absorb ni mo ina. What if kun wala? So, nothing to worry about. Ako na muna yung question ninyo, kung concern ninyo, ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule, ginupda na nga dan ini sang good fats. Kag hindi lang isa, kundi duha ka good fat, pinaagi sa risa, virgin coconut oil, kag moringa oil. Para waay sing uyang, ma-absorb gid naton ining vitamin D3 para sa pagpabakod gid sa aton sininga lawas. So, why question gali, no? Kag why worry nga mauyang lang ang vitamin D3 halindira sa aton premium D3 capsule tungod nga basi hindi ma-absorb. Ma-absorb gid na siya tungod ginupda na siya nga daan sang liabe. Kumbaga, para nga maproseso gid sa aton sininga lawas sa forma sini kung pinagi sa VCO and moringa oil.
Kag may isa pagid nga magluwas ko nagatumarka sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule, mapabakod mo ng imo sa ninyo lawas. May isa pagali nga para magkumpleto sinadira sa ila, no? Kaya kung kumplituhon mo yun nga ton sa ninyo Premium o kung nga ton sa ninyo Ultimate Trio, makaangkon kita sa isang kabakod sa aton sa ninyo lawas, both sa pagpabakod sa aton sa ninyo ginatawag immune system nga makalikaw o kung makapalikaw sa aton para ang mga balatian, tugas ang kagaw, hindi kita basta-basta sinimalatunan. Kaya makabulig mong pabakod sa aton sa ninyo lawas, pinaagi iya sa nutrisyon sa paghatag sa isang sustansya sa aton sa ninyo lawas, nga nagapabakod sa aton sa ninyo overall defense and health. Isa nga makabulig lideri, amo ang vitamin C. Kag nga atuman ka importante ning vitamin C. Kasubong sa ninyo aton, Santhon Vitamin C. Kaya ang vitamin C is the most important antioxidant in the human body. Isa gali ni sa pinaka importante nga antioxidant sa aton sa ninyo lawas nga nagabulig pabakod sa aton immunity, kinanglan para magproducer sa collagen, masuportahan para ang mga samad-samad na aton dira nga kadugay mag-ayo, mabuligan nga madali magpali, maprotehiran ng aton sa ninyo cells batok sa damage, kag ma-improve na aton ang absorption sang iron. Para nga malikawan na aton sa ninyo ang iron deficiency anemia. Ayhan, may iban sa inyo dira nga nagakatingala nga sige man ko inom sa isang iron tablets. Ang problema ko gani kay nagabudlay ang akon sa nga pagpupo. May nagreklamo sa sa aton, nagabudlay ang pagpupo ko sa ni pagkaaga. Kay isa man ano sang epekto gid man sa ni o kon experience yan sa nga take sa mga iron tablets or supplements ang ginatawag pagbudlay sang pagpamuhin sa ni, no? Pero para galing nga ma-absorb sang aton sa nga lawas, ma-proseso sing maayo, sinabuligan gali naton pinagi sa pagtumar sa ni sang Santhon Vitamin C para nga ang iron way uyang. Kati ang mga sangkap nga dan sa Santhon Plus Gold Capsule, mga may pila dira ka green leafy vegetables, nagadalama na sa ginatawag iron. Ti para ma-absorb na way sing uyang, updan pagid naton sa ni sang Vitamin C. Nga kun i-combine naton ining tatlo, kung ugali na naton, sini kung nandan na naton nga nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C, ginagamit na naton nini regularly together, makabulig sila para sa aton sini heart health, immune system of function, healthy blood sugar levels, brain of function, skin health, strong bones and muscles, digestive system health, energy production, ma-reduce na yung oxidative stress, kag healthy aging. Siyempre, updan pagi naton sang healthy lifestyle, nagkakaigo sa ninyo oras sa pagtulog, physical activity, kag ang pagtumas sa ninyo aton Ultimate Trio nga nabugusan sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. The secret of health. Available din sila sa mga butika hag parmasya malapit dira sa inyo sa ninyo mga lugar. Kung kinanglan nyo, kag gusto ka mo sa ninyo mag-try, kadto lang ka mo sa mga butika kay readily available gid ni aning mga ginatawaga supplement nga na-mention na ton diri, no? Nga makabulig para sa aton sa ninyo nga ikaayong lawas. Actually, kung magkadto ka mo sa ninyo sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, dira sa TGP, South Star Drugstore, sa may generika, kagiban pagid sa ninyo mga butika, saranggin ninyo mabakal ini mga product ha, nga na-mention naton, nga makabulig pa bakod sa aton sa ninyo ikaayong lawas. Kag hindi lang ina, no? Sa aton sa ninyo mga tagpadamati, hindi lang mga kapsula ang sarang ninyo sa ni makuhaan sa pagpakamaayo sa inyo sa ninyo lawas. Ari, good news sa mga mahiligon sa kafe. Ini balang duro na ginareklamo sa lawas, pero magsiling ka nga, abi, untatang kafe. Ano ko nung ginatawag cycle ko nung sang isa ka manog kafe? Naginom ko nung sang kafe, tapos nagpalpitate, tapos nanumpa, hindi na mga pangape, tapos nagkalma ka na dula ang palpitation, tapos nagpangape liwat. Amo ko na ng cycle sa isa ka manog kafe mo. Pero kung gusto ko mo yan sa kafe nga why problema sa ginatawag palpitation, nabitry nyo Santhon Plus Coffee Mix nga man. Why is in caffeine?
manami ini no sa bilog nga pamilya. Actually kabisan pa kabataan sini lima ka tuig pataas pwede iya makainom sini ang benepiso nga makuha mo sini diri kadamo as may benepiso sa imo sini nga heart sa kaugatan sa aton blood pressure makabulig palikaw pag sa certain cancers ano cancer sa prostate cancer sa breast makabulig balance sa hormones sini especially sa makababinahan sini nga yara na sa age bracket sini sa pag menopause actually perimenopause sa pagmenopause post menopausal may benepiso gyapon ang Sunthorn Plus Coffee Mix tungod sa iya sini nga isoflavones phytoestrogen halin sini sa ginatawag soya bean powder kag kargado ini sa protina mismo ara sa soya bean pagkatapos ara sini sa dahon sang barunggay kag ara man sa spirulina ang protina samtang kita nagaedad kinahanglanon gid naton para nga mapabilin nga mabakod ang aton sininga muscles ang aton sininga kaunuran so isa ka kabangdanan o kung isa ka patimaan sinang ayhan nagahina ng imo sininga kaunuran kung nagauyat ka bala sang butilya nagauyat ka sang baso nagauyat ka sang mug nagauyat ka sang pingga nagauyat ka sang kutsara madali mo mabuyan kay daw ay natanto puwersa sa pagpanghawid kag tuman nga nakadelikado hindi ka basta-basta sining maglakat hindi ka basta-basta sining magpanguyat o kung maghawid nga ikaw lang away sa may nagaupo sa imo kay hindi na makumpiyansahan ha kay basi mapuklid ka basi matumba ka kaga dugang pagid sini nga ginatawag kahalitan kun ginatawag kasakitan sa lawas ino ang inyo sini nga maaguman pero pinaagi li sa pagpabakod sa aton sini nga muscles para nga ang aton sini nga paguyat ang grip naton mangin mabakod ang pagtindog naton ang pagpungko naton makalikaw kita sini sa ginatawag pagka out of balance abi no isa nga makabulig sa aton amo ang protina nga ra makuha naton sa Sunthorn Plus coffee mix may lecithin man ani nga good for our brain pero kung gusto ka mo iya magpangafe cafe kay gusto niyo gidiya ang real coffee aroma, real coffee taste, why mong giyapon sa problema? In fact, may ara ko kape nga ma-recommend sa inyo nga samtang ikaw sa niya nagka-kafe, may ara ka pa sa isang beauty benefit. Muna ginasiling blend na ton nga kung Sunthorn Plus Gold, kung Sunthorn Gold Coffee Mix, ang imo sa niya ginakafe, nagkafe ka na, nagtahom ka pa. Nga makasiling kita nga nagkafe ka na, nagtahom ka pa. Tungod nga, may ara ini sang masustansya nga mga sangkap pa kasubong sa isang mangustin, balunggay, spirulina, garlic kagiban pa plus may collagen and glutathione kita nga makuha dere. Ang problema balang samtang kita sini nagaedad nagahina man ang aton sa nga collagen and glutathione production. That's why isa sa nga manifestation o kon signs nga makita sa aton namong pagkurinot sa aton panit. Makabatyag kita sa paghinay o kon paghina sa aton sa nga strength sa aton sa mga joints. Kung kaisa nagalinagatok pag nagasinakit pa. Inibangod nga ang mga parte dira sa aton sa mga joints mga lanit-lanit na ton mga luta-lutahan na ton diferensyado na problemado na tungod sa kakulang sini sa collagen mabuligan yali na ton no nga bisan paano mapahina yang madasig sini nga deterioration sa aton sa mga joints ang madasig ang pagkurinot sa aton panit kung mayara kita sang glutathione and collagen nga makuha na ton sa Sunthorn Gold coffee mix so kung nagapangafe na ginman lang kita kapiyan pa kon kaysa nga bisan ginasaway kang hindi ka mga pay kasi ka mareklamo nga nagahilab dyan mo tapos mo kafe abi try mo shift na lang anay ukon tilawan nanay ang Sunthorn Gold coffee mix may nag-message ni dari sa ato no? Siya Doc sugod gina umpisaan ko ang Sunthorn Gold coffee mix sige-sige na akong pagpangapay kay kahumot kagkananam sang iyasin nga sabor okay thank you no, sa updates rin akong sa feedback pero kung gusto ka mo ya sang coffee nga makabulig especially sa mga tao nga indoors ukon way halos sang exposure sini sa silak sang adlaw nga problema naton kun way kita sang exposure sa silak sang adlaw sini nagahina man ang aton sini nga immunity naga madali kita sini mas stress ang fatigue ang tuman sini nga kakapoy hindi lamang sa aton lawas kundi lakip sa aton sini pamensaron tungod nga makulangan kita sini sang vitamin D isa nga ma-recommend ko sa inyo ano ang pag-inom sini sang kung nagapangafe ka mo ha pag-inom sang premium D3 coffee mix. Kaya ang premium D3 coffee mix, ginasiling, ginaterminuhan kanina nga like a sunshine vitamin in every cup nga ginainom mo nga premium D3 coffee mix. Kaya nga man, may ara sa mangustin, may ara sinisang vitamin D3. Ang panit sa mangustin, nag-aangkon sinisang sunthorn, kaupod sinisang
vitamin D3, nagabuling sila pa-improve sang insulin sensitivity para makalikaw kita sini sa insulin resistance and eventually type 2 diabetes. Kag ang good news kay ang premium D3 coffee mix, though ara ang ginatawag kun ara gyapon ang ginatawag real coffee aroma and real coffee taste ang imo sini ginapangita sa kafe, pero why si worry yan no nga maghilab imo sini nga tiyan o kun magtinaas sa imo sini nga triglyceride, imo sini nga blood sugar, kay magluwas nga nagabulig sina sila para sa insulin sensitivity. Ang gingamit niya pampatamis sa iya sa premium D3 coffee mix, stevia. Kag amuman gani no sa aton sringa Sunthone Gold coffee mix, stevia man ang gingamit dira nga pampa tamis. So pwede ini sa mga tao yang conscious kayo na pag-abot sini sa mga matamis nga ginapasulod sa ila sringa lawas. Pero ang isa nga ma-recommend ko man sa inyo no, kung riba why man ka mag-inom sang coffee, pero from time to time siguro nagatilaw-tilaw ka mo sa isang tea, sa mga palainom ya sang tsaa, abi try nyo man abi ang pag-inom siri sang aton siri nga Sunthone Gold Herbal Tea. Ang manami sini sa Sunthone Gold Herbal Tea kaya nagabulig siya panami sang aton siri nga panunaw, nagabulig panami sang absorption aton sang nutrients, nagabulig man para nga ang aton siri nga tiyan magtawhay baka pinpakon gabi kung kaisa hindi ka makatulog maayo, kay ginabantayan mo lang imo sining tiyan na may ara nagareklamo sa tunto ko nagadinaguok nagaburo-buro kung sining tiyan na hindi man ko makatigab. So, do, hindi man makagawa dito sa dalom. Do, hindi man makagawa sa natrasa ng hangin na sini. Anong imuon ko, Dok? Abin nyo kong nano? Simple nga rekomendasyon. Number one, kung may ara ka sang Sunthone plus herbal oil. Siya may ari, Dok? May ara sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea. Siya may ari man, Dok? Pero wala lang galing ginainom. Kaya gin bakal actually ini sa iya sang iya sini nga bata. Once ha, experience talaga na ako na nangayo sang session sa ton. Gin bakal sa sang bata ya sang Sunthone plus herbal oil kag Sunthone Gold Herbal Tea. Dira lang sa ila sini cabinet kayo ayaman kin sa pack. Samtang naga problema gali sa medyo hindi maayo sini nga tulog kada gabi kada gabi dinaguok kag daw hindi komportable nga sini nga chance. Ko abi mo kun nang himuon mo. Mag-init ka sa tubi o kung may thermos ka dira, ibutang mo isa ka ni isa na katibag dira sa imo sa mag or cup. Pagkatapos bubuan mo sa mainit nga tubi and then takpan mo sa saucer o kung platito ni mo, pabayaan na just o kung 5 to 10 minutes and then pwede mo na siya ma-inom. And then banyo si ang imo sa nga tiyan sang Sunthone plus herbal oil. Pagkatapos balitai ako pagkabuas kung ano ang resulta. Na ligaran lang ito ni Saksimana. Huwag ka pa batyag. Pero, sang nakamonitor liwat sa atin sa ninyong program, nag-follow up. Gidsa, siya, Dok, pasensya, gid. Bago lang ko liwat na ka. Message sa imo. Kagtuyo, ya pa kuntani, mahatag mismo sang update pagkatapos na ito. No? Sang recommend sa iyang mag-inom sa Sunthone Plus Gold Coffee or Herbal Tea. Kag Sunthone herbal oil nga ibanyo siya sa nga tiyan. Pero siya daw ko ay nako maka-message, ay nako maka-update kay ligaran isa ka oras na tulugan daw dayon siya. So muna sa mga tao yang ado medyo disturb ang tulog kay do ni komportable pamatyag sa tiyan, abi try nyo gamit sini kun inom ka mo sini sang Sunthone gold herbal tea. Kag don't worry ha, sa ginagamit sini nga pampatamis kay may iba nag-feedback sa aton ti matamis kunong damil o kun sabor. Stevia gyapon ang gingamit sini nga pampa tamis. Kagabintahan sini no sa aton sini mga tagpanamati, especially kung nagagamit kamo sini isang Sunthone plus herbal oil banyo sa tiyan kay daw medyo buto do kun daw gahangin-hangin dira nagabulig sa para ma-release ang hangin sini pagwa no sa aton sini nga lawas, mga palang alay, mga palamuypoy, isa man sa rason hindi kita makatulog mayo kun gabi. Makabulig man gali ang pagbanyo sini isang Sunthone plus herbal oil sa aton sa mga joints, sa aton paa, sa aton batiis, sa aton tiil, sa aton butkon, sa mga tudlo sa aton sa nga kamot. Kung daw medyo gani
daw ka kwan bala, ang pinsar mo bala, daw ka active bala, pwede mo siya mabanyo, sa imo siya nga agtang, sa imo siya nga dungan-dungan, ano? Kaya nagabulig siya pa-relax, ang scent niya palang sini, nagabulig pa-relax sa aton. Bintaha bagid sini, no? Kung nagapala nakit ang lawas, especially kung nagasugod pa lang, mabuligan niya nga maremedyuhan, tungod sa peppermint oil nga sangkap niya sini. Kagang isa pa kabintaha, tungod sa peppermint oil nga ini, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat, mga insekto dira, kag hindi ilabi kag labaw sa tanan kita mapalapitan sang lamok, especially ang nagadala sang dengue infection. Ah, sa mga naka-experience abla dira nga na-infect na kamo sini sang dengue o kung nagka-dengue na kamo, daano bala ang inyo sini nga mga experiences kung mga hassle ah, nga na-experiencehan, magluwas inyo sini nga lawas nga tinagabatyag ang galastuhan gadyay once nga ma-confine ka o kung dira ka sini magpaumpaw sa hospital. Pero initanan nga mga inconvenience, mga hindi komportable nga pamatyag kag ang galastuhanan syempre aton malikawan pinagigali sa simple nga pagbanyo sang Santhon Plus Herbal Oil. Katik hindi ka mapalapitan sa lamok, hindi ka ma ginatawag kutot sini sang lamok, hindi ka man sini makontaminate, kundi ka man sini ma-infect. So, Santhon Plus Herbal Oil, isang makabulig sa aton. Kag isa pagid, no? Isa pagid sa problema, bala kung may mga lamawan sa aton sini palibot, especially kung nagabaha-baha na, kung nagasugod ng tingulan, magluwas sa lamok iya, hindi ba lang ihi sang ilaga, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kung may nagasagod baboy, das palibot na ton, ihi sang ido. Once gani karon nga makaubog, gadira may mga bulubakira, sa imo sining tiil, o kung may kabantay, sin may mga rashes kasi ni, o kung may mga samad-samad, dyan nga, abimo na pali, na pruway pagali. Once makaubog, gadira, ang risgo bala sini sa leptospirosis. Isa man sa dapat naton sa teligamaan, kag isa man sa dapat naton sini nga preparahan. Isa nga makabuli gali sa aton, ano, once nga makaubog kita sini, o kung may ulubogon kita sini nga baha abi, magsukso kita sang buta. Pero kung waay man gani, pero sang kilala ko sa nga dok, ako waay man ko nagmind ah, nga waay man buta, o kung waay man sang ginasukso ka protection sa tiil, magluwas abi sa sapatos nga ginasukso ko. Pero gali lang ang problem, dira, kay nakadalin asya, tupa gid sa slamawan. Siya mayo gani dok, waay sa may nakakita ba? So ganimo niya, bangon sa dayon, dali-dali siya sila sa nga balay, diretso din sa banyo, kag nang hinaw, kag gamit sa nga sabon, amo ang Santhon Plus Herbal Soap. Nga Santhon Plus Herbal Soap, kati nakabati sa aton sa nga program, nga may antibacterial property ini. Kung nagapanglimpyo kita sa aton sa nga panit, gamit sinisang habon, isa nga makabulig sa aton, Santhon Plus Herbal Soap, may antibacterial properties, maprotehiran kita sini, batok sa kagaw, batok sini sa bakterya. Di isa sini kung nakaubog kita sa lamawan, dapat panglimpyo kita dayon. Actually, bisan way pa sang leptospirosis nga na, ito daw nobla kahigo inang lamawan kung aton yung ama lapakan. Sabunan, o kung aton maubog, no? Sabunan maayo. Ang aton sa nga tiil, o kung parte sang lawas nga nabasa, dira, no? Sang mga ginatawag contaminated nga stagnant water abi. Pagkatapos sabayaan na rin aton mga isa, tubdudwa sa nika minutos. Ang mga recommendation naton sa may mga body odor, bala, nga nagareklamo nga nagapangilis nga ira sa nga baho kun balhason sila, pwede makagamit sang Santhon Plus Herbal Soap. Ibanyos o kun ibanyos. Ibagnos. Pero ang pinakamanami nga paggamit sa isang sabon, ano, pabukalon naton sa aton sa nga kamot. Pagkatapos i-apply naton sa aton sa nga dughan, sa aton sa nga tiyan, sa aton sa nga likod, kag tanan nga parte sa aton sa nga lawas para matiluan. Kag te, sa kilikili na aton, kung nagpangalis nga dira, aton man dira habunan, kag hulaton na aton mga isa ka minuto, ano, o kung dua ka minutos, antes kita sa ni mag pamunlaw. Ara makabulig, ano, especially sa nag-message sa aton, nga mayara sa ginatuwag mga punggod sa likod, nabuligan siya. 3 weeks nga gamit niya sige-sige sa ni sang Santhon Plus Herbal Soap. Kati may balunggay, may kapay, yes, may bayabas, yung ibang pagiging natural niya mga sangkap nga skin friendly. Pero kung ang concern mo sini iya, mabuligan nga ma-maintain ang manami sining kutis, ha? Especially sa aton sining guya. Kag kung ikaw man may ara na pinalian sang punggod ni mga dark spots,
dira kag tungod sa magin pang apply mga kun ano no nga kun masilakan kasang adlaw naga itom-itom ang agi makabulig sina dira iya ang paggamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may ara na iya sang glutathione and kojic nga makabulig para nga ang kahamis ng aton sa

kasama bala sa aton nga guya, sa aton sa nga liog, kaglakip na sa aton sa nga butkon. Available na ni sa mga butika, no? Kag parmasya, malapit sa inyo sa nga lugar. May nag-message na rin sa aton, no? Dok, actually, hindi ako masyado yung magkaon sang prutas. Like ang topic naton, nga avocado. Pero may ara sa gali sang lutin kag siya sang thin. Pero nabatian ko man do kung may ara man sang Vision X Plus nga may ara man sang lutin kag siya sang thin. Makabulig ni Doc para sa akon sining mata. Tuniti amo man na ginabalik-balik na ton nga kun protection sa mata nga ton sining pag-istoryahan Vision X Plus. Soft gel capsule, kita sini ang mabuligan. Kaya nga aman, ano blang ara dira? Ara ang lutin, ara sining siya sang thin. Nga may direkta, ini nga pagpanghikot at binipiso sa aton sining mata. Tinugangan, pagigkaroon ng support sini sang beta-carotene, kag sang vitamin E. Sa aton sining eye health, kag eye protection. Kag hindi lang ina, ang beta-carotene at vitamin E, may binipiso man ni mismo sa aton sining panit, magluwas sa aton sining mata. Di pwedeng-pwede kagin makainom sini, no? Sang Vision X Plus. May nag-message ni sa aton, no? Siya dok, ang ako niya, problem, tama kasilaw ang akon sining panulok. Gintry ko. Two months na ako dok ang nagainom sang Vision X Plus. Nag-amat-amat na kalma ang kasilaw nga nabatsagan ko dok. Kagintry ko man, inom sang Santhon Gold Capsule upod sa Premium D3 kag Santhon Vitamin C dok. Nabuligan ko nga ang akon craving sa Permi... Hindi ko lang pagbasahon ng brand, ah. Hindi ko lang pagbasahon ng brand sa ginainom mo sa nga baaw. May color ni sa nga ilim. No, nung bangon sa kanamit, kinambal sa kilala ko sa nga nung makakita sa nga puwak ko nung galagpok ka nga panagitlon. At least soft drinks siya, no? Nabuhinan ko ng craving sa sini sa soft drinks. Sugod niya nagsige sa inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Kagang good news, kahit matuman sa nga nagainom sang Vision X Plus Soft Gel Capsule ang tuman niya kasilaw, kung tama kasilaw ang panulok na sini kung magagwa ang naamat-amat naman nga nabuhinan. Actually, no, ang iban sini nagaburo ng panulok at ariya tuman kasilaw ang iya sini nga pananawan no, kung ang panulok ani abi no kung magwa siya nga naburigan sa pag-inom sini sige-sige sang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Balan mo ti ang pagbalatian sang tawo kung hindi ang mga factors ha, kung hindi ang kahina sini sang immune system nga madali sini tapikan sang badatian, ang kakulang iya sa nutrisyon ha, ang nagaresulta sini sa under nourishment, tidugang pa sini sang faulty lifestyle nga nagaresulta sini sa faulty kung gitawag lifestyle diseases, ito kani baldagi na nga ton sini nga lawas. Pero pag-abot iya sa nutrisyon nga isa ini sang gitawag pundasyon sang healthy lifestyle para ma-maintain na ton sini nga ikaayong lawas, ma-prevent na ton ang magka-infection kag lifestyle diseases sa palaabuton kati damo mga challenges sa ton sini nga ikaayong lawas mo. Ang pag tumar sini regular sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kita sini iya mabuligan, ano? Parang, bisan paano, mabuligan niya mapabakod ang aton sining defensa, both sa kakulangan sa nutrisyon nga nagaresulta sa sa undernourishment, tagbaratian man, kag sa ginatawag pagpabakod sa aton sining immunity, nga nagaresulta man sa baratian kung mahina ang defensa sa aton sining kalawasan. Kag bamayari man, sinya akundok ang ginahimo ko, kada bulan na lang, may time nga hindi ko makasulod sini sa obra, kay kasakit gid sa akon lower back kag akon sini nga pus-on kun mag-abot ang akon sini nga pamula noon. Says the pain ang nakabulig sa akon dok, ginatumaran ko kadali lang ako sini ma umpawan kag may time dok ginabutangan ko sang malabaab nga tubi ang akon sini nga pus-on para nga madasig man ako sa nima ulian. Thank you no sa imo sa nga feedback. Sa sdapi na nakabulig sa iya sa nga ginabatsak. Tika nabanan siya na kung nagabatsak ikaw sa isang pananakit. Kung sakit sa imo sa nga puson sa bulanan balang cycle sa nga babae no? Ti posible dysmenorrhea ang imo sa nga gina kung sintoma ina no sa ginatawag dysmenorrhea nga isang makabulig no para nga mabuligan niya

0: tawhay imo sini nga pamatyag, amo sini ang pagtumar sang sasdapayon. Actually, ang dysmenorrhea mismo, isa man na sa ginakabig nga sintomas sang iban pagin nga problema sa sulod sang lawas. Much better siguro, ti, makapa-check ka guro eh. Sa aton sa mga doktor para nga mabuligan ang matukib pagid kun ano ang kondisyon kag sitwasyon dito sa sulod. Like for example, ang pagkadto na dira sa Yes to Health Wellness Center. Dira na hamtang sini sa iyang building, Yolo Street Barangay Arroyo, Iloilo City, tubang lagid sang ginatawag Iloilo Midtown na hotel, makabulig dira ang aton nga alternative medicine consultant sa paghatag sa imo sini sa mga protocol, mga dos and don'ts, mga dapat mo likawan kag dapat mo himuon para nga mapabilin ukon maamat-amat panumbalik ano ang maayo naton sini nga lawas through lifestyle modification. Total libre man lang konsultasyon dira, wala sing bayad, pwedeng-pwede ka makakadto. Kasi sa iba naman may mga concerns sa inyo sa ring health, pwede ka mo makakadto, makapakonsulta dira sang libre sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Halin Domingo, tuwing Biyernes, open na sila. Nagasugod sila alas 9 ang takna sa aga. Kagamuno, bakal nyo man ang tanan dira ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pero sa mga taga Negros Island Region, kung makalagaw ka mo dira sa Surat sang Bacolod, sa mga taga Surat sang Bacolod mismo, pwede ka mo direkta makakadto sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabuk lang gini sila sang Marayo Bank. Dira nyo, mabakal ang tanan yung mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para sa aton sari nga ikaayong lawas. Well, sa aton sa mga suki nga mga tagbarometer do lang alang na naman ang aton sa oras sa aton sa pagpangalagad sa mga way naton malabutan nga mga text messages puro pasensya gid no. Tingo haon ta nga ma-replyan ang pila sa inyo o kon sa sunod naton sa mga pagpangalagad pagabasahon naton ang inyo sa mga health concerns. Si June, hindi lang pagbasaha ang lugar ga apelyido ko dok. Pero naming epekto sang turbo supplement. Actually, once a week lang ko, Dok. Magtumar. Pero sa akon pamatyag daw, isa kasimana ang iya sininga. Epekto nga daw mayad ang arangkada. Ba, Dok? Ambal sang kilala ko. Siya para nami ko nung arangkada, Dok. Nami kong ga-chain soil, pero mimo. Ate, kung sa salakyan na kung fully synthetic, kung noti every 10,000 kilometers eh. Prari, ano, sa aton, sa ringa texture, dari, isa kasimana, kaisa na sa mag-inom sang turbo dietary food supplement. Pero nami ang efekto para siya. Actually, kanya-kanya, no, individual na responses na ton na sini, ayante sa imo, gamay mo lang na nga imbalances sa imo, sini nga libido, gamay nga lalay, para sa imo, sini nga blood circulation. Kaga siguro hindi magiduman sa kapoy imo ginabatyag pierme. That's why sa kasimana may efekto pa ya ang turbo dietary food supplement sa imo. At ni 30 minutes before sa ni ang sexual activity sa mga mister no, nga naghihina ang ila sa performance para sa sira nga mga misis. Pwede makainom sa ni twice a week o kon kada tatlo sa ni ka adlaw. Sarang mani mabakal sa mga butika kag parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar. Kabay mga bisan paano nakabulig-bulig naman ang aton sa nga pagpangalagad para sa inyo sini mga tinguha sa inyo sini ikaayong lawas pagbulong sa badatian, especially kung paano ninyo ini mahimo malikawan. Subaybayan ang masunod naton sa nga talakayan para sa dugang pagidsiri nga mga kaayuhan sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sigid siling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagka

0: FM 103.9.
1: Canton Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfall Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawuan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
6: call the doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: pagbugtaw ko, balita da yun mo.
1: Nga, XFM Kid!
2: Eh, nanyang music ah!
1: Nga, XFM Kid!
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blabos yung aming bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat, wala asang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa?
3: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Ready Cebu. The biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Winter Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onward at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei free buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Avellana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Mga katupa, exciting!
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per mga madahon, kag biyerding mga autanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at tiyan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secrets of Health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kurason kag magpanami pagyud ang pagfunctionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yes, to help!
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inanyang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara kay sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
8: Timo.
7: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: System Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong karawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong dalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
1: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dayon. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Exciting bro!
14: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
15: Hala! Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
2: mga
0: butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: Yes, to health!
4: The secrets of health.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
6: Yes.
5: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalo sa ni Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Josila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
5: Ang iban sini naga kata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid.
6: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southon Plus Gold. The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Southon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
5: Hindi na sa kabatsyag.
6: Yes.
5: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
6: Again.
5: Again.
6: Yes.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabuliga nato sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
3: Exciting!
0: Santhon Gold Live Testimony.
5: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santhon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
7: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi
4: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na worm.
0: Sanfon Gold.

0: Ito Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Love MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sistopain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistopain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sistopain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Tagka

0: happy na lang da o nga katropa.
1: Merry Friday!
2: Duma-advance ka pa ba?
1: Kagwapo. Ay, wala naman ko sa... Ay, ang akaduluman ko ah!
0: Chris,
1: duluman ko, Chris, lagi pamawan, tapala ka gapo na, buhay ka nagkao na. Chris, lihog lang hindi ya, Chris, ya. Basta gabot ko, diya, Chris, ya. Gusto ko, ya, sana agaba na aging ang tsura ko, ya, kaya gusto ko, ya, gwapo, gigo, ya.
0: Dungod sa buod.
1: Thank you, di ba? Laging yan, siyempre, pusing, Chris, ya. Siya na yan, nagpanag-iyas, ang talagang muscle sa kalibutan, ya. Pero kung papailoon ko lawa si Krista, gusto ko na ya. Kaya una, hapos mag-jacket.
0: Hindi, kahapo, hapo.
1: Hindi, hapo. Grabing performance nga balod-balod.
0: Oh. Diba?
1: May lauton kaya nga tao. Kapos magdalagan.
0: Yahoo! Gamay lang ang pagkaon ng makonsyon sa ngayon.
1: Ginabala, oh. Dugi, mga dugpod na kagagmay.
0: Oh.
1: Diba, busog ka na? Okay, ikaw na, Chris.
0: Chris, lie down.
1: Chris, open your mouth, close your kimbots. Alright. Ano, minuyang balik na. Doon nag-a-coop ka na to.
0: No, sabong. Color coding na mo, mga katropa, is...
1: Black. O, color coding. Kung maglapaw ka sa color na mo, hindi, ali, danay.
0: Oo.
1: Siyempre, black and camouflage. Dugi na earth return.
0: Ako yung black at maong. Hindi ako yung magpindog. Okay.
1: Kita, una na yung karoon ng mga mga ano, mga kabalo ka naman mga pilali mo. Paano yan? Alright, alas 4.22 na sa nga po mga katropa. Kagari na naman ang duwa ka mga chismoso. Kung chismosa ninyo nga katropa! Siyempre pa usuhunta na yung mga topic of the day nga dapat ay istoryahan, no? Kasi siyempre, ano ba lang ang pulo? Look at ako, giling mata ko mag-amok ko na.
0: Ko ay bloated.
1: Baka namihian sila. Baka masin. Baka damo sila. Balalabay-labay ng duha yan.
0: Baka damo sila lang. Tawang subong bala.
1: Oo, di ba? And syempre, no, sa mga nagatutok nera, extra service gapon, ha? I mean, extra service every Mondays to Friday, 4 to 6 p.m. Kaupo din yung Uncle Bobby and...
0: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag kasadya nga hindi nyo gid malipat ha.
1: Siyempre, idri lang sa inyo nga paborito nga Estasyon 103.9 XFM Bacolod! Kag siyempre mga katropa, no? Do wala ka na may gahaming. Hello, yeah, congratulations!
0: Hello, to all! Hello!
1: Mukhalin, no? Bebe. Ah, yan na. Tani, wala ko na lang yung muno. Nasakitan ko ba na?
0: It's a prank!
1: Ayaw, tani, wala ko na lang yung muno. Na-hurt kid ko ba na? I'm expecting too much.
0: Mababatay ba si tungkol sa brownout kagapo?
1: Oo, diba? Mga katropa, kung wala nyo kami nakita, mga dagway naman ng mga kagwapuhon, no? Kitungod nag-brownout kagapon. Yes. Yung medyo... absent kita, anay kita tanan, no? And syempre, mga katropa, sa mga nagkatutok, nagali sa aton nga YouTube live stream, arat dira, no? XFM 90.3 Bacolod live stream lang gida, ha? Makita nyo kami dira. Kami Facebook kita, Sexy D.
0: Kag subong mga katropa, live na live kami subong sa amon nga FB page nga XFM, Bacolod News and Public Service Authority. O, ari na di ang aton mga katropa di. Kung mayara ka mo gusto nga ipatamya or may birthday celebrant kita dara, pwedeng-pwede ka mo yung ka-comment sa aton comment section dari sa live. Kag, syempre do like, follow and share ginang i-permi sa aton nga page para at least bala mag-grow.
1: Kurikurikuriko!
0: Kago nga, wala ka naman niya Android phone or keypad ang mga cellphone, pwedeng-pwede ka gadya mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926 kay dara kita yung mag 26
1: Kurikurikurikong! Sige, yala!
0: Kaya, busy pang inyo nga Uncle Bob. Iya, ito mo na giniguro ang tuyo. Iya, piniguro mo ba? Ilo na lang tapalungkuan. Mga muna malang na. Okay, nagkatamu na din ang aton nga subunga mga katropa nga nagapanika-tika diri sa aton nga page again, again, again, and again mga katropa. Madamo gid nga salamat sa pagsuporta nyo sa amon sa adlaw-adlaw. Kag syempre, paghulat sa amon nga programa, ina-appreciate gid yan amon niya nga sa kada wala pa yung ka-start ang live namon, kadamo niya sa inyo sa mga chismosa kag chismoso. Kung ano naman nga color, ang suksok, ang sexy.
1: Wala ka lang, huay gris ako mong kadlaw, hindi na lang gigong
0: kadlaw. Wala huay.
1: Dapat doon kang kadlaw, nasi sa kagwapad. Tumihan ko muli sa kakon, nga muni bilang style sa klasiko.
0: Wala, hindi.
1: Dulibat ko.
0: Dumay ano ka ba? Ano na, hindi do ano, do ka fish eye. Paano kan kadlaw sa mga ranon?
1: Dito lang gigiyo. Dito lang gigiyo.
0: Kaya mo na. Kadlaw kapigado.
1: Uy, grabe ko si Mang Bachelor. Uy, grabe ka ma. Wow. Hindi na lang kami mapakadlaw. Seryoso na lang ta. Manigay kumidyante kami.
0: Ubo na lang. Ubo na lang. Ubo ka manggaranon.
1: Ang ubo ka manggaranon niya. Oh, may mga dyan. May kinatambok ko na di. Kiti may mga ari na di. Ang mga amplifier ka gano'n. Uta na di. Ari na di. Ah, diba?
0: Hindi, may subwoofer. Guro, ah, kahit may manggaranon.
1: May equalizer, may oo, mga crossover, pero, may mga subwoofer.
0: Pero kung pigado, DVD.
1: MP3, DVD, MP4, CD. Two, zero, one, two. Ang muna namin sa, ano, kaya pati ang pag-dial sa numero, ginsipraya, di ba?
0: Oo.
1: Two, zero, one, one, two.
0: Hindi, may harap kina, ano? Uno, dos.
1: No, di ba? May kasi may
0: Espanyol. Cuatro.
1: Oh, cuatro. Zero, cinco, seis. Ano, isa, city. Dahil ka pa mangkot. Kaya, ang video kayo nila, dahil ka pa mangkot. Be, ano to gani? City.
0: Mas ko 99 ang score mo pila. Anong ginahambal yan?
1: Lapit ka lagi.
0: And then you are a good singer.
1: Wow, you're a fantastic singer! Ala naman ta. Ikaw ba mo ginagat lang wala ko pa mo ko mga. Alright, no, siyempre, no, may araw makita sa official hotline number.
0: Tapos na na.
1: Okay, ah, gina-remind ta lang mo. Gina-remind ta ka mo yan. May araw kita sa XFM hotline number. Nga, bawal kita sulitin nga magpabalo. Ala na number, nandawa nyo. Ari na, siguran ta na yung mamangkot ko may class. Wala. Ubo, huwag mo gila na yun.
0: Gasa ko. Ding.
1: Siyempre, no, kung wala kita sa klase ni Sir James King, abilihog, tatamyawa nga itong mga katropa.
0: Ari diri, aton nga mga katropa nga nagapangunagid si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you. Thank you so much, Ate Nanet. Nariman diri siya, katropang Johnny Ordunio. Good PM. Watching live. Thank you so much, sir, sa pagtanaw. Gida kagpag-agi. Ikaw pagkatag-chimpo. Yeah, appreciated. Gid katama. Ang babagin ni Madam Nanet, paki-shoutout po uli sa mga taga-Boston, USA. Nanonood daw po sila.
1: Alright, syempre, no? Correct, no? At the same time, sa mga katropa, tadira, no? Gina-shoutout ko lang dalagari, no? Ang tagiya sa mga, sang Von's Chicken and Asal, dira, no? Kay Miss Joy, kay Sir, maayong hapon sa inyong tarandra.
0: Hi, Sir, and Ma'am Ga, and Ma'am Joy. Si Sir, ano ka nangyala niya to?
1: Nalipat lang ko, no?
0: Pero, si Ma'am lang yan, nakatakala.
1: Pero mga bossing, bintawag ko sa ilan.
0: Saan o naman tayo, nakatilaw, ano,
1: ayu, chicken oil. Ay, gambay sila ganun, makadulang tatoy kumakaon. Imagina, amuha na sila kagalanti, ah.
0: Grabe.
1: Gutom, gapit lang to, ah, kaong ka. Damo, ah, take out, magin. Chicken oil, magin.
0: Ay, mga katropa ha, kung makasaboy ka mo sa panaa, din sila gani dampe.
1: Dira lang na sila sa likod sa panaa, sa tabok lang gid no sa crossing ginabla sa panaa ng gate. Dira lang na sa pinakadako nga corner gid nga manukan no, chicken inasal. Bao ka namit
0: yes.
1: Gid.
0: Tilawin nyo ang ilang nga mga manok. Kag hindi lang yung mga nok ang tananda nila ang nga pagkaon kay nga ha? Sa manok pa lang pag tilaw mo galupad na yang imo yang
1: oh, gakatubuan niya pakpake wisp webbings.
0: Tungod sa kanamiton mga katropa.
1: Gamo niya ang uniyo.
0: What? Kalaon! Kulotot! Tegkulotot!
1: Ay, siyempre mga katropa.
0: Kamala pala, ako tumula si mama, ako mabasi, bala maglusot, di bala mga dungol, bala mahaw, dere, ah. Kay makaon, to sila ko ng pabo. Pero ti okay lang, kay kung iawon mo na ang pabo, ibulos sa to si Chris, bali si Chris ang maulok, kulok, kulok, kulok, kulok!
1: Siyempre mga katropa, no? Siyempre, ano naman gina-shoutout ang dirato ng mga katropa ka nagabi ay subong, no? Labi na sa mga modern jeep.
0: Ay, taga-Boston to, anay ko, no?
1: Ay, taga-Boston! Okay, wait. Paki shoutouts po sa uli sa taga-Boston, USA, nanonood daw po sila. O, di ba? This lang. Di ba, slang?
0: Thank you! Ha-ha-ha-ha! Tapos ako man, ha-ha-ha-ha.
1: Shoutout sa mga taga-Boston, USA na mga pa... family ni Madam Nanet Susan Vasquez, no?
0: Yes, kailan kaya tayo makakatikim ng package na
1: ito? Oh, mga chocolate at mga ano, pwedeng-pwede padala yan. Ayan. Ay, na-blush ta na ba? Great mo na.
0: Wala pa, wala pa. Ikaw na naulat.
1: Aray, na-blush. Basta mga kaya. Okay, no? Nga ito gina-blush. Dito lagi na shout-out tagila, no? Si Margs. Ano, Marge or Margs?
0: Margs.
1: Is paras, no? Shout out lang ko gali, no? Kay Tito, kay Tita. Kag sa upod nga XF, sa, kag sa mga upod ko sa farm. Boss gamay, kag, si Boss gamay, kag, damo mo ni XX man, kag, sa tanan nga mga tinawo ni Tita. Diba? God bless sa inyo tanan nga katropa. Thank you! Ari man diri si Johnny or Donio, good PM sa inyo nga duwa, kasadya sa inyo. Well, thank you so much, Sir Johnny.
0: Yes, ari man diri si katropang Madam Melly Soberano. Hello da sa inyo mga lodi.
1: Oh, di ba? Kan nagbalos man ang inablos lubat la gyapon internet kay Line 8. Thank you. Kagari man diri si Sherry. Sherry Atinara, no? Upod ko lagaw pa na, Adne. Good afternoon. And syempre, mga...
0: Kumod.
1: And syempre, mga kumod ko nga. Sherry, and syempre, no, gina-shoutout ko once again, gali, no, bawag ka nami, ginisang tag-iasang Bones Chicken Inasal, gali, no, kay isa sa mga nga ila, contribution niya sa ila kapistahan to sa Mansilingan, sila, gali, ang mga sponsors ang makanta, mga serenade.
0: Wow, tingin may host na sila.
1: Miara, nago.
0: Pero isla na lang ito, eh.
1: Mapunta yung mawala, gawin ito yung mang. And then, syempre, no, gina-invite ko ka mo nga maglantaw sa June 26, arati si Uncle Bob niya or aka Kavokal. Maserenade ko na sa mga

0: Rinig lang kuya. Ano lang may mga guwapa man sila
1: to. Pero ano ka dugay po yung sa imo? Nagsabot na minsar ka pa yan.
0: Oh, nagaminsar ko na. Ikabok mo ang hill man yung mana. Si Felicity, si Lou, si Mai, si Lexi, si Sydney, si Jane, si Jerrine.
1: Kasi meron, tadama si ko sila mag-guesta, no?
0: Oo. Abi, no? Sige na, Abi, ako ni, ano, sa, ka, nag-organize nga. Kung pwede, kung maabisa, kung pwede lang man sila tanan.
1: Pwedeng, pwede. Diba? Tapos kita ka doon magwa.
0: Data sa, ano, mga coverage lang, taradyo-radyo. Okay, nakamuda. Na radyo, anang tanan. Hindi, ah, pwede man by batch. Oh, di ba?
1: Why not? Pwede.
0: Isipon sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 5, 5. Oh, di ba? O pwede man first 3. Oh, di ba? Para at least bala makilala ta. Or kung pwede lang, kahit June 26 pa man, at agad daw isa-isa eh.
1: Pwede.
0: Oh, di ba? Itang mudla yung
1: ito. Hindi, kay 19 na kasubong.
0: Ah, 19 na na.
1: Sa Lunis, 21. Tagdwa-dwa.
0: Pwede man tagdwa-dwa. Share lang sila sa mic eh.
1: Oh, pwede, ah, pwede.
0: Sige. Ito na istorya ako ng organizer, no? And at the same time, syempre, abangan nyo ko dahil kay makanta naman tadanan. Meron. Akong gig. Kagamalay mo, di ba? Kagbasi
1: mo. Kaya maupod ko sa imo, ako tumawag ng video mo.
0: Oo, oh, hindi ako isa ka gito, basi niya sa isa ka judge, basi lang taon.
1: Oh, ayaw, alo, oh, alo,
0: ayaw, okay, ang balong ko. Ay, si Sexy, di bala? Rampadura, ginihalin sa una, yabim.
1: Kakandidata, ikaw dahil sa una, sang mansilingan, ang hindala ko, kabugwason.
0: Ay, kabugwason, bilang taon tabi, tisningan tabi. Ariya, di ko, tisningan tabi, live nga pagtawag, yabim, no?
1: Sige be.
0: Atong bisas kuan be, ang aton be nga
1: kung ano?
0: Oh, si Ma'am Joy be.
1: Pero dapat may jaka
0: na. Gani, hindi, dapat hindi na di kikitao ni si Ma'am Joy, hello Ma'am Joy? Ma'am Joy, ikaw na?
2: Ayun.
0: Oh, di ba? Shout out ka lang tag-iya, di galing kasi isang Von's Chicken in Asal, oh, di ba? Thank you! Bawag ka pa ba? Hindi ko no si Ma'am Joy ho, si Sexy D nga ba si, kulang ka pa sa judge, charot. Okay, rampadura, di ba lang, charot. But anyways, i-invite gali namon ang mga contestant nyo nga, pwede di ma-interview namon, bari everyday, duwa-duwabi, no? Pwede mo na, guro, no?
2: Sige, ang balon ko ang sa organizer, sir.
0: Oh, di ba? At least ang balon niya, oh, di ba? Sige, thank you so much, kid, no? Shout out once again, ang tag-iada mga bossing tada sang Von Sinasal, Chicken Inasal dira sa Mansilingan.
1: Palang tawa sa sang live ta.
0: Galang taon na siya sang live ta. Bye-bye, ma'am. O, di ba? Nagulpi ko yada niya panawag, di galalain na sila. Ah, baging tawga naman ko ni Kabukal, oh. Wala, di siya punaw, ya.
1: Ang baliya, ari diri ang atong katropang Janela ang bato ni Darna. Mayong hapon sa tanan ilabi na gid sa inyo mga katropa. Shout out lang ko da sa mga lalaki nga makakuha sang akon tagipusoon. Pauna-una lang mine hihihi.
0: Ano dumamine pa si ano, please. Hindi anay Chris, alang-alang ta Chris. Di magmine.
1: Punggi.
0: Ato ni Chris.
1: Punggi gid sa punggi.
0: Ari ba diri gapon ang ginablos tanong si Marge Esparaz. Salamat gid sa pagtamyaw tita Tito ko na mi. Angi ko balagi daw ko tita Tito nagdamo kun ginablos ko gulpi ah. Mm-mm. No, sincha gid sa pagtype ko ah, message kay gadali ko kapama gatig ang bukabuot gid ka bata balayo ka gatig pa. Pagisak man dami day. Anyways, no, speaking of buot, no?
1: Oh.
0: Dapat siyempre, kitungod mabuot kita sa aton kalawasan, hindi ta mag-abuso. Sulod ginagyapon ni Abi mo lang, ha? Mapagitaan niya, mi Diyos.
1: Kawiti! Gijablo sa imo.
0: Dapat ka maging mabuot sa imulawas, ang daan mo ng sexy diki nga, ha? Kay kung mabuot ka sa imulawas, imo na halungan. Proper diet, proper exercise, kag siyempre, ang mga proper nga mga suplemento nga imo ni mo sa imo panlawason. Nagapanguna dira, ano gani, sexy di?
1: Tuwian, kung wala akong proper hygiene niya, wala da.
0: O diba, wala akong rapi parar. Ngayon, kita sa Ultimate Trio, mga katropa. Kagang ining Ultimate Trio natin, mga katropa. Nagapanguna dira ang salikod ni Sexy D, no? Ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ang mga katropa. Isa lang naman ini, ha?

0: Ha? Suplemento nga siya do lang gid kagamay pero kada ko sang epekto nga mahatag sa aton kalawasan kay tungod nagahatag ini sang stronger immunity kag nagahatag sang healthier body sa aton because of the substance nga ara diri no ang mga utan prutas nga mga kag mga dahon-dahon nga importante gid sa lawas ta ginbutang diri sa ini nga kapsula nagapanguna dira ang aton nga mangustin. Ining mangustin ta is an antioxidant no nga prutas amo na ganing dapat may ara gid na sa aton lawas kay para makakasantaran yung mga toxic nga dalasang mga pagkaon ilim nun kag sa mga kung ano man ang makuha ta sa environment amo na gani nga dapat may mangustin gid ang aton nga everyday nga ginakaon no plus may ampalaya nga naga pa-lower down sa cholesterol kag nag-regulate sa atong blood sugar. May malunggay man nga rich in vitamins and minerals, may garlic nga anti-cancer kag anti-inflammatory. Kakas ang mga bukol sa imulawas kag palamanog. Kag last but not least, spirulina pa imo nga source sang aton nga protina. Thank you! So ano pang inaulat nyo? Santon plus Golden na nagapanguna sa ato nga Ultimate Trio, dugangan tapagid, sexy di!
1: Yeah, syempre, kadua ta nga produkto mga katropa, amo ang inyo or aton nga paborito nga Premium D3. Amo naman iniya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo or kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo.
0: Kurik-kurik-kurik. Thank you. And syempre mga katropa, ano pa? Di dugangan ta para makumpleto ang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga Samson Vitamin C. C, C, C, C. Thank
1: you! Para mag-isi, C, C, C, C.
0: Gagang-isi-ngisi ka nga doon wala mansang rason. Samson Vitamin C mga katropa, source inis ang aton nga Vitamin C para sa aton kalawasan, para ma-boost ang immune system ta, kag syempre, matagaan kita sang resistensya bato sa mga sakit, mga virus, bakterya kag hindi kita dali matakdan no. Kumbaga iitsipwera ya ang ini nga mga balatian nga nagatapik sa aton kalawasan. So ano pang ginaulat nyo mga katropa, bakla nyo na ini sa mga butika malapit sa inyo or
1: pwede ka gin mag-order through online mga katropa. Kung tamarang kayo magkanto sa butika or magwa sa inyo balay or magpainit, pwede mo gin mag-order through online kag available ina sa Shopee, TikTok and Lazada. Kadto lang ka mo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: Kurik-kurik-kurikon. Thank you. Kag syempre no mga katropa, mayara makita sang physical store bangod himo inis ang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth kaya mag yes to health. Dukam mo payaba. And syempre, kantuan nato ng Yes to Health Wellness Center. Dirala na siya namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. And dugang nga tamyaw, no? Aridri si Ma'am Jean La Chica. No, ambal ni Ma'am Jean La Chica, maing hapon lang da sa inyo dua, Idol Sir, Uncle Bob, and Sexy D. Ariman diri si si Junela, ang bato ni Darna, Sexy D, mas gwapa kag sexy ka pa sang mga kandidata, madasma kag matipalok lang daog na, o oh, diba? May pinaglalaban. Kagaling naman, no? Siyempre si Miss Joy, shoutout na sang Bonnie Nasal, kag
1: yes,
0: siyempre.
1: Yes, pagama yung hapon.
0: Ma'am Elvira Gilogo from Kabangkalan, diba? From Kabangkalan, and speaking of Kabangkalan, galing, no? Mga katropa, ini nga, may bago da galing nga open, galing nga kalanaan na Sexy D. Dira sa Kabangkalan. Mm-hmm. Wala kabalo nga open na dira gali ang ginatawag nilang nga kalanaan which is ang Sir Yummy Silogs and Ramen.
1: Para dira mo. Sa imo yun na balaan na kalanaan.
0: Ay, oo, no? Actually, no, kung di nyo sila makita, ang ilang lugar or ilang mga pagkaon galing nga ginaserve, no, is adamo sila sa mga food nga may cheese, no, especially ang ilang bagong new cheesy chicken fillet, no, affordable nga mga silog, kag meron sila nga mga refreshing, no, mga any kinds of refreshment, no, mga strawberry milk, blueberry milk, kag meron sila sang make your own ramen. Thank you. Malapit na kita makadto to. Galing medyo
1: ako na lang mo, Gams.
0: Ano naman ang ako na nabalatian. Ang ilang lugar galing, no, mga katropa sa mga taga-Kabangkalan, kasi Ma'am Elvira Gilogo, taga-Kabangkalan, ha? Ang ilang newly open nga Sir Yummy, aralan dira namtang sa Near Fellowship Baptist College sa Kabangkalan, no? Bring your barkada, classmates, family, and food buddies. Let's make our first day unforgettable. See you today and experience.
1: Bosan, oh, pata makapamista sa Kabangkalan, no?
0: Kakalma ka, ginakalukar ko rin. Lapit na lang sa tama kami, hindi malalayo ete. Kalma lang. Ma-vlog kita to kay munang ano. Kay ang plano sa nga tagiya, dapat damo kita. Do, iso, sa isa takakad ko to, damo ta ma-vlogan para
1: So dapat butangan ko ni Bulsa, mga tinai ko, no?
0: Uy, kita kakao. Dilaw.
1: Ah, ako ni colostomy bago para.
0: Oh. Ako kay bomb dibutan ko man ding iba no plastic yata na hindi ko na no lang alang gid man sa ma'am i sa ibon. Balutin mo ako.
1: No, you walk on.
0: Pero honestly, sexy dia, natabo man sa imo nga may isa ka budlay nga event sa imo kabuhi, like say singer kadabi or wedding host, basta dukas elegant. Pero natimtar ka gid mag-take out, natabo na na sa imo.
1: Wala pa. Pero natabo ya sa kunya nga grabe ang ginagyan ko sa isa ka event. Nga wala ko yan nag-expectar ya nga ari dibing simbahan, 1 hour pa yan tis makalampot sa balay nila. Oo, ginaiya.
0: Layo ang binyo.
1: Ay, gano'n nasunog. Gadya akong panit ya kayo service tracking. Hindi ba katropa kay photographer si Sexy Dino? Oh. Yung timing, nag-double booking. Oh. Yung isa ka booking, importante nga tao, hindi pwede makancel. Ti ako ang gimpadala to sa nga kumba na Berks.
0: Oh, kay siya na yung kapang tanda na siya.
1: Ti, naguba ang kamera, nasunog ang panit ko. Feeling ko gani sa lugar, may napasok. May napasok, madamo-damo pa itong mga just once ko, no? Oo, kaburlok sa akong mga tao, no? Feeling ko, doon kaunon ko yun nila. Until 2 p.m. lang ang ilang tricycle. Pagka 3, wala na.
0: Hindi na ko damang gato mo na.
1: Oo, tapos mga katropa, di ba, pag-abot ko to, namahaw ko sa karinderiya nila. Siyempre, medyo, ano po, katikitay ang mga deriya sa syudad. Yan, hindi po, pasir, return, kundi mo lang. Yung wala-wala, sige na lang, go na lang, ikatig, isog man si Sexy D, isog man ko. Ah, bahala na ako, madutla na, isog ka.
0: Budlay lang, ma-wrong turn ka to.
1: Tapos, nag-start na nga, no, after isang wedding, picture-picture muna. Ay, ito kakapresin ko, ay, salamat, reception na kami. Tapos, pagwa ko, di inang service, tracking ka ulit.
0: Mayo lang gani, kayong tracking, nga gisakyan mo, Sexy D, wala, dump. Nga, okay, rin na ka mo.
1: more, samo na muna. Tapos, mag-pray, no, wala, gamo, parablaw.
0: Gain na yatay. Ang meaning nasang track na ginsakyan mo para maging close ka mo tanan.
1: Oo. Tapos magpanaog to, pula na ang duta. May bato-bato pag ikuyag itaklad, kagbukid, pagadyamo na iyo. Paglabot sa reception, wala pag sila MC. MC pagid ko.
0: Ako dako guru yung damage nila sa himo.
1: Wala, gamay mo lang. Pero ito ako, dumulig nila. Ito naman lang ko to.
0: Grabe. Lailid yung kabuot. Ano yun?
1: Oo, tapos ang pagkaon, puro tanan baboy. Wala gitanan, wala gitan manok.
0: Tedi, siyempre, kikaroon ka nugom na isa lang. Pag isa ka pag iyaw, baboy tanan ang minok.
1: Pagtapos taon, ipauna ko, anay saot ang duwa ka bago kasal. Kahit isaling ko, madinalagan, ganyan yung mga tao. Pagkatapos, yalafang ako na yung iyo. Bawalay ko na sila. Pag-message, wala naman ninay.
0: Okay. Kakatabo na, no? Because I'm a wedding host as well. So, depende na si mo kung paano mo i-arrange ang program na hindi sila maglakat. Amo na kisa, ginaulihi ko ng kaon, anay. Kay patapuso mo ng event, anay. Kaga medyo, kung magtapos kaon, may scared at least, medyo 20% na lang nabilin sa program.
1: Amo na dapat, mga katropa, kung magpakasal ka mo, dapat sa first na, may mga finger foods, gigam mo na yung ipangano, para at least, bala, biskan ko tumun sila, may ara, yung substitute, bala, anay, bala, kung makaulat sila. Kaya ti, kung mauna ako naman itong evento karoon, kagtapuso mo to yung karoon niya, ti, hanggang wala, binaho na itong baba sa mga bisita mo.
0: Kaya, harap kita gamon. Wait, harap kita gamon. Butom na iba. Anyways, mga katropa, alas 4:50 sa ngapon, ha? Kaga, syempre, no, magbalik ang inyong programa, Extra Service Ko po din inyong Uncle Bob and
1: sexy din yung magpainit sa inyo sa kahanginan, kagmahatag ka sa dyanga, hindi yugid malipat ha.
0: Syempre, diri lang sa inyong nga programa, Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Magibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan na kape. Pero lain bidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.
2: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang caps ang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
4: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
5: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: We're back!
1: Welcome back mga pinalangga kong katropa.
0: Alright, so mga katropa, nagbabalik ang inyong Uncle Bob. And of course, you're a sexy D. Diri lang gyapon sa inyong paboritong programa tuwing nga po na extra service sa 103.9 XFM. Bacolod! And syempre, ining oras, ginudulong sa inyo sang... I mean, alas 5:07, ang oras sa buong kagampecha is Hunyo 19, 2026. Pag syempre, ining oras, ginudulong sa inyo sang aton kapaborito, nga naubos ko na, walang iba, ang Santon Plus Coffee Mix. Ining Santon Plus Coffee Mix na mga katropa, isa ini ka paborito. Kaya dyan nga kapiki nga, nagkapi ka na, healthy ka pa. At the same time mga katropa, ini nga klase sang kape, no? Non-caffeinated. Amo na nga, hindi magpalpitit imong nga tagipusoon. Kag non-acidic, hindi ma-acid ang imong nga lawas. Nami pa ini, kaya... purely organic, no? May ara siya sang mangustin, may moringa kag soya powder. Pwede mo timplahon nga cold, pwede man init, depende sa imong mood. At the same time, nagabuli gini sa mga babae nga may hormonal imbalance. Sexy D!
1: Dugang at apagin sa inyong man nga paborito nga Santon Gold Herbal Tea, isa ini ka dietary blend, typical made with the base of mangustin, syempre ginisang sabor sang malunggay, turmeric and cinnamon bark. Kabalo-bala ka mo mga katropa nga ang aton Santon Herbal Tea. Nagapaboost ini sang immune system, kag syempre nagapalower sang oxidative stress, kag syempre nag-aid or ginabulong yung manda ang imod ang mga bloated-bloated sa chan or hindi ka bi maka-poops bi, pwede mo ganyan inumon mga katropa.
0: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! Kag syempre, ano bala pagkabantayan ta, no? After the sang aton nga duga nga panampatamyaw, di galing, oh. Hambal ni Janella ang bato ni Darna, tagakabangkalan ko, mahapit kuda bala, oh. Very good. Katuwi ang Sir Yami ni Mama Luni dira sa Kabangkalan, newly open na, ha? Ramen and I recall this, silog. Silugan na nga restaurant. At the same time, ari diri si katropang Jill Win, good PM Sexy D, kag Uncle Bob, done sharing happy birthday subong nga adlaw sa kay Dr. Jose Rizal. Pwede makarequest sang kantang rockstar. Ang title, Parting Time. O, di ba? Si Chris na bala. I remember the day when Jose Rizal say, ang di lumingon sa pinanggalingan ay mahigit pa sa mabawis da.
2: Go on!
0: Go on! Shook jugon!
3: Ayan, ba't ako yung utak tama? Ba't naging bata mo, kuya nga damo?
1: Sa oo, utak. Taglitang paktan, mga diferensya.
0: Oo, imbis ba na damo ka nabalaan sa academics, lain niya nabalaan ko bala yan. Ngayon, bot na lang ang maging... Alas 5:10 na sa kapon mga katropa. Kag mamati na kita sang istorya nga gipadala sa aton sa aton nga katropa. Siyempre, no, ini may kaangot sa meticulous, almost perfect always, no. Ako mga perfectionist, no. Ano bala ini aton tukibon kay gipadala ini sang aton nga katropa nga itaguon ta lang sa pangalan nga Cell sa iya nga istorya nga giintig uluhan. Ang mitikuloso ko nga nobyo. Dear Uncle Bob and Sexy D, tawagan nyo lang ko gali sa ngalan nga Cell. 24 years old. Nagsulat ako sa inyo kay naubos na gid ang akon nga pasensya sa akon nga amigo nga nagangalan Mark. Mabuot kag loyal man ini sa ako, no? Pero do hindi nagiko agwanta kag do nakuga nako sang iya pagka meticuloso. Hindi lang sa iya nga lawas pero sa tanan nga bagay, pati sa iya nga gamit, pati sa kalibutan, Kung ano-ano pang iya madumduman, no? Pirdi pang isa kabahi nga pa rin sa akon. Uncle Bob, kung hindi ko lang sa nobyo do, hindi ko kapasinsya mamati. Especially kung kakaon kami sa mga restaurant or sa mga dindiin na sa guwa nga gadate kami. Pero niya ginambal sa akon nga, hala, wala ka dalasang tissue? Kaya hindi siya gusto may guwan. Labi na sa mga fingernails niya, syado gid siya kalimpyo nga klase laki. Pero kisa, gusto ko man blando ka ragid mga pagkalalaki, blahaw. Hindi blan, pwede mo lang sa itiklod, bala kag... Ay, pero galing wala tamay mo, kaya muna yung lalaking naluyag sa aton. Kisa mas hamot pa siya bala sa akon, kag mas nagakinang-kinang. Hindi ko mabalaan kung inilang bala isa sa iyang mga pamatasan lang or may kinaihagid sa iya nga wala ko nabalaan. Pero kung ano man dira, naglabot na sa punto nga do, hindi na ko kagwanta. Kagdo gusto ko na magbulag. Pero galing Uncle Bob, tama ba lang ninyo kung nga desisyon, no? Ngayon, hindi siya pakigbato or di malang siya tudoan o mabulagay na lang diretso. Ano gibalaan dapat kung himuon? Di man ako perpekto nga tawo, pero sa amon ng klase sa pamatasan, daw ginaluod na ako. Once again, ako gali si Sel. Madamong salamat. Thank you! Agini ang iyang istorya. Babe? Hello, babe?
1: Yes, babe?
3: Siguro, what if magkaon to dito sa ano? What's wrong, babe? Konyo kaya?
1: Hindi, kung kisa ay din ako, kainchindi kung paano ka maghambal tungod sa imo, bala nga...
3: Oh my God! Hala, mighty ko! Kinala mo nito kung kay Dr. Villanueva, kay indigi ko kasama
1: babe,
3: na mighty ko.
1: Di ba may data?
3: Ay, sorry. Sige, bus na lang ah. Sige, diyan mo gusto makaon now?
1: Dito sa perming ginakatuan ta sa Kabastusan.
3: Kabastusan na naman? Doon na-recall ko itong mga pagkaon, no? May irato sila mga churros.
1: Check ta. Kaya ba si Mati ko doon bago na ila subong chef eh.
3: Oh my God. Sige, katuan ta. Talagid, sakay na.
1: Beep beep.
3: Okay, ari na ta. Kaya sig lang. Dahil gaman niya kung mayayara ka na sa mga dagkog ng mga salakyan.
1: So, let's order.
3: Ay, babe, kadirty sa ilang lamesa. May tissue ka? Or,
1: Hala, nabilin ko, babe.
3: Oh my God, hindi mo na dapat ginabilin. Isa na siya ka-ruling, rule number one sa isa ka babae, you always have a tissue. Wet wipes. Meron ka?
1: Ah, yes, I have.
3: Okay. Muna lang na, babe. Oh my God. Oh,
1: here,
3: my, oh,
1: here.
3: Oh, rinagin siya sa akong fingernails. Nainid ko, ah. Wala na, sa. Nadula na. Hindi ko okay pa man, ah. Pero,
1: Puli na lang taguro, babe, kag pwede maligo ka na lang liwat. Kay do feeling ko, do nahiguan ka.
3: Wait, I think there's something wrong sa mga buhok. Talaga da. May do sobra di ang sa piyak. Sobra siya. Kag ang is, oh my God! Hindi pantay! Do ka, do bagis ang ni Tarzan din ang piyak. Pero do ka, sadiin mo na nga salon ni Pobra. Hindi ko namian sang do'y pagkakulot sa piyak. It's uneven.
1: Hindi. Oh my God! Your brain has been damaged.
3: Oh, kagto hindi. Mas dako ang piyak. Oh, sorry. Normal daw na siya sa mga babae, babe, na medyo, ang piyak is medyo mas bigger compared sa piyak.
1: I don't know, babe. Eh, okay. Pero anyways, ano yung mga sa'yo mo? Orderon. Pili na daw ulit natin.
3: Okay, sige. Ari, oh. Tagay ko sang Von's chicken inasal.
1: Ano pa?
3: Kag ang ariyo, special nila, mamang inasar.
1: Inasar.
3: Kag ang ariyo, choro chorizo. Doan gid lang siya sa chorizo, pero hindi siya chorizo. Okay. Ano yung mo yan?
1: Isa ka, sisiga.
3: Oh, ibaskog. Ano pa?
1: Isa ka, patachos.
3: Patachos? Piske, doon ka ba lagay siya pronounce, no? Kanon pa yan?
0: Patachos. Pata siya nga?
1: Chos.
3: Eh, chos lang? Oh, karami din sila, no? Ano atong drink? Ano atong drinks? Inhale, exhale. Hindi dapat yung magkuba. May naglupad. Ew! Ah! Give me some tissue, please. Kaya ko... Tabog siya.
1: Hindi, meron sila drinks na... Buko nut.
3: Sa buko nut nut is a drink. Buko nut? Okay.
1: And they have also choco nagatas.
3: Choco siya nagatas? Choco nagatas pa? Oh, sige, sige. Ari, gusto ko nga dessert, oh. Donut.
1: Donut?
3: Donut bay.
1: Donut bay.
3: Kaya may ano siya. May something siya nga ng mga ano. Dahil yun na, basi mahal ni. Hindi pwede. Basi, sobrang ni sa ano. Kaya, you know, I have to fix my...
1: Ay, mayroon pa ganyan paborito mo, ho.
3: Black
1: Mambo.
3: Black Mambo? Took a snake. Hindi na siya yan, Black Mamba?
1: Hindi, Black Mambo.
3: Ari, kumay ka Mambo. Kaya
1: made in Mambulak.
3: Oh, oh my God. Wow. Bakit hindi ko na-pinsar yan? Oh my God. Abi ko Black Mambo, arikabi ka Mambo gana inasal. Arikabi na Mambo inasal. Hindi pala, okay.
1: Yahoo!
3: Dukata mo na ni siguro ba?
1: Okay na ni siguro,
3: babe. Babe, okay lang na ikaw lang magkaasang kwarta? Okay, you know, wala ko ka spray sang alcohol and then, you know, germs easily get your nails.
1: Really?
3: Oh, pwede ikaw lang makuot? Kutan mo lang. Wala kang kakuot, ah?
1: Hindi.
3: Never gonna kuot?
1: Nagakuot ako basi kumakutan ko daang yung mga kutonton.
3: Katunton sa imo, ah. Kung medyo makikapan ka nga madulid yung lanit-lanit, nga medyo duganit-ganit, panit ko na. At sige, ako na nga lang. Ay, ang bot. Dali lang, Ken. May nanotaran ko.
1: Mm-hmm.
3: Ay, mabayad ka kayo. Wala ka pa man nag-abot ang pagkaon.
1: Hindi, kaya mayara ka ginna. Mayara sila kuha ng food. May in-order ito nga food nga dapat. Pay as your order.
3: May nakita ko sa ngipon mo. Babe, kinalantagid mo gupo duwa sa kay Dr. Villanueva. There's like, ano, may gap. Hindi, hindi mo gusto may gap. Nagalatunin ang gap. Gusto ko close the per me. So, kinalantagid na mag-end ang gap. Ha? Huh?
1: Gusto mo kita nga duwa mag-gap?
3: What you mean?
1: Babe, actually, nairitar. Naging kuya sa opisyo mo yan, no? Then ako yung magpakunukuno, pakay nakapoy na ako sa mga sagay kapukunukuno, diya. Nga amo ka na, haw. Masyado ka ang meticulous o pag-abot sa mga bagay-bagay. Sorry, ha, pero tama na gin si mo ka-perfectionist.
3: Sige, ako, on ko na lang. Ang rason nga, nag-amo ko na yung ka-meticulous.
1: Sige, ano? Basit pa malang maintindihan ka, no?
3: Ang tatay ko, busy. Si Mr. Clean. Pero dirty ang nagawa. Kasi sabi naman kambal ko, dapat wala agad masyado sang liquid. Ang tatay ko si Mr. Clean. Kagang nanay ko si... Ang nanay ko si... Martha Hylett. sa mo na nga duka very kung iupod mo sila very ano gi ko perfectionist di ko manihungod pero ambot gani nga mo ko ni kalimpyo ah kisa gani wala na ko ga pamus kapamusuan kinahipuan ko wala naman ko gasuka kaya doon namakan ako kagang pinakabahol gid nga din ka nakakita nga ginarecycle kung ako na otot hindi ko gusto sa mga dirty things. Ito, bala, wala nang ganibukan ako ni Lok. Dipindi na si mo kung batunon mga amo ni klase nga ba, ng amigo mo, pero ang isa lang mapasali ko siya, I'm so very loyal to you. Te, batunon mo pa ko? Kay ko di pa bayron ko.
1: Hindi na ko. Ma-break na ko si mo kay hindi na kuya kagwantay.
3: Pwede ka ron lang counter.
1: Oo, oh, loyal ka.
3: Sige.
1: Pero anong ko na pagiging loyal mo kung natamaan ka naman ni Imuya katinglo yung
3: Hindi kanya pwede sa Imuya, how? Galimpyong lalaki, anong gusto mo? The merc? Ha? Hindi na nag-coach sa iyo nga, no? Tapos ko lang sa mamba.
1: Hindi niya mo na yabot si Limon, Kuya Babe.
3: Ano, Babe? Ano?
1: Kahapon is... Pagkana-gano mo man ang pagiging pagka-perfectionist mo. Like, ang bago mo ko ito kagina. Utensils, makuha kay mo tissue yan. Kagayo, asta na lang na nagkalakakas na yan ang kulor sa kutsara. Sa sige mo katrapo.
3: Ano kay mo nga tissue? Steel brush or really, papel dili, ha? Wala ko ganit kamayin nga gagloves ko subong.
1: Ang unto mo, oh. Ang unto mo, actually, babe. Perfect na. Galing kay... Ang imo ginakaliya ka, Lukay, kundi naglag-lag ka.
3: Wala ko na sining nag-ambal ka nga. Manami ang akong anta. Ang akong nangingila pa bala sa ima. Kiwi! Kung hindi mo na ko mabatan, bala si buhay mo.
1: Bamba ka, Kiwi. Bangian. Pero tungod ba ni sa imo nga nangin bangian ni?
3: Sa sobra ko kakabit? Sige, babe, patagi ko nga anak kiwi.
1: Ano, because adri ka lang sa piyak, 1 hour ka, dito 30 minutes ka lang?
3: Dito ka nga na 30, dito ka na.
1: Ah, basta, malakat na ko. Eh, hindi, naging kuya, ubusan na lang nakauna.
3: Baby, come back. Every time I do, hoo-hoo. Madami kayong kasalamat. Siyempre, di tayo kita pagkalintan nga mag-advise, no? Kay katropang sel, pero gusto tamang kapasalamatan, no? Kaya hindi gidlalim bala ang magkanubyos ang amuna, no? Kaya biskang ganit gidrama lang kami, nairita na ganit si Sexy D.
1: Oo. Ang katropang sel, kung ang nubyo mo na nubyo ko na, inuras lang kami na yung guru, ya? Hindi na kami na yung mabuasan mag-amuna, ya? Ang paon ko na lang sa iyo, 36 counts, ah?
3: Grabe. I'm not sure kung may ara, ah. Pero siguro, there is, no, a man that is like that.
1: May ara, ginaya, pero makita mo na sa mga tao, gijob lang, ah, dahan mo na gijob korta, dahan mo na balang, ah, adlok, magmasakit. Pero abin yung mga katropa, pero kung may pala yung naghahalong ka.
3: Ati, kustor niya! Hindi, ah. Pero sexy din, no? Feeling ko siguro, nang sakit na siya, no? Kaya hindi na siya, above na siya, hindi siya normal, you know?
1: Yes, below normal siya.
3: Oh, nandalong siya. Gamon siguro. Aray ko, day! Sexy day!
1: Hindi na, ito. Ano na, sa psychological na siya nga.
3: Kaya, siyempre limpyo na na, pero gusto pag nila limpyo. Oh, pag oh. Kita mo nang limpyo na ang, butang pag nila ininit, ya. No, ano mapatay ito sa ininit? Pero anyways, ilaman na this. Again, disclaimer, kung anong opinion din namon, amo na lang opinion, nami opinion, makamong inyo. Pero again, katropang sel, kung nagkapamati ka man, natural lang yun nga makapoy ka. Kaysa sitwasyon mo, kabudlay na mag-intindi. Ubos ka na. Palangga mo to ng tao. Amo nang kisa, no? Dito pagkakalipatan mga katropa nga, palangga tayo sa katao, pero kung makapoy ka na, dra nagasulod ang mga pag-give up, ang pag, hindi ko na kaya, ang pagtiwalag or pagkalas. No, amo na gani nga medyo, doon na kontrolar ka na niya, bala. nga amuni dapat pagupod mo ko, amuni dalon mo, amuni gihuon mo, duka kakapoy siya, di ba?
1: Ang worst pa is makapovia kaginiya nga ikaw nga babae kay nga ah. What if nagbulagay ka mo din nakakilala ka sa bag-ong lalaki? Ang tendency na da is ma-expect ka naman nga ba si amo mong gihapon lalaki nga madakpan mo?
3: Oh, hay, ano po biya ka?
4: Wapa!
3: Thank you, man. Ano, sakto na, may punto man si Sexy din, no? Quote na yun. Nami pala si Eve lang, eh. Kuna, no? Napobiya ka? Hina-checking din kung okay pa man, balance pa man sila. Anyways na, mga katropa, ang katropang Cell, ang word niya meticuloso is simply very, ano na siya, kumbaga, perfectionist. Everything sa yamata dapat perfect, no? Perfect. Gintanan, wala sang kiwi, wala sang ano. I think, I'm not sure if that is a mental illness or a character lang sa or attitude, no? Pero, kisa maghahatag na siya anxiety, no? Sa imo, kag-stress. Kitungod, ikaw yan na-stress sa iya. So, kung inaya, hindi mo madala sa istorya kagayo ang imong amigo na kung pwede nga mabag-uya, hindi man madali ah, kahit kung karakter sa katawag, pati ko yung sexy din nga, hindi ina yung madali. It's a ano, step by step, gadya nga pag ano, mubuinan mo bing pagkaamu mo ni, kung sa una panay ka-alcohol, medyo once a day ka ng alcohol, matamaton ko, wala mo na be. No, hindi sa una, yata, segundos, barat, every 5 seconds, gakaandan mo bala, eh, umbaga mo na sa mababala nila, kadasig ko no, ma-learn ang bisyo. Pero kadugay i-remove ang bisyo. 'Di ba? Kasi naging gawi na siya mo. 'Di ba? Kabudlay kuno gawi, kadasig lang gawi on, pero kabudlay kakson ang ina nga gawi. Amugin man asaya mo. Tamo na nga ni nga kung makaya nyo malang nga meet me halfway bala. Nga ko mastudyahan nyo bala nga sige buligay ta. Buligan ta ka ma-reform ng imong amo na nga karakter. Buligan mo man ako.
1: Wala, yung panabla ka maka-offend, panabla dalo mo sa pamilya mo, din makaon ka mo sa restaurant. Eh, siyempre tanan makaon, eh, siya ya kay amo to yung hiyang.
3: Gaki na mo siya.
1: Oo.
3: Mamo na bino, ay, pampakong ko siya katalong ya. Basyan, takadubo ya. Talaka man niya sa imo to ah.
1: Oo, mani, di ba?
3: Di ba nang isaw na inatong nga siya. Pinipitikol mong batikulon sa iya. Kung may mga bulit-bulit sa isang mga bulit-bulit sa isang manok, kahit kagahod si mo.
1: Aray, sungsong.
3: Aray, sungsong, di ba? Anyways, pero once again, ha, ara gijapon sa imo ang pagdesisyon.
1: Yes.
3: If you are tired, kumbaga na fall out of love ka, kag na stress ka na senti, kung it will damage your personality and your the entire human being of yours nga pagkataong pagkatanan-tanan, it's up to you. Kung toxic na, ang muna ginatawag nga mag Santon Plus Gold para kakasantaran yung mga toxicity sa i-remove ang toxic sa imong kalawasan kag sa imong pangabuhi, ha? Tandaan mo na, remove that toxicity kay dako gina nga relief sa imong nga kugalingon. Last may midugang ka, dumidugang kay.
1: Wala.
3: Awa. Hindi ka magamamo na sa microphone nga dumas. Alright, so isa na naman ka-story ang ato nga tagaan na advice kag drama. Pagbalik namon si Sexy D naman na maghahatag sa iya nga drama, no? Kag balasahon nga istorya. Dri lang sa extra service ko po ninyong Uncle Bobby and
1: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gig malipata.
3: Siyempre, dri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
3: We'll be back.
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9

0: sa XFM and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats.

0: politika. Kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap siring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Plus Gold.
4: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold.

0: Thank God it's Friday
1: now! Yes, welcome back mga pinalangga ko nga, katropa.
0: And syempre, ano oras bang?
1: Alas 5.48 na sang hapon mga katropa kag. Ini nga oras ginadulong sa inyo sa Turbo. Syempre, ang produkto nga para sa aton nga mga kalalakian. Ang Turbo ta mga katropa gawa sa maca at clavo. Waska nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakian kag ma-improve ang performance paglabot sa loving-loving or chok-chokanay or bemba. Katropa, 30 minutes before magbembanganay ha, wala taanay ang epekto. Kasi hindi na makalabo 30 minutes ha. Naging try na ina ni Sexy D kasi hindi ito mo maging nasol.
0: Kurikorikorikor! Thank you! And syempre no, dugangan tapagid daw sa aton nga pinakapaborito naman nga suplemento pagkabot sa aton ng mga beautiful eyes, ang Visurex Plus. Ining Visionex Plus na mga katropa, isa ini ka suplemento nga para sa aton nga mga mata. Kay may ara inisang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga nagapulong para hindi mahulog sa seryoso nga problema sa mata like katarata, pterygium, kag glaucoma. So if I were you guys, kung gusto mo maprotektahan ang mga beautiful eyes, mag Visionex Plus na! Thank you! May ara ikaw sa pa-shoutout?
1: Yes, I would like to say happy, happy birthday to you, Sir Jonathan Cabrera, the CEO of Todo Media Network Corporation from Todo Media Bacolod. Thank you!
0: Happy, happy birthday, sir! Hey, kasi may banter. Ma-mature man ta.
1: Wala, get.
0: Kasi pwede man tatangin sa mga doon.
1: Ano, din kadampe, dito.
0: Kasi mga pwede mga medyo-medya, no? Dito rin dito. Kapoy na niya, daw mo na ito, obligasyon. And syempre, no, alas 5.50 na sa hapon, wala na kita sa oras, mga katropa, no? Gusto naman mo magbasa sa isa pakasulat, pero ti, bilin-bilin na lang kami sa mga mensahe sa inyo, ha. Ang marigani nga, natapos naman ang isa kasimana, tano, sang ubra, sang obligasyon, sa tanan-tanan. Guys, give yourself a break, give yourself a prize, no? Happy weekend git sa tanan.
1: Yes.
0: Kag dapat ang inyong alawas papahuwayon taman. Kaya ang Ginoo gani nagpahuway on the seventh day, ikaw pa kaya? Diba? Huwag man ah. Kung nasubrahan ka naman niya kapahuway ah, sige ah.
1: Yes, labi na gid na mga katropa kung Sunday, it's a family day, it's a church day, no? Kung mapisan ka muya magsimba, kag mas mayo, gid yang magpasalamat ka muya permi sa aton nga. Ginoo sa luwadlaw ang ginatagya sa aton nga grasya, iyo, diba?
0: Correct, correct, correct. Ako ginapasalamat ang kanyang Ginoo sa mok, sa yes. Tsura ang ginatagya sa aton.
1: Ay, tuon.
0: Sa tingog. Sa pamilya, sa palangga, sa tanan-tanan, no?
1: Yes.
0: Taya, tangyo niya, kagang kabuhi ta, tandaan nyo. Imagine, abala, we only have one life to live.
1: Abi ko, ano na yung life mo ya?
0: Ay, salang man na.
1: Salang.
0: 50-50, pag ano lang halang. Ano na gani nga, para di ka mo mabungguan ko, no? Hindi ka mo yung magtanga. Ito, time na sila, nagtambling, takit yung tuto, yun, oh, tanga ko ba? Hindi lang hindi masulit. Tsaka yun na po, biyagi ko yung munagis ako. May magpunto yung salakyan. Grabe, ginampre na ko. Iba siya maglabay naman malaho. Oh, kay gulpiada. May isa na kasalakyan. Di wala nakita.
1: Pero labay na bala ako. Natakaan ka man sa motor ng gold gahod.
0: Oo, kay sakit sa, kay may problema ako sa dunggan. May kasakit.
1: Ito, anong koneksyon na kis ang ginapaan mo na nila ilang motor?
0: Meron man niya nga gahod. Kailan pwede ka dasig. Ganito mo, ano ba ito sa Japo na?
1: Wala ka, no?
0: And speaking of motor, ha, kita tanan niya may mga motor, ha, please ikandado nyo, gid. Kaya may isa na naman ito ka motor nga lapit sa JVS, oh, sa parking lang sa JVS. Ka-parking lang isang tag-iya. Na nakuha na dayon, ginlaot siya pa, pero wala naman, no? Pero nagpanawagan ko gali, no? Ariya, seryoso ni, no? Wala gida sang aksyon sa aton nga government sa mga nagakaladula nga nagakakarnap nga mga motorcycle. Okay lang? Kasi sobra na, 2 months na nga ginadaing namon nga mga motorista Dupila pa ka motor ang dapat madula para maaksyonan ta. Amo ni gani nga ginakatok-katok ko gid no, ginayo tagida ang aton city government no. Nga if they can help us in stopping this kind of illegal activity no, ang pagkarnap. And I hope maaksyonan na kita. So again, let me remind you and let me repeat this. Butang ngigid kandado ang inyong mga motor because laganap gid subong nga panahon ang kinawatay sa motor. Amo na gani guys, if you love what kung palangga mong gimpundar mo, please butangi siya sang kandado. Di kandaduhin ako. Ah! Singit kita wala. Hoy, wala kita sa oras. Madamugin ka salamat mga katropa. Kita rin naman kita sa Monday. Yes. Kau po ng inyong pinaka, ako na lamang bala, pinaka, sa God na lang, di lang ako. Uncle Bob nyo, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal Wed.
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyang, hindi nyo gid malipat.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod ka, tropa nyo.
1: Excited.
0: Bye-bye, happy weekend!
2: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santon Gold Coffee

in here.

Thank you.

Thank you.

Hour on XFM.

Yeah.

Thank you.

Thank you.